0: yang kompanya allegedly owned by his uncle Alfonso Ponsotan. Ag si Angman ay kaibahan sa mga lawmakers recommended by the Independent Commission for Infrastructure for Inclusion sa criminal ag administrative complaints sa ginaligarga ng irregularidad sa flood control project nga naunaw niya ni Man nga gin-deny kong representante Oswag Ilonggo, Congressman Jojo ang doon nasambit nga mga aligasyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: So dahil rubagantayan kara ay may anang ipiktura kapingid sa sitwasyon politika sa Aklan. Ibang pagawa ni Congressman Anay Ted Harisco nga nakakabit dungagan ni Kong Ted Harisco makaroon sa ngagan ni Congressman Jojo Ang. Ayro mga aktibidades makaroon nga giniinatindiran ni Congressman Ted Harisco. Ay mga aktibidades it Oswag Ilonggo ag imaw dong pirmi nga ginapadayang representante ni Congressman Jojo Ang. Si dating Congressman Ted Harisco. Si Congressman Jojo Ang man dong mismo nga nagdeklara nga si Kong Ted Harisco makandidato congressman sa 1st District ag suportado na arong kandidatura it dating kongresista iyat ana sa 1st District bukonit sa 2nd Distrito.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pag minalas malas banwa si Congressman Jojo Ang ag hinutla ni mao koray nga nga kaso ay nagadubli ko ni nagadubli rong kaso nga atubang makaroon ni Congressman Jojo Ang mga kasimanwa wat yabot ay nga conflict of interest nga nga complaint nga una gon na ginpaidago mo sa preliminary investigation ay ginomikomenda pagid nga paila ni mao kaso kung mga flood control projects pagid mga flood control projects nga makontrobersyal nasa top 3 nga listahan si Congressman Jojo ang pilang beses gid na mentionar sa Blue Ribbon Committee nga hearing sa reyang flood control mess mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Daw ay makaron makaron matsa resources money ang dong nagahugag para kay Congressman Ted Harisco. Mga kasimanwa, pati nga nilang service vehicle nga may tatak nga former Congressman Tito Ted Harisco. Daw kay Congressman Jojo Ang man nga niron. Paano abi kon hidutlan si Congressman Jojo Ang? Ano ang matabo? Kay Congressman Ted Harisco, ang sanang planong pagkandidato sa 1st District. Mabutang sa agang-agang mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Karon galing balikan taron mga kasimanwa ihabuan hawanan tanay aton nga mga nagpilang nga mga mensahe. Good morning anay Kapitan Bernabe Zauza Aquino nga nagapamati makaron kay Madam Gima Tolentino. Good morning gid Sir Ed Zabal. God bless you always. Una sa California. Una mata sa LA. Liba Kawaklan. Happy Friday man. Ro William Yaba Indidanyo. Kay Jojo Hopanda na ipatring ng Nancy Igos ng Joseph de la Cruz. Ag nang Lian Sablaon. Good morning, kid. Una sa Tinigaw. Ag mag-amang Jake. Ag Lucas Kyle Ropa. Mga taga Buruanggara. Aya sa puok na si Jake Ropa. Si Michael Villanueva Sulina, kagawad ra imaw. Aga parilik nga kagawad uman. It laging Banwa West. Kagawad Michael Sulina, may gagahon man. Every gising is a blessing. Corrected. Pagbugtaw naton, first blessing of the day, nakabugtaw pa kita. Good morning, Meg. Salamat sa pagkaunit kagag. Dr. John at your service. Good morning, Meg. Tres Hermanos. Kenong Jex Okati Terasona, nga nakatutok uman sa todo komentaryo. Oh, regards man, God bless nung Jex Okati Terasona o nasa Olbuswang. Madam Blinda Taay. Good morning man kay Mr. Eduardo Sarsino Prado Jr. kay Danica Celestino sa Libtong Looban. Good morning. Madam Skyler Chan, Blessed Friday sa Singapore. Igbata Dido Reyes sa California. Kay Alon Spohn. Ano ra boss? Hindi ko na maintindihan eh. Morning gate kay Junalyn Vega, una sa Laging Banwa West naman siya. Kay Teresa Dagulo Vega, good morning man. Mga ano man siya noon dahil mga Vega eh. Kay Crisos Makabinta, magandang gising Pilipinas at mundo. Madam Marcel Mumbay, kay Junalyn Ricasa sa Bakan, start every day with a hope. Live bad memories and have faith for a better tomorrow. Happy weekend everyone. O rin sa mga taga-Bakan, Junalyn Ricasa. Madam Bill Arsola, good morning. God bless. Una sa Hong Kong. Kay manager nung Ricky de la Cruz. Ginatamyaw na gid. It happy pamati si Caprani di Pilipin. Nakita kami kahapon ni Caprani. O galing, wa kami kay Suret Bayad eh. Nagadali abi ako ay nagpanabas ako kahapon. Naglingling ko raya nga palpak nga rang proyekto na sa munisipyo ta Nabas. Ag naglingling ako ito sa Kwana. Magic Island. Good morning ko no, Kaparani, una sa Mabilo, Kalibo, more power to your number one program, todo komentaryo. Thank you, good. Nung Ricky de la Cruz, rong manager ita Imperial Appliance Plaza. May niya gahon man, Madam Rodeline Siscar Fermalo, ampod nini Ibil Clarville Sousa. Good morning, una sa Pasig. Kuwang daya kay kalahi since kuno man baga need pa nanda i-volunteer sa barangay kun may projects ay may special may barangay haman ipasa patananday obligasyon sa pubuguyo ag magpatawag sa nat meeting sa barangay sang kataw man lang kinahanglan gali ay ahay anong aning barangay kamo Rowilim Yabendida nyo nang baby Chowa, good morning gid nung Joel Arboleda. Pamilya Chowag Arboleda na sa Uyutorong. Oklang, Idol Mayor James. Pure service to the people of Nabas. Dayat aro, Mayor Bukonit Gutan. Sige na itong servisyo, bisan may ginabatyag sa gawas. More power to you, Mayor Idol James Solanoy. Nabas noon pride. Oo, kahapon. Sam na ginasaksakan it injection. Sige man baton, kaya po na night ko, ana. Ita, mga nagadagop sa ng obisina. Pati kami, ginabibar man gihapon kami, ah. Kay Bongsonyo nasa Marikina City, Madam Amabella Jimenez, good morning gid. Sa Mabilonyo, Washington. Ma'am Salome Solina Sorilla Villanueva, Blessed Friday, wala sa Rome, Italy. EJF Engineer Bernard Biray Moises, good morning gid, Mayora. Your Honor Simonet Peralta Francisco, wala sa Banwatyo, Washington, Dr. Umar nga nagamonitor man. Salot kay Mayor James Solano sa Nabas, Helveter, Mayor, God bless po. Hopefully, okay lang imaw. Ginakutan ako imo kahapon kung kinangan magpa-confine kay. Kaya man ko no eh. Diba, si mga nangan, makamano-mano, tayo mawa kung okay lang imaw. Kay JP Tomagahan, good morning man. Carly Torres Santiago, nasa Manok-Manok. Tagwatihan, Ranser. Tagwatihan. Yan, nakabutang ho eh. Yan, sa mga paginabuitan ko, ang Laurel Island, dating Tagwatihan. Ang Magic Island na dati ginatawag daw nga araw eh, na Puro Nimiyay. Gali ha? Do Magic Island gali, na ginatawag nga Puro Nimiyay. Asawa rin ni Gerardo Aron. Imogin yung una nga nagabuyot. Ag nakabuyot, itax declaration eh. Gerardo Aron, before hakto sa mga Tulosa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Before hakto kay Baniko. Ah, aga, arangani, masadya tarong sitwasyon. Karon galing ron na. Doralit ay si kunong ato sa Manila, may nakapatay para to't mag-inayata. Surpresang rally ko no rato. Bakit ganun? Ambay ni Tres Hermanos. Ay surprise nga ni eh. Kaya nga ni nga what permit kasi surprise. Pobring Malipayon, Boss Edwin. Good morning. Shout out sa team Boboy Sabuko. Boboy Taho Sabuko, it istansya. Relax. Alams na. Kap Buboy, mabuhay ka. Mabuhay team sa Buko. Knowledge Power Jet. Reyes, God bless. Thank you again. Kaya Edwin, pobreng Malipayon, una sa Tambak. Good morning, Jet. Gahingyo ko tako paagi sa imong programa nga mapaabot sa Office of the Provincial Veterinary. Nga aga-aga ga biyahe ro mga negosyante kunot baboy. May ginakwa na, may gin-establish na nga checkpoint. Ruwaton nga probinsya. 24 hours, kuno. Pero i-check nato na kung matong nga 24 hours. O galing, wauta it mga gadyute sa atong boundaries para mag-check ka it may kasugod nga baboy kabay pa nga manotis nung concern para marikawan nung pagsugod it ASF sa probinsya at aklan sa gamat gid. Doktora Mabel Sinyel, ma'am, may ginkandak magita nga border control para malikawan nung pagsugod it ASF. Ay una sa kapis nung ASF ano malang ka dugo na to nung kapis. Ugaling bisan na nung checkpoint mo sa National Highway, kabuabo abi nga mga secondary tertiary road, makagwapo. Iya sa may sapian boundary Altabas Batan, kabuabo rin karon nga mga tertiary, secondary, ng mga karsada. Iyak ka man sa Libakaw, sa kabuabo man nga pagkaagagyan, pagusot itaklan. Kung iyak ka man rin sa Antique, te kabuabo nga karsada, makarong gininubra. Connecting Aklan Antique, pinagiyo na sa mga kabukiran nga ron, sa Madalag aga Libakaw, gaposit mga Kulasi, ano pa nga mga kwan ni karon, Kulasi, Bugasong, Lawaan area. Kung diya ka man si Luilo, una man na birong Kalinog, rong tapas sa Mindan, sa kabuabo man nga mga dagan pasugod itaklan.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Natabuon dati ra nag-checkpoint yun sa highway. Hato tagali, sa mga karsada, nga mga maintok sa mga barangay road, nag-inagi sa mga maintok ng mga karsada, nag-inagi man. Ang nakasugod magyapon sa aklan ng mga baboy nga contaminated ASF. Pero okay man. Sige, ipaabot na sa aton nga taga Opbet. Good morning, Jed, kay Rodin Pilay si Hani. Totoo, Rodin. Nasa Malay. Good morning, Jed. Blessed Friday. Ang pakigreet kay Julius Sedenya. Happy birthday, Jed. Kay Julius Sedenya. Hali kay Hyacinth Duran Fernandez. Likewise, God bless man. Nang Bibi Chua. Kay Joan Magharing Reyes, good morning. Ita Dungon West naman siya. Happy weekend everyone. God is my provider today, tomorrow and always. Start this day with a thankful heart and a fearless smile. Pause for a moment. Breathe deeply and appreciate the gift of being alive. Every heartbeat is a blessing. Every breath is a miracle. So rise, shine and trust something beautiful is always on its way. Amen. God bless man. Nang Rolin Toto Goyo Tabor kay nung Noel sa istansya kung madutlan si Kong Jojo ang katulong jet sure ball hindi gon maputo ang tudlo kung hidutlan imaw makagwapo ay sa ka man kay Jojo ang may kwarta man si Congressman Jojo ang abo man doon ang kwarta ay may ginaaligar man nga malita di kon minatod nga may malita abo man nga kwarta kung abo kang kwarta hindi ka man basta-basta hidutlan makagwapo ay may panaming kang kwarta.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning po. Mag-isip-isip gid mga klanon. Kapag pili elected officials, tama gid, Ma'am P. Stanislaw, ay pagsumaga ka 3 years. 3 years ka nga magnoo na yun. Nung Reggie Ribukan, God bless sa mubo. Happy birthday gali, Toto Roger Rosero Nagalis, ha? Birthday mo tagali, wow! Good morning, happy happy Friday, blessed today, pre-coffee kita, enjoy your day sa imong programa, todo komentaryo. Thank you, good. Happy birthday again kay Toto Roger Rosero Nagalis. Kay Will Andrade Tambong, wow, good morning, good, Will Tambong. Kay Manolito Manalo sa Tabayon Banga. Kay Konsehal Robert Luis Cahilig sa Katipunan, Burwanga, una sa Binilo Point, Katipunan sa Burwanga. Kay JB Maturi, Atina Elis, kaya Isabella Greenery Gray, God bless, mabuhay man kamo, nasa Old Buswang. Happy weekend, everyone daw. Marlon Isidro, shout out kami ni Christian Ributar, ebaw inaanak. Oh, good morning gid, akong inaanak Christian Ributar. Una sa Dr. Rafael Estombocon Memorial Hospital. Doc, thank you gid gali Dr. Balsokro ha, salamat gid sa pag-akomodar kay katudong Jisrael Nervar. Thank you gid Doc Bal, as always. Akong amigo nga ranga chairman na Mot SK hay bisan anong oras kilang ke. Thank you gid Dr. Andre Bal Lumio Sokro. Good morning gid kay dating kapitan ng SB Glenn Bibot Sokro, kay Ma'am Mercy Lumio Sokro. Sa De La Cruz Funeral Services, have a blessed day man. Sindong De La Cruz Funeral Services nga radampi. Madam Rosmilia Salim Sabaliero, thank you man. Bujong Inday sa DYJJ Bujong Panay. Ma'am Josephine Tolentino, good morning. Ning Francisco, happy birthday kuno kay Angeline Gamos ita Santa Cruz Ibahay. Halin kay Ning Francisco. Happy birthday again, Madam Angeline Gamos, una sa Santa Cruz Ibahay. Kay dating Kapitan Eupemio Tim de la Sena, una sa Poblasyon Makato, more power gid. Inyong daywa, SB Nini Nerly Permalino de la Sena. Kagawad to be doon sa Priano na sa Mabilo Kalibo. Kay John Mark Makahilig Naig, good morning gid. JR Quasto, aratas ang kabarangay ra. Ito yahuyaw, Rectory. Kay Totoo G. Lord, aga Donald Ihoy, Jan Linar, Masalio. Ngayong kampod ni Katodong Shine. Gerald Quastog, Generaling Quastog, kay Erika Jean Octavio, nga nagapamati makaroon sa mga taga huyaw-huyaw, mayad nga pagpamati. Kagawad to be! It is Tansya, good morning again, paring Lionel Valencia Vlogs. Supportahin nyo, Lionel Valencia Vlogs. Dugang lang pagid, kunta makontrol dong pagpaguat baboy sa aklan, tungod nagaumangon dong mga negosyante, sin mabuot baboy, kung kugang na supply, tagaban gataas dong presyo. Ay bisan pa nga ni abong supply dong presyo sa tindahan mahay man gihapon. Baratong buhi nga bakon pag kinatay na pagabot sa tindahan, Diyos mio, wrong presyo sa kataas man gihapon. Matsawa ginagabag-o, may ASF manuruwa, imaw man gihapon presyo makagwapo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Sir Elberto Oreta, sa pamilya at mga Oreta sa Naluok, ex-Kapitan Oreta, Toto Binji Oreta sa Singangani, Ireland. Bro, J. Mark Carpio Julian, good morning gid sa mga membro ita Plaques of the Divine Mercy, una sa Otsando, New Washington. Money is not above the law. Ang bahay ni, pero makaroon nga panahon, ma'am. Ha? Kabo-abo tabi nga nakasurvive sa kaso bangon sa kwarta. From De La Cruz Funeral Services, money ko na is not above the law, pero kabo-abo ta eh. Ah? Tisted and proven nyo ta nga pag may kwarta ka, bibihira lang. Huyapon lang po aro mga may kwarta nga nadudutlan itlayi sa Pilipinas. Kasi ang batas sa Pilipinas, maraming butas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Oh, yung tarong realidad makaroon. Good morning, gid. This be enjoy. You're welcome. SB Nini Nerly. Good morning, man. Atong dating Vice Mayor aga SB member makato makaroon. Makagwapo ayaw sa ligid. Ay ba si Madaog ta si Jojo Ang? Putugid ing tudlo. Abay libagsik ni Juan. Ah, okay. Sige. Totoo Joe Benjaranas. Good morning. O good PM muna sa Ontario, Toronto, Canada. Shout out ko no. Rong mga driver at DRSTMH. Si Marlon at si inaanak Christian Ributar nga nagapamati makaroon. Alinda. Wa ko not ipi live kita, G.I. May IP live kami eh. Ha? Araw, sige nga nerong mensahe iya. May una. Sige nga ni palayat min. Naputo ba itong IP live? Daw, wama naputo mong. Naputo ba IP live na ton? Feedback bi ka mo? Kung naputo kita? Daw wala man. Ha? Daw sige man na itong IP live. Good morning. Happy birthday, Umana. Toto Roger Lozero Nagales. Kay Toto Berlin.

0: mga inadlaw or pilang mga dinag-on. Hay base kon mangin Kapitan Manda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: awa, todo. Awa, kono na po to atong FB Live. Diretso matatong FB Live. Thank you, guys. Sir Eduardo Sarsino Prado Jr. o nasa Tagarorok na basa kay Nanay Telma Robiso sa Linabuan Norte. Taymat, good morning, Gid. Gusto mo kuno bagsik ni Juan, postaan ka mo ni makagwapo. Ha? Gusto mo postaan ka mo? Napoto, dali man lang ah. Napoto ko na madali man lang. Ara na sa kipe si Kapitana. Malipayon na makaron. Actually, roong Kapitana at Andagaw. Haman, malipayon ni Mau. Una, manami, roong Andagaw. Progresibo, mahayag. Pakaiwa, yan ang pinalangga. Palangga naman tanan. Anang sabilog sa pinalanggang unga, si Third. Agroan ng mga apo iya. Kaya happy-happy ra makaroon. Kapitana, good morning!
2: Good morning, Todo Judith. Sa akin po lang yung tagpayamati at Todo Radio. May atayang sinyaga ang makanan.
0: May distribution ko not and claim nga dato ba ang bugas nga to nga 10 kilos sa cup?
2: Ayun sa Todo Judith. Yung mga akong nga dinakunawagan mo ay kakahapon, nabiit hapon, aging deliver ito, Roro, yung meron na bugas. Roro, nabili nga rin sa mga unclaimed, baya nga, o nasa listahan, pero nasa tanda na kabuol. So, may atin pa nga 320 bags na rin, mga 10 kilos. So, Roro, yung meron may ika-distribute na mong tomorrow at mong gasuwa kita mong kita. Aga rupang patawa di karon it ako nito sa Kapitolyo ay dapat sa lunis ikabalik ko pa namin doon ato atong listahan yung signature nga hataw makasaro yung mga tayo.
0: Pilang bilog ro unclaim ra? Pilang bilog ro unclaim nga bugas?
2: Uman ka to do video?
0: Pilang bilog pa ro wa maklaim nga bugas, Kapitana?
2: 320
0: kabo unclaim. Kabo, tagal. So, amat kabo-abo taruwa maklaim nga bugas sa Andagaw.
2: Ay, naya nga riba mataabi kara katulong judgit ay may una abi kung amat karong nga naga double entry, may una man nga ni karar, ibaw nga ni kakaiman, no? So, aron doon na ano namon nga ron, nabinilan nga ni 320 kasi pero ako nabi nga allocation is 696. So almost katunga mataro na kabuol, pero raya nga rin nga mga nakabutang kayo sa listahan ay among para i-release.
0: Paano? Ada, paano
2: ko? Ang nabutang na akong makara, no, nga dahon sa akong nga. May insight sa matabi ka rin si Mrs. Dordas at si Mr. Antonio Daba ay kahapon-hapon ng dikabi man ay limpas si Roxtoro kopya ko rin doon meron nga ngayang listahan at i-post na tanamon una sa ano sa Barangay Hall at tanamon na tananda una kasi rin ako nga gustong iklaro meron listahan nga rin ay wala ka rin dito mo maghalin kasi pag-inambay na PWD rato na ginasawaan. Pero ang listahan is PWD, ito man sa mga opisina din doon.
0: Okay.
2: So wala kami karoon is mga ginbawas o gindugang.
0: Okay. Paano, Abi? Pilang adlaw ba, Rowe, na taon na ito nga, Kwan? Plaso sa mga wamaklaim nga ra?
2: Ay, alam nga ni Ron ay, siyempre, kahapon hagin pa buong ituro bugas. Ang hapon yun.
0: Okay.
2: Tapos, according lihambay ni ano, ni Mrs. Dordas, instruction sana, kailangan sa lunes, ikabalik ko ka sa upistahan, naharilis ko ka namon. So, siyempre, makarawaan ni kita it, ano, ramon naging ating waharapan ng mga BHW, nga itabot yun, buo ng delikato sa listahan ng mga kilala at i-inform. Mm-hmm. Ay, aside, ay hararoon ng panawagan na kung panahon ng dahinduna, hararoon, mga lunchtime, ay panahon ng daigdoro, andang mga pangalan kung ito matasanda. Kasi hindi naman lahat ng PWD una di karoon.
0: Okay.
2: Kasi may mga PWD kitang buwa matasanda nag-register.
0: Paano abi ko na alimbawa ka alimbawa man lang ha I know nga i-claim na nara kanugon 10 kilos eh paano ko nini maklaim ano rin dumatabo sa mga bugas
2: hindi nga ma halimbawa di man

0: Oo, hindi lang dahil na, halimbawa man na may patay, abimana, no, nga, wa, karikaw na paya. So, dato nga to, kung may una mata nga, iba pa nga, PWD, kaya talagang may spell ID tanda, ay, harun doon, pwede naman ka na i-release doon, pero hindi kami karoon makarelease nga, abi, insigida, kasi wala kami krista, mga iba pa nga rin yung PWD nga, wala ka mga karoon naka-include, so, kung PWD anong flat, ay sa PWD naman ikataw, mga halimbawa, bimana, may una matayaging dahulat, wala ka mga rekata, hindi ka to naman itao. Eh kasi gano'n ba manunduyin meron nga bugo. Pag sinabi natin PWD, sa PWD natin i-prioritize.
1: Ano ba ro guideline sa pag-claim? May pilang adlaw nga ginatao sa mga unclaimed nga bugas para pwede mo itaw sa iba?
0: Ay, unclaimed sa kita sa Lunes. Kasi instruction ha, ito sa Kapitolyo, ay dapat Lunes ikabalik namon ro. Listahan. So, pwede man siguro natin ibalik at bisan hapon yun man. Kasi sa Lunes, basta ang claim time, i-release na naman until Monday pagid.
1: Ah, so, may until
0: Monday. Importante, may release na naton kasi karoon ako ng instruction kung kailangan i-deliver ka or i-release sa mga tao, nauna, ikaw nakalista. About the makarangan niya, siyempre nakasayod yun na da. Aside ka man pag-abot sa mga makara, ay, pwede po din
1: naputol kita, partner. Naputol gid man. Gumagtingon eh. Dali lang gid, ha? Ay matag-on lang banda. Bago kita mamugas-bugas, agbalikan tarong nabas na yun. Anong nangyari? Bakit naputol tayo? Dali lang kita, gina-check na to at umandulin niya ni... Good morning and blessed morning man kay Reynold Blenueva. Ara na, Kap! Sige, Kap. So, until Monday, it happen.
0: Hello?
1: Yes, Kap. Until Monday, it happen.
0: Marunong makagod, tulong bit-bit nyo sa atin ng mga, recipients ay kung PWD ka, no? Pwede mo man ipangabay sa inyong makilala na tanawon kung muna matay mong pangalan. Kasi hindi naman lahat ng salisaan kilaya dito namon.
1: Okay.
0: So, aron na, pag-abit ka ra sa social media, ato sabi ako niya, ginatunguhan na maabot di grundo yun yaron yung mga pida. Hindi. Siyempre ko na rin, makawabit ka sa mga pida. Ito ang pahinga. PWD, for example, like 100. Kaya sa 100 niya, PWD natin yung tao.
1: Okay, sige. Doon mo lang, Kap. Thank you, Kapitana. Busy ka, Gid.
0: Good morning, Gid, sa tanahan. God bless.
1: Likewise, punong barangay Juliet Onyet, Tolintino Vilgarejo. So may until Monday afternoon pa ka mo nga maklaim. Aroon sabit niya 10 kilos kabugas. Sayang yan, ha? 10 kilos kabugas para sa mga PWD, it and Dagaw. Istansya ko no, may unclaiman. So, agtunin nyo sa barangay, yung mga unclaimed nga rin nga bugas ay kanugon 10 kilos po yan na pre para sa mga PWD.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Anong natabo sa itong i-be-live nga daw kainap pa nag-arte ka, Rigi? Alas 8.30. Basahon ko lang. Basi ko maduga itong i-be-live eh. Kay Marianisan de la Rosa Cuales. Shout out migo mong Jomar Permigid nagapamati. Good morning Agtabanera Brothers Agqualis de la Rosa na Sandagaw ra. Good morning Gid. Kay Manuel Nimes. Good morning ka tulong Jet watching live sa Pinoy Ribacaw. Patamiyo man kamit mayad ay nga gahon kay Uncle Rami Navales. Agsabilog a pamilya sa akon nga magugang kay manang Lourdes Nimes naig agasawa nung Ramon naig agbilog nga pamilya. Salamat gid sa pagbasa. Thank you man. Manuel Nimes, sa mga taga-Pinoy. Wa man na photo jet diretso rin umpisa. Hagong ang permit. Thank you good ng Josephine Tolentino. FB is very live. Makaroon yata nag-arte man eh. Waiting for live signal na naman kami. Correct, money can easily change the black to white and white to black. Tama ka ginong Bernard sa panahon makaroon. Ah, abo tang maubar ng kwarta. Mapadetox sana eh. Abang monitor chemo. Thank you good. Ruwili miya hindi danyo aga sige man FB. Gamonitor okay mo. Thank you again to Roger Lozero Nagales. Ang iba, balikan ko dali lagid. Pagkatapos siya mangkara. Alas 8.34. Hatod kinyot, more power probiotics 8-in-1 COVID mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Mag more power COVID daily to achieve a healthier you.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Piokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you again and thank you again sa aton yung mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Siningation.
5: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
8: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
9: Sa prutas at kulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500 araw-araw bibili sa mga butik.
10: Von Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Santon Gold Coffee Mix, maluwas na manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
10: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butik. D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butik.
13: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Todo como el barrio, señal ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
17: Balik zaton nga pagpangalagad, oras sa alas 8.47 na. Naputog na itong ibilay pero nakabalik na. Good morning, God bless, agbor power, arriba naman siya. Oh, good morning again sa Pamilya Hawod, una kay Iske Chairman AJ Villanueva Hawod, kay Isbililin na kay Chip Duel. Ngayon nagkapamati makaroon. Liso kita sa piyak. Thank you kid kay Mr. Benji Tokol. Salamat kid sa manaming mensahe. Kay Nungbog sa Panagamatsyas ng Marilo. Good morning sa mga taga Mambukyaw sa Banwat Batan. Kay Nung Liland. Kay Auntie Ninya Laurente. Good morning. Una sa Mabini. Magandang morning man. Toto Johnson. Salazar. De La Cruz. Wala nang pamangkin, nag-birthday makaroon. Happy birthday gid kay Toto Lawrence Taiko De La Cruz at Barangay Briones. Nga nag-birthday today. Enjoy your birthday. Halin sa imong uncle Johnson Salazar De La Cruz. Agalin man kako, happy birthday. Lawrence Taiko De La Cruz.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
17: Pa-shout out kay paring Alberto Orita Jr. sa Naluok. In-inform ko na. Ah, okay. Oh, yan na. Preparado na to Ijo Benji Aranas. Ah. Ihapit ko lang nung Edgar. Ah. Good morning, kid. Sir Edgar Aranas. It all buswang. Sana all makagwapo may pangpusta. O galing, gambling dun. Agwa akot pangpusta. Ambay ni Bagsik ni Juan. O kanot pangpusta, makagwapo.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
17: Standby ha. Ginagat-gat tarong linya ni Mayor James Solanoy. Ita Banwang Nabas. Good morning, Toto Joseph Tolentino. Ginagreet na gilo ng mabuot at mabuligon nga uncle. Ha? Kay Tay Agos Tolentino. Aga kay Ma'am Shirley. Ha? Kay auntie ng baby Tolentino itinigaw. Nga nagpabati makaroon. Oh, good morning, gid. Toto Joseph Tolentino. Tayagos, good morning, gid. Kaya ng Dora Tolentino na sa Tayawan sa Leso. Ahay, naputo man ang IPB connection. Nakabalik na, Engineer Bernard. Okay na. Nakabalik na. Good morning, Madam Irene Roldan Malik. O na sa San Lorenzo Drive sa Temporary Public Market. Ah, okay. Sige, dali na gina. Ay, ginahugat tarong linya ni Mayor James Solanoy. Ay, kahapon nagapila, Banwa. Doon nagapangayot bulig sa nang opisina. Pero nakibot kita nga, mat may butangan tama ko textros yung ginasugod nga ra. Ag may mga taga MDRRMO. Pagsugod natin sa opisina ni Mayor James Solanoy, ginatakdan ni textros. Ro alkaldit na bas. Pero sige ka pong duty. Eh, wat mahimo. Gapila ro gapangit bulig eh. Ah, gapila ro gakinangan nga mga pumuyo ka na eh. Tama ko muna ga duty. Dininggi po ang mayor na bas. Naka-dextrose pero naga-duty. Si Mayor Solano lang ang sakalam nga mayor ha nga naka-dextrose wa ta sa ospital sa anang opisina nagabaton gihapon ait mga kliyente ang nagakinahanglan kana. Ay kahapon nung tuyo naton sa labas agud nga o si saon kun ano ka matuod nga may tinago ha nga hiwaga sa munisipyo Nabas. Ay nakabato ko dati information nga may project una nga solar power project nga matsawagid mapusli. It LGU ang nagakantidad ko nun at mga 7 milyon. So ginagto na nato sa labas. Agud konpirmahon kung minatood. Ag minatood gidman gali. Ano ra istorya ko rayang 7 million nga ra nga solar power project it nagtaliwan nga administrasyon ag hamat nakatiwangwang hamat wa mapusli ra. It munisipyo Nabas, Mayor James Solanoy, sir, good morning.
18: Good morning, akatulog din, no? Ang sa tunang yung deprimity, no? Sa atin niya, station, radio TV.
17: Okay ka lang. Okay.
18: Nga, pinalangga nga, kasi manwaya sa kanyang Nabas.
17: Okay ka lang, Mayor. Ay, kapo, nakadextrose ka tayo mo samtang nag-duty o nasa munisipyo Nabas?
18: Nag-agihan yan ako sa, hindi nga to sa kalibo kung tako mapa, laboratory yung mga iya kung mani yung matay na nabagod sa umatan sa kulukan kay Kinsley. Kako na nora, pero okay lang. Kaya ako tatong
17: kaya pa man, ay kamay pa nga okay rin ang resulta ita imong laboratory mayor.
18: Hindi, nagdamba pa nga ni, ay kapon ay makakasari, nagdamba pa nga ni, mga lumpangit.
17: Ay, matsa.
18: Hindi na lumpangit ba, yung sulpangit na ako, okay eh. Hindi na sumadaya aray.
17: Ay, kung matsa hindi badaga, ay sayin mo yun kung ano masunod ka rin niya ma. Matabo ko ni gid madaga.
18: Madasod gyud ay maparwa city doon na gid turo mapa hindi kita sa place city ito ba ito lang mapa ano nila. Mapa miton.
17: Ay nega. Ay kinangan atong unahon gid aton nga ikayong gawas mayor importante sa tanan mapun-on. Rogawas ay abo abo nagakinahanglan kimo.
18: Masamang damo matagal
17: mamatay. Mayor kahapon na be. Nag-agtugid kami sa Nabas dahil nga may naghutik kami kakon nga may tinago taman ng sekreto na sa Nabas. May project manauna nga nakatiwangwang 7 milyon. Ag nakonfirma ko kahapon, minatugid man galing nga nakatago ng solar project 7 milyon nagwa tama po si Little Gio. Ano natabo kara Mayor James?
18: Din lang ikatugod yun, no? Abi ko matabi ray pagmutan ko ray na solar panel sa ibabaw ato niya ang munisipyo ay roa na karang arason ko no ay magapanabait atong na konsumo atong guristi ay nasa solar power ano, sa solar panel ng imbutang ay pero kung uli ko na discovery at ipangutan na magila mundo at niya prisoner kung naganabait man ay huwagit ako naganaba at isa pa mawani na ako nga din tanaw kung nakataw binipisyo kung uwa dahil nga nga dahil sa pag-ubra ng da nagatuho tarong munisipyo pati rato mag-isami sa ato nga mga function ro nga tanaw function hall na doon sa like SB nga session hall sa opisina at vice mayor ay doon nagatuho o tubi
17: dahil
18: nga ligil pasaka kung si Babaw ay nagamaha nagakwa dito gatay tipon o tubi nilwat panaugan. Ang hindi man mo masuot sa panel kasi sa nabanaba taro panel nga nga gimutan na hindi sa mga gamit wag tao. So kita na naman ang infeksyon ay talin makundadali nga magasugid kita nga may na pangsyon dahil huwag man nga nagaungot sa kurinti, huwag man gaungot sa kilit, huwag man pa lang. Pagka binutan nga taro sulat panel na si Babaw.
17: Okay.
18: Pag makaroon niya taro na sa ilan doon dahil nga nga kapag pantan agin pa expression ko dahil nagkasama yung diyaro isa may sa ato niya mga opisina ay dilo rason do ano nga pagbutang ito ng solar panel ay nakaungot sa ato nga sa rooftop no sa roofing no ato nga building nakaungot yung mahungangin buo anong dahil dahil sa upalin.
17: Okay.
18: So din nagatungo ka
17: ruin yung arawakwan. Ano ba ro inyong ara nga una sa Nabas nga gina butang aron nga kwan? Dayro rooftop grid tied solar photovoltaic system? PV nga tawag?
18: Obsolete nga nila, no?
17: Dati o, oh, old school doon eh. Old school doon yung kwan. Nga solar system.
18: Nagtumutang mga Chinese, no? Nag-offerment solar na aturan na nga si Louis butang ka solar tapos nagkaroon na supporti mo every month ba nga para si Takay Pusunda.
17: Okay.
18: Kumaliwa, mabanad ayo na yung nagambay na nakakunta. Imutang mga solar na eh. Upsulit, karang dapat buon ka na.
17: Aga ano abiron eh? White battery di ba? White battery ya eh.
18: White battery.
17: Tapos kung may adlaw okay lang. Pero pag white adlaw, wa man imot power.
18: Ay no problema nga ni high. Adil malagro si pabagwa man ito ako rin tinga nagatas nga ginagamit niya pato sa akin ko.
17: Na dapat abi nakakonect rin mo sa akin ko nga linya.
18: Connect na dapat nga connect. Oh, ayo harit naga. Kuan ni ta.
17: Sus, mga ang 7 million. 7 million do budget karon.
18: 7 million.
17: Sin maghaling ko nor pundo?
18: Ayan si Musipiro, nanat Musipiro pundo.
17: Okay.
18: Dato nga, 20% development fund on.
17: Pagpungko mo, wow ta, may idea ka nga may una nga mawarong nga project? Pag,
18: may idea man ako kasi gina, katunan si, nag-announce siya na nga si, Manyaris.
17: Jimmy.
18: O si Jimmy Banyari, sa ginasaka na ito rin, siyempre, ginaplot na lang, raya mo project ni Juan.
17: Ah, gin-promote.
18: Mayor, oo.
17: Gina-promote na si dating mayor na Salita. Okay.
18: Oo, itong kasayod, dinagya ko nga, watagaliga akong mot, ano, watagaliga pension. Hindi lang ba lang si Jimmy, mauwag ko pa
17: nga. Ay, dapat, ay, diba? Aton nga, galing, hindi ko makita si Jimmy makarin. Dapat, tawagun naman si Jimmy. Ari, Jimmy, rin mo gina-promote nga, para Jeko, nakatiwang-wang, bakit mapusli.
18: Kung amal mo kasayon dito, matangit hindi si Jimmy, eh, siya na matangit katana niya mga project ron, eh, gina-panficture, ah, nag-ragin na promote. O, election doon. Putin po't election, hindi na lang inasinugit niya mga andang achievement doon. Eh, kali nga, may mga rong gilita nga.
17: Pero kano, kano gin-install do project? Kano gin-install do panel?
18: Nag-bidding sila, no? Nag-bidding na tanong. Pero, eh, siyempre, sa executive, alam mo, sa executive doon, may mga back mata.
17: Oo.
18: Una, mataro na, nag-bidding iti sakto man, nag-daog na ni Karambay ko, is matsataga mamusaw.
17: Okay. Matsakilaga yata ni Mayor Labaw, ro. Rokuan ka rin, eh. Doon nag-daog sa bidding, eh. Nag-install, naga-nabas man, di ba? Matsa may pamilya sa nabas man. O may tinapikan?
18: Doon.
17: May tinapikan sa Nabas? Nakasawa at taga-Nabas?
18: Oo.
17: Oh, pero taga-Mambusaw, Taimaw?
18: Mambusaw, oo.
17: Oh. Okay.
18: Pero, Raybon, at least na sa inyo na ito, nga may maroon, kung kayo na nga mga nag-operate, solar pa nila, no? Para sa atong banwa, ay open, matara itong banwa ron. Ngayon, natanong na ito, nagpuno sa mga pilarong budget, ay, karoon kita nga, ginagamit kita ron. Ngayon nabi nga, pwede matagin na install na nga, wakating na mayat yan na. Kundi monthly at rin nga bayaran yan na yun.
17: Okay.
18: At sa nagbayad ka ba na takil ko.
17: Pero ano ro plano ka rin? Dapat bayluhan ta ron itaga, kwan. Moderno ta na. Nga di battery ta na imaw. Nga di battery ta na imaw. Nga pag gabi nga wat adlaw, magamit mo ta imaw anytime.
18: Ay, what,
17: ha? Ay, Diyos me.
18: Nangot sa aton niya, kwan? Sa aton niya, akin ko nga kung sa sila ay nagapasong kurot, eh,
17: may
18: consumption ni sa atong kurinti.
17: Huwag ka na kung nagasali mong tresurer, nga may mga mauron gali?
18: Huwag. Huwag, nagtumantumig to kanda na ngayon. Tanggang mo, eh, diyan doon, eh, alin na to, na those were the days.
17: Ay, paano? Ay, wow, ni basag-basagon, bisando ng mga panel, basag-basag na, eh. Pilang bilog na lang ang panel, mabukod basag.
18: Ay, napayos ko nga ni Roma kung pwede mo lang ginambal ako ng atong accounting, atong accountant nga, kung pwede mo, nagambal pa accountant, ay butang buon man na araw panel, ibutang yung nasa minute nga hindi masamat, dahil accountable ka rin atong banwa, no, sa di karoon nga ron.
17: Correct.
18: Ipa, ayos na kung do, ato niya, bubungan ko, ato niya, munisipyo, para hindi magtuhoon doon. At kung may unagin man yung mga solar panel, ay, na mabutan ka sa man, ay din taro nga masuot, sa nga malipiwan mo sa abos.
17: Matsaabo, tao na makaroon akong napapanuhan ng mga White Elephant Project, ha? Kuuna nga to, inyong water system. Oo. Wagid. Wagid ni tubi nga nagtubod. Rin yung solar power nga ron. Wagid mapusli. Ano para masunod?
18: Ay, mga nero na. Ay, makaroon ito na na. Ano ito nga, pwede mo lang matigang ang budget, no? Para magamit, no? Like, may una man sa data na ito. Pero problema nga nero, ato nga lang Arecio, no? Arecio 2, ito sa Unidos. Ay, una man din, no? Pero problema nga ron ay magsamukong safe, no? Nga, i-atunan mo tanga ni tao nga may mga doktor ito, mukong safe kasi rubukin nga dali, rubukin sa likod it, Arecio, ay may tendency nga pumagulan. Ay ma
17: landslide
18: may road ay mao
17: ay delikado
18: ay nagiguon gid sa landaro ato nang ay Arecio
17: ay dapat i-transfer taron niya sa sentro
18: ay ro problema ay ma Arecio to ara ito tara gid sa Unidos kid mata ma, sa purpose nga ginakwa na ato no gilabot gina atong manuay gilidibay na ato sa ginatawag nga lowland
17: upland okay
18: so sentro man aron ito Unidos so galing site development site development to nga pag umbrat site did no nga para di karon sa atong nga Arecio ay wala masyado na kayad basta pinatindugan niya sa Arecio aging lubar bukid nga kung sila ay may nabilin sa nga kuning kaso mag-ulan no karon ang masatanaw ko tayo maglalo mag-ulan sa tubo ay malanslide di maw kabunan taro atong nga Arecio ron
17: ay delikado no, delikado
18: no.
17: So dapat i-relocate doon una sa Unidos nga bukod di karon sa delikadong lugar man risky man risky man gali lugar
18: madali lang matapos eh
17: danger zone man gali do lugar ay mat nagbutang ita project sa sangka risky ag danger zone man gali lugar prone man sa landslide
18: okay mataong karo lugar kaso lang ay simple sa preparation it anang site dapat din kay adana ay mayad ilboro mga pagbuo mo pagsama mo bukid din kay agita nga din butangan mo kita eh transira ro bukid din ay agita ron.
17: Oo.
18: Ang godi di mo magyan slide uli.
17: Okay.
18: Ay, wata.
17: Ay, just me yo. By the way, by the way, so dai nga ang solar power project nga ra matsur matabo ka ra mapabutang kag kita bag-o kita siguro ron.
18: Ay, mabutang kita bag-o, mabutang bag-o.
17: Para makatipid.
18: Ang doon nga ra yung mga solar light so mga street light na doon. Ako ni kaso sa plaza gito ginaunan na mo niya mabutanganit solar doon. Solar
17: agod, light so. Siyempre agod nga mahayag. Agod mahayag Runaba sa gateway pagtot na Boracay ag Sipilang Adlaw first class municipality hon ka mo. Ah, San Miguel Country na kamamanangan. Una undong Ocean Park. Una rong Disneyland.
18: Kung ano rin tatulog dito, no, nga dating mo, kasi no, kami kimaan ko akong vice mayor, nga kung makimaan yung council, no, dating mo nga dito na narumayad niya, bro, para sa atong Banuan Labas, no, nga mapadayon do, pagpangibabaw ka na, mapadayon do, pag-asinso ka atong Banuan, no, since una tanan do ato niya mga investor na like San Miguel, atong Tejuen, abo pa nga mga nagasuod, masuod pa nga mga investor nga sa Ibnanda, na-publish atong Banuan Labas na makater o ang mga kinangalon at ina-prepare na ito nung atong barangay tanan, 20 barangay dahil di ka na kita ma-umpisa sa tourism no? Kung iyama kita sa baybay, eco-tourism kung iyama kita sa iya kita sa mga pangumag tourism at sa forest Paris doon kaya araw na ito no? Dahil di ka na kita ma-umpisa sa tourism na ginatawag at atong Banuan Labas ay puno retour spot kung ito na-develop.
17: Kabo-abo, actually, kabo-abong tourism potential sa Nabas. May mga cave ka muna, kabo-abo nyo nga mga kabo-abo. Mga spring nyo una, mga cold spring, kabo-abo eh. Wat yabot, may dagat. Inyong dagat. Inyong dagat, kanamiton man.
18: O, i-managing mo, no? From Malinito sa Lunyan, yung tanga ni Rato niya, ginesuruyahan niya. Aron, no? Anait. Crystal Cove na no, Laurel Island na ay makita mo ano na, katulad no, nasa mapa na rin naging tawag mo, may mga kulor niya ron.
17: Pero iya, Mayor, ha? Total, istorya nyo natin do, Juan. Istorya naman natin do, tourist, mga spots, aga tourist sa attraction ni Tabas, ag speaking it, Magic Island, Aaron's Magic Island, ginatawag gara. May nabuha ko nga kopya, korenga ra nga, ginplat nga ra ko mga platters baga. Sa anat kapitulyo man yata da nga mga platters eh. Dahil nga ra nga may kulay nga violet. Ha? Dahil rong ginplat nanda, ag klarong-klaro rikara, sugod nga sugod gitaw rong Laurel Island, tapos ya sa tabok na Magic Island. Nakabutangan niya Magic Island Boracay ta eh. Laurel Island. Oh. Ah, tapos sa ubos Crystal Cove. Ya sa pihak oh. Magic Island Boracay pa nakabutang. Tapos ya sa mapa sugod nga sugod gitang maya dimaw sa territorial water jurisdiction it nabas.
18: Oh. Yun yung snake ito budget no. Ah, dili lang biro na iro. Basihan ko ro niya ro na ako sa iyo ba na ko no. Kung si Dalvin Basil, sa namriya ron, una ron sa technical description, it namriya nga gintao. Gintawan ko ro, gintan ako yun, may isang katao ako nga gintawan, makon ay, aram ako, gintawan ako, siyempre nakaintindi mo ay, pwede manatawan ka kung technical description nga ginambay kung namriya nga ron. Dahil man ako mapa, kung nag namriya nga ron, nagmatanaw ko kung matuod nga, anang matatlapa. So, gintao ka na ro. Kuha na eh, namriya nga record. At nagambay magakon nga man na ro. Raya nga nga gintam. Aplat na kon ko. Kuha raya nga nga ni mga ana eh, namriya.
17: Namriya.
18: Pinaka number one na platter. Yan sa akin da.
17: Okay.
18: So, gintat na da. Dahil imaw mismo raya ang tao ay hindi magpati nga anak naman.
17: Ag 2025 ra, last year yung raw, last year yung eh, 2025 eh.
18: Oo. So, gintao ko ka na, agaan ron nga gintat. Ano ang platter ito ay nagawa. So, nakambal din mo ay anak ang ulit nabas.
17: Ay, tipo paalin. Ay, paalin ng mga property nga nakabutang ta sa Malay. Papaano ron?
18: Ay, nakambal ka ron ay, nakabutang naman ako ay, pwede man kuno ron nga i-transfer mo ako na naging matat nabas, ay transfer mo din man sa nabas.
17: Kasi bagay, nga agan malang ro, Malay eh. Kaya di ka sa mapa, nabas na eh. So, bayduhan, malang ro na karoon nga location. Imbes nga Magic Island Malay, or Laurel Island Malay, or Crystal Cove Malay, bayduhan it nabas.
18: Oo, makayo na matabo.
17: Eh, kagayugayo, kagayugayo, tala sugod nga sugod, sabi yung mayado.
18: Oo.
17: Lutabon nga niya sa mapa, ay. Lutabon nga niya sa mapa, ay. Maisot lang man sa tabon do nga. Ana it katiklan kara.
18: Ara ni katulog din na po July 1 no sa hapon. Hapon kasi sa hapon.
17: Ko Miyerkules, ko Miyerkules. Oh, Miyerkules.
18: Oh, nagpadala ng sugat sa ating gobernador na makita kami ito sa Capitol sa Fort Jordan ay Malay siguro ron, among kibahan. Pag-aistoryahan na yung boundary.
17: Okay.
18: Ay, nag-agtong na ko to ron. So, July 1 niya to.
17: Miyerkules.
18: O, Miyerkules. Ay, pag-amunta mo nito ay, isubrang ako ni, ako sekretaryo na, nga nagamba niya ay, huwag ating mga pag-amba ni SB, ni Mark Ron Salimar nga, rumiting ay hindi matayon.
17: Ayos.
18: So, what kami kayo, gusto na ganito lang. Ang itandang ko na lang sa naman, may ilagit ko ako, no, nga. Nag-intervener ako niya, gobernador, el, ito man si Atty. Silwin, na-intrahan niya ng darayang ara, no, dahil naka, maski isa kamaturan na, pwede na intrahan na, nanda, ipatang at alat, tolong mo, hindi lang ako, ato galing ay mamasa yun, basi iwa man siro nga, uwa mataro, basi iro man layro, nagamba niya hindi lang. Ay, simpre kumplito, na kami inamulta, na kami na ila, na kami mga mauro niya ron, na kami ay mamiting kita party ka.
17: Iya nga ni, rukopya ka ako ni. Iya rukopya ka ako ni, ta, pilang ka tax declaration da. Tax declaration nga, ko 1945, tax date 1953, tax decade 1974, tax decade 1980, tax decade 1985. Tanan kay Gerardo Aro nakapangagan. Araya anata Magic Island o dating inatawag nga Puro ni Miyay. Yaman ka kung nung tax decade ita Laurel Island, dating Tagawatihan. Tax decade 1945, 1953, 1974, ag 1980. Nga, dayang nga daywang ka isla, ay sugod na sa Nabas Kapis.
18: Oo.
17: Nabas.
18: Diyan ni Ron, pero pag tunga pag ilobi ko na 1049 na ito nga municipalit may malay no nga tunga sa Salat Buruanga kusumbaron na pero boundary na tayo Buruanga na baska pa na wala matanaka.
17: Oo.
18: Pero rudak na tayo katunga karon do katunga
17: Buruanga
18: Buruanga malay doon.
17: Oo.
18: Palitin mo nga ng daro Buruanga na dating Buruanga sinunga pinatangat malay pero boundary still mo matigapon.
17: Ay, doon malay ka to, doon malay ka to, barangay malak ka, Buruanggay.
18: Oo. Oh, you know, 1949, sa lagin nagsiparar sa Buruanga. Pero waman nakabutang ito sa separation ng anga, pati sa Nabas, matandog na ito no boundary. Nga niya, boundary, tagapon ito Nabas, karang na nag-exist mga Ronis, ana makaright boundary, it Buruanga na ba?
17: Agdag agro creek do boundary. Actually rock creek do boundary.
18: Oh, doon yung tanay dati. And then tagwa din ko 1956. Ora yang ara nga ginaobra it aton nga board resolution it
17: Kapis.
18: Kapis. Na which is nagabutang do yon nya ro nga gidelinito ara gidaro tama. Inyo nga boundary. Na which is na public yung nasundo natin makaroon.
17: Pero haman ito, waka mo nagpamersa ka to, taga panahon ni Mayor Macaron Espion, ha? Romeo Lulong Dalisay, ay gumastos ka mo't 40 mil para magbutang ita markings nga raya gun. Kunig, sinukat yun. Haraw natin nga boundary. Oh. Gumastosun ka mo ita 40 mil. Tapos pagkaaga, binoo, rugin butang nga markings. Sa matuwa ta magtiyabaw rong LGU na bas ka to, si Mayor Lulong Abi.
18: Ay. Dahil nga niro, hindi ko maintindihan, no? Kasi, Vice Mayor man matutok na to. Pero, nakaboyes din pabutang namon sa Malay at din Ardo Boundary. Gintawagan rumalay nga, nakaibahan doon kami, joint survey. Ay, pagkabutin to, siyempre amon nga sa Sanggunian Bayan nga, represent din sa Honorable Gubaton, sa Dito Ronald Butang. Huwag nagsuod niya taga Malay. Pero sa DNR ka to ay si Engineer Tech Goscar ay maro sa survey section. Sa survey, maro headed survey sa DNR.
17: Okay.
18: So pagbutang ng dalo na iwa mataro Malay, yung butang taga pumutang din ng DNR doon, dahil ginambangan niya ng isang dana, dapat ito sa na iwa tanda pag una o taon.
17: Pero una ro DNR ha, pagbutang ita marka, una ro DNR.
18: O na, tadinar-dinar, tamis mo rin nagbutang doon si, sa ginapungunahan ni Engineer
17: Tip Goss. Nga taga-Nabas man. Nga taga-Nabas man. Okay.
18: Oo, at si Primaro, head at survey section, survey department sa dinar, so yung mga mong gininyo. At ginsuwatan doon, malay doon nga, abi ay attend ka mo iyakaray, mag-join survey kita, kung mag-delinate natin, doon kabaturan, ang boundary at Malay ang Nabas. Base sa resolution at 1956 at aton nga provincial tapis. Ay ginbutang ron ay Watson da. So pagkagaon, inabot na ito na itong mga ginbutang.
17: Pero matugid man, nga doong nagabot ay sakay patrol car at Malay?
18: Ay matado yun ro, abo nga nakita eh. Pero hindi yun ako lambay. Ganun ay, basta doon yung lambay, pulis. Diyos ang bagong pulis.
17: Pulis, may patrol car eh.
18: Hindi man natin lambay ko sino, basta pulis.
17: Ang ito kinarga ro, kwan eh, ro mga ginbutang atong boundary markings eh.
18: Marker. Oo, hindi man doon pwede nga magwaro yung istorya natin kung wala maturan.
17: Pero matuwa tapag usisaan ni Kwan. Aman wala tapag usisaan eh, ni dating mayor makon SP member Romeo Dalisay. Ay, more mayor ka to.
18: Ay, ako na sa iri ko naman. Uwa sa nanayon doon. Pagpalo pa.
17: Ako tanong gali na si Kwan. Ako tanong tagali si SP Lulong. Amatkin pabayaan mo tag. Gumastos ka 40 mil para sa boundary markings. Pagkatapos, pinabayaan mo tang ginabot. Pulis pa kung nagabot. Kinarga pa sa patrol car.
18: Ay, mati doon. Ako tanong, may mayo naman yung sa sanunan ba? Panalawigan. Ako na naman sa batera sa sitwasyon niya ron. Nga dapat ay intra na ra dahil imaw mismo.
17: Sayo di mao. Sayo di mao ko nanon natabo eh.
18: Oh, imo ron sayo na nanon natabo
17: ka. Okay, sige. Oh. Mayor, kano nga kita ay mapa-laboratory ka pa. Mabay ni Joy ni Captain Joy ni Maglunsong, imong amigo, Ged, hay, igtok ako diritso sa APMC.
18: Oh.
17: Ay, imaw galing ko na bahala. Imaw galing ko na bahala.
18: Ay, yung tanawin ko na kung hindi doon na pa mag-labarang ko na noy, madiritso na doon.
17: Ah, okay, okay,
18: malami
17: sige.
18: Malami pa man akong magambalwa.
17: Ah, mayad ka pa man, mahambal. Okay pa man, okay pa man. Pero okay, pero mas nagdaba pa gid ha kahapon imong platelet.
18: Oh, nagnabay mo makaron ay. Pero sibre ko na ko ubahan ka sa tiyon ka tiyon don. Matay ka tiyon don bing.
17: Ay, bukon ka nervyoso ay. Mga nervyoso man lang. Mga na atake mo na mga nervyoso.
18: Mga mas kumandam po ang ani ako makon mabugmatagal mo matay. Pero ano yan ay Rodin Gabi mga na iuso no.
17: Ngani oh.
18: Ginapan nato na tumapabuyo. May sa
17: pero curious ang ako ha? Curious ang ako. Sin mo tahan buo urding gear?
18: Ito na. Ako lang. Ito na sa ako niya ni Guman
17: ha. Ah.
18: Ito. Ito man sa lumansya nga ako lunis. Ginkwan ha. Ginaglatimaw. Tapon ni manamatay.
17: Ay nga ni basta pinabayan mo ang dinggi, delikado gid.
18: May tumor di may sakit di ko no sa kwan sakit imo dayon.
17: Ay nano tabes. Nakita na. Nakita mo nga naghapon dong namok sa imong butkon. Gin pinabayan mo tawa pa ta paghuy pa.
18: Og gina tinuhok ko makong dinggi tara.
17: Tama gid man, dinggi gid man.
18: Dinggi mo ta. Tapos pinislit ko na yung mabong dugo, pinislit ko na yung timbot mga lakong amigo ay. Una yung magatubang, manang labot ang dugo.
17: Ay, busog.
18: Tambok.
17: Ay.
18: Busog na eh.
17: Manami tama na lahi. Manami ka narudugo ni Mirjins nga na, manami tang lahi ra.
18: Awangan eh.
17: Mayor, thank you, Gidah. Thank you, Gidah. Hopefully nga maging okay tanan.
18: Siramat din sa aking mga pagtaw ka kong tegyo na lang. Ambal man lang natin mga station na always. Iyay ako, anytime kung ano inyong mga kinanganon nga, informasyon nga, naanungod sa ako nga banwa, pambayarin niyo ako, kalaman o bukon, magasabat ako para sa akong banwa nga nabas.
17: Na, doon yun ta si Mayor oh, James.
18: Salamat
17: kid nga po. Thank you kid, Mayor James Villanueva Solanoy. Bukon dat ang anang middle name ha, Villanueva Taymor. James Villanueva Solanoy Itnabas. Eh, kita nyo gilang? Tinago-tago ang rayang project. Ito, abis sabaw doon, makita eh. Panel yung gali. Ex-mayor na salita, ma'am. Ano natabo sa project? 7 million. Panel na ito, nagkagabasag-basag ng panel.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
17: tamo. Huwagin ba posterong project? Ay, Diyos mio. Get well, yage, Toto James. Mataas sarang expectations in political career. Abay ni Nung Toy Swalog, agapabati pa man si Mayor James Macaron. Agapabati gyapon, get well yagi ko no, insigida. Ay mataas ko no expectation ni Nung Toy Swalog sa imong political career. Mo nga, gindinggi ni Mauhay, ginatakdat digstro sa nang opisina, duty gyapon. Katunodit, hay paano namon hibuo, ay di man na naiktaokon, bukod personal gabuo. Ay paano kami nga PWD nga naggagubog? Ay bisan may otorisasyon ay hindi man igtao. Ado yun pa nga niro problema. Kapkon bidridin ba ang PWD? Or hindi na makapanaw? Hindi gali pwede ko norong kwan? Representante yang? Dapat personal ay. Paano nga ni kung hindi kaya nga magpanaw? I-clarify ta, Birag. May nagpakuta na kung saan ko na maghalin. Anayat at kapitulyo. Sa kapitulyo, Ray. Paagi sa kapitulyo, eh.
19: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Yet, aslang, san o paihan among sweldo sa munisipyo at Kalibo man? Pakikalampag na lang, LGU Kalibo. Please, may mga pamilya man kami. Baw maluoy ka. Na, kumarte sa Bira, gintalakay ra sa sanggunang bayan. Dahil ganyan nga, makasweldo, pati SB, pati tanan ka mo, regular, job order ka man, or contract of service, wa makasweldo, haman, wat manugpirma sa mga obligasyon. Dahil, rugin butang in charge of office, hay limang adlaw man ang natapos yun ah. Dong limang adlaw kay Miss Isaran. Agwa tat gin butang. Wata mag-request ng LGU. Ah, insigida sa BLGF. Kung nag-request man siguro, asa makon wapat approval. Alin sa Bureau of Local Government Finance, hindi man na pwede nga basta lang ma-appoint. Hindi man pwedeng si Mayor nga mag-appoint nga. O ikaw na pungko, ag ikaw magpirma. It mga butcher na. Ag mga obligasyon na ton, pati swildo, ikaw magpirma na. Magpagwat pundo, ikaw magpirma. Hindi man pwede. Dahil kinangan, doon approval halin mismo sa Central Office. Sa Bureau of Local Government and Finance. Hasta nga what may butang dong BLGF sa Kalibo nga nagapirma sa inyong mga obligasyones, hindi kamo makasweldo. What mabayaran? What transaksyon nga pwedeng mabayaran doon itong munisipyo at Kalibo? Kung Martes po yung nagpasat resolusyon rongsang gunang bayan nga nag-request sa BLGF insigida nga magbutang itawo nga pwede nga magpirma it mga obligasyon it munisipyo. Ngani asa makon waiting pa kamuna. Wa pa kamot sigurado. Kun hinuno pa mabutang rong taga BLGF itawo una sa Office of the Municipal Treasurer ay kinangan may nagapirma gid. Agrong authorized signatories banwa si Mr. Villarroel, si Mr. Villarroel hindi kaya nga magpirma makaron.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM
17: Radyo. Raya Rumasaklap, ganit ko nupang utana, san o pa? Hindi po ako sigurado. Dahil doon nagabutang ay tawo karon, agrong approval karon, halin mismo sa Central Office sa Bureau of Local Government Finance sa Idagom at Department of Finance.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
17: Good morning, Jet. Good morning man sa mga Angels at Sarabia Karinderia o nasa istansya. Happy Friday. Kulang lang ang isa. Maging Friday the 13th na. Oo nga ni. Good morning, Jet. Ninilanda Servatos sa De La Cruz. Nga nag-monitor makaroon. Engineer Rogini Aldrich Villar o nasa banga. Good morning, Jet. Good morning, Atunong Jet. Greet ko lang

0: taplex na rong mag-abaga. Dahil bukod at sagat munisipyo ra sagat, taniro taplex. Hamanit kabuhay ta matapos yung project. Kay pangaiwaw ng requested extension o pangatlo ng ani. So babayad ang magkita 300,000 plus para sa renta sa gugta. Nga dapat si Rotaplex o daro gabaga kara. Upangutan hamat hindi masukot si Rotaplex. Doon upangutan bisan nagatindahan nagapangutan hamat hindi masukot si Rotaplex. It liquidation damages. Nga dapat sukto nyo taimaw. Ano hambal ni SB Christine ang iba pang member sa ngunang bayan? Pati si SB Emerson, paano man na natin masukot? Ha? Si Rotaplex? Ay kung dong suspension, dong pagpasuspindi man ni trabaho, ay naghalin man sa Office of the Municipal Engineer, ay ituro man ni Rotaplex, bukod at kami nag-delay, Office of the Municipal Engineer, ay ginpapundo ang mga trabaho. O, kaya na-delay, ay may stoppage order kami halin sa Office of the Municipal Engineer. E paano mo basungon si Rotaplex kung ginaturo man ni Rotaplex, Municipal Engineer, ginpapundo kami.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Inagabalikan daro na, ipabati ko kinyo rong diskusyon, Banwa. Ipabati ko kinyo rong diskusyon ko ato nga sanggunang bayan. Parte ko rin nga, another na naman nga extension ita kontrata sa mga Garcia ko rin gugtang inatindugan ni Temporary Public Market. Kabaho gali, rin ginabayaran nato kada 300,000 plus.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Good morning Radyo. Sa Malakas Family sa Juneau, Alaska. Kay Engineer Ashley Marie Malakas sa South Africa. Aga sa palanggang asawa ni Toto Roger, Mrs. Mirian Malakas. Harin kay lover boy, John Roger Malakas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: What problema? Anytime, Toto Roger Lozero Nagales. Happy birthday, Uman. Dali lang gina. Magpahuway ka, nay. Hagok malang ron. Gaya man galinong yapirmi nakikita rong ambulance nabas ang dagaw. Sa may GT gas station, nakapark kong amat. Gali. Sa may GT gali rungagan ko rin nga kwan. Gas station nga ron. Toto. Gam ko sa DPWH kay Engineer Libina Amar. Hindi. Wow, ta si Engineer Libina Amar. Dingdong. Si Engineer Gutierrez makaroon nag-aaktong acting OIC district engineer. Si Gutierrez, si Mamandong Assistant Regional Director ARD at DPWHL Wapagid. Wapagid ta special order si Engineer Melo Santos. Romasunod niya District Engineer.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: Ato nang taposon da Karigio. Dali lang gina. Sinyon to? Good nga. Dari-diritso kita. Kay Teresa Daguno Vega. Good morning kita. Kay dating kagawad. Aga... Manog Kapitan, Mila Inocencio Taiko, good morning kid. Sa pamilya Daguno, una sa Naisod Ibahay. Oh, good morning kid. God bless you, ag maraming salamat man kay Teresa Daguno Vega, ag Daguno family una sa Naisod Ibahay. O agyapot makaperdi kay former Esperudson sa ICU imaw, pero gina-interview gihapon na imaw, kato. Pero sa ICU imaw. Si Jim Solanoy, sa opisina ta, nakadextrose. Inatay mo sanang opisina. Wa man ako maghambay nga may money involved sa pustaan, katunong jet. Masawad ako tsatsa nga wa itsunata pagbagdaog si Jojo ang kontra kay Papa Jesus Marquez. Ay wa man nita, deklarasyon pa man si Jojo ang Ha? Mariak si Mayor James? Ara, ay may nag-comment yan nga, permit ng ambulansya sa may GT. Mayor James?
2: Good morning, katulad dito.
0: Good morning.
2: Ano mga nagari-up ako malang ako sa ambay nga roo ambulan sa FMI sa GP.
0: Oo.
2: Kung ato ba ni GP nga roo na among bagay?
0: Okay.
2: So, kung mag-agigid man na roo ambulan siya, na nagatulit mga pasyente.
0: Gagi na kay mo?
2: Gagi na sa balay para magpamahaw.
0: Pamahaw. Or mag-ilabas man.
2: Gatos na to sa sa kusina, magpili mo may pagkaon punuwa.
0: Okay.
2: Punuwa, di pa, dahil sa mag at bumpasanda sa mga restaurant.
0: At siyempre, kung na mat, kinatawan pa rin mo.

0: kwan, pang pamahaw.
1: Oh, pero sa dataw na sa nagagi sa Byron, kayo ba lang kapin pa sa IPMC na dilaro?
0: Pasyente.
1: Oh, kwan?
0: Pasyente.
1: So, pasyente, agro sa, di karon sa may misyon.
0: Mm-hmm.
1: So, gapit kayo ba lang, gapit sa dataw na para yung magkaon sa da.
0: Ah, okay,
1: pero,
0: okay.
1: Pero, ma'am, pampagun natin yung gastan Byron.
0: Ambulansya.
1: Ambulansya na nga sa gabi nga mag-sako gagamit.
0: Mm-hmm.
1: Ay magsawa siguro sa maturan kasi may siyakyan akong hakon mismo.
0: Ayo bisan gabi ika, okay. Bisa, gabi ika tiga ni gauli una sa inyo. Imo mata service, imo gamit.
1: Oo.
0: Huwa kamat bodyguard. Agwa kamat bodyguard.
1: Huwa agit laro na imo bodyguard ka pa. Kung may bodyguard ka, kung di problema pa.
0: Na. Siyempre, sino manabiro maaking kimo ay palangga mo sa natanan?
1: Ibo nga nero,
0: problema pa kung gabi di kayo. Thank you, Mayor, ha. Salamat sa clarification.
1: Okay, din mo lang rin ako ng busabat ay para malinawan na itong mga gamaron mo ya.
0: Okay, thank you, Mayor. Thank you, thank you,
1: okay,
0: yeah. So, klaro na. Aro, ambulansya, hamat una, permis sa GT, pay ma, pag naghatod sa natpasyente sa Kalibo, especially sa APMC, nga taga-Nabas, una, nagakaon kay Mayor James. Agrobagay ni Mayor James, una sa Tabok at GT Gas Station. Clarix!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bongning, ang buga salin sa province dahil maugin pagi sa province. Ah, para sa PWD. So, ro problema ta karon una ta sa inyo. Ah, wa taiya sa province. Una ta sa inyo sa local government unit dong problema. Mayor Gary, ang mga kapitan sa Tamalagon, kutan ay yung kapitan na mat may ginapili, maton. Kutan ay yung kapitan na inyong mayor una sa tangalan, mat may ginapili sa mga PWD. Nga rehistrado ha, rehistrado. Dapat abi rehistrado kang PWD. Kung bukon ka rehistrado, hindi ka man makasamit karon.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Kani dapat registered nga PWD ka. Ay nung listahan nga ron, ginbase sa registered nga PWD.
2: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Good morning. Anong gali update sa tatlong kagawad at lawaan nga awarde kuan ng serbisyo bilang kagawad at barangay lawaan? Awa pagitat busina, Vince Cristobal, halin sa grupo nanday Mr. or Kagawad Ramon Dalibas, Kagawad Barlan Agandrade. Kung ano natabo sa nang panaw sa DILG province. Mangotana galing kita, Vince Cristobal, ano natabo sa nang pamanawon sa province ay nangunseho sanda ko andang aranga sentimiento nga gabaton sa award ito sa July 14, 15, 16 sa Pasay City. Sa konbensyon, Congress, ita liga, sana nga mga graduating, pero wa pagdaghan ni Kapitan. Wa ta pagdaghan ni Kapitan Remicho. Si Kapitan Remicho, ginatawan ta digwa nga magsabat, hindi magsabat si Kapitan. So, mangutana galing kita, ko-update. Kay Madam Rosie Isug, itang Dagaw, good morning, Engineer Cesar Gomez Taiko, itang New Buswang, God bless you always, man. Auntie Dailin Ong de Bilipi, good morning, blessed Friday sa tanan. Una sa libtong dating SB Longlong de Aces, si Mayor Kawaling pa ang Mayor Itmalay kato. Ha? Si Mayor Kawaling pa ang Mayor Itmalay at the time, ginbutang do markings. Ha? Si Mayor Kawaling kuno, ang Mayor ag pulis, ginkarga sa patot pulis, doong boundary markings nga ginasusanit 40 milit LGO ni Mayor Lulong Dalisay pero pinabayan niyang ni Mayor Dalisay. Hopefully makamanumano ta si Mayor Dalisay kundi hinagam Monday.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Kapamati Rong Swalo Ramos Pamilis Samasag, Panilungan, Burwanga. Kapingin kay Colferde. Ag happy birthday sa nakasawa kay Auntie Carol Ramos. Today, July 3. Aga belated happy birthday kay Kim Kirby Revesensyo nga nag-birthday kahapon. Advance. Belated happy birthday. Ag happy birthday daw kay Auntie ng Carol Ramos. Una sa Masag, Panilungan, Burwanga. Ag sa Swalog, Ag Ramos Family. Kapingin kay Uncle ng Ferdy Ramos nga nagapamati makor agang-agang nagidabi kita eh. Hinaga galing balikan ko ha. Pero mga isyu nga rang wala tumatapos matalakay. Banwa, abo pa. Doon na kapila o galing agang-agang nagid.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, Todo.

0: Update development kung mga insidente-aksidente nga nagkinatamuban was sa Birog nga probinsya sa nagtaliwan nga 24 oras. Bantayan si Banamon nga mga news and public affairs program. Ay, ma-extend ko tayo, galing may hingabutan ako, importante gid, may atindiran akong hearing eh. Gapamati man ako sa hearing. Ay, mat sa interesado rong hearing makaroon eh. Kailangan hingabutan ko gid. Pabati, happy birthday sa asawa ko, Rose Castillo Pimentel. From Southwest Tilik. Happy birthday gid, Ma'am Rose Castillo Pimentel, nga nag-birthday man today. Nangin ka partner sa technical side, Engineer Reggie Plasio sa nga ganit bilog ka persa. It Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang, nag-aiwan na nikito temporaryo. It mahida iton, mahilwa yun, mainit ka gahon it Biyernes. Thanks God, it's Friday. Julio 3 kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin! Hilway ka!
1: Saway sa lipunan, may respect na. Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 Komentaryo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matatag
4: sa mga buti ka. Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na. Subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanis mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amun ng mga virus, amun ng mga bacteria. Dilatang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, well, labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay? If you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na? If you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system. May mga
5: predisposing factors ka na sa kaga especially importante kay Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: correct
5: system or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas Sir Boy
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin no kun ara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no bo tumbok katoy ka labway ka balungan tupad mo ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, sa ganang tawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakats,
5: magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo man lang ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag natin nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Ang capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Makabuti ka. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagidla mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So, sumong adlaw ton anta, kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag ng mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay. Ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Cool.
5: Kaya may ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas ya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa ya nubo, no? Taas ya stress hormone, wala ma-counteract sa iyo happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon mag D3 Bio, kay ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserbe ini nga prebiotics, no, or pagkaon sang imo probiotics nga kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kikundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. nami niya kang stable sang mood mo, kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginihimo sang probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si mo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si mo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala kagakaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kung nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pag-tumar sang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko niyo yun?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sa pagretiro, tiyempong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas med gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka at kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makaugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low

0: interest, magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
3: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kung nula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yang mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa itong mga suki, natik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ganyan akong kadabog taon na itong magtulok na si Spio. Doka nami sa nga itong skin, no? Ina aton pagistoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pagiging updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imumood, nagapanami sang imudigestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? Tuwa mo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tao mo niya daw wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate na si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
8: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
10: Hindi ka naka-guess, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin na mon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang, anong rason, Sir Boy? Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ito, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
9: isang... proteins, ha?
8: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ga-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide siyang elasticity. Gina-attacki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init. Ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, gini, grabe, gini, magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover, dayon. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na ya sag gravity itself bisan ang gravity na lang ha nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen tinami gid kun ga DTX 500 ka Sir Boy kay ini ang makabulig no nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala naga tubo-tubo da nga kun ano da gagaras. And then ang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Lang tawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair, damol yun
10: kulong?
8: Eh.
10: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin na pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
10: Correct no. Kay ang collagen no. Nga ako no, correct ni Sir JP no. Ang collagen sa una damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no. Kikisaga pa kita ka ning kampyon man ang akon health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akon tupad balay kag panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay basic ga DTX 500 ha basic ga Mighty C no amo nang da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nagalawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imulawas it prevents hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
9: yes Sir JP no. In addition no sa functions ang collagen no sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
8: dasig
9: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang atong selula, nag-a-edad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At yan, amuna na pari Richard, thank you sa...
9: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto!
9: No? So, ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
9: Ang vitamins ni siya, vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day, mag-DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag-amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong alawas, naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
10: Basika, ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki.
8: Oo. Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na ganyo.
8: Sige, daw mahamutos ang peaking gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niyaga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Hoy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy, kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi di akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidants or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotionin is. Kung gusto ka super nga kape cause you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa ato nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang prebio coffee. Kaya ang prebio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no, mga good bacteria nga nagabulig sa pagdigest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon, kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kay ang mga naga-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics, kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre, kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinicas Probiotics. Ang Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta sa imo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre, samtang naga Clinicas Probiotics ka naga amat-amat dula ano naga proteksyonan kang batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may Kavawaska Peruvian herbs that increases your blood flow by giving of nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula-po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung planakit okay. Sang muscle mo.
10: So, sakto lang ini, kampiyon.
8: Gasulod, sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga planakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerinsya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
10: Ang isa sakit dyan.
8: Ay!
10: Ang isa galiklamo, nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
10: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubusay po ang kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubusay po ang kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in mo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, butangan mo ni buho, i-apply mo da yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically

0: tatlo ka dito'y bayo, putahan mo buho, o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo innon. Ini siya, directly, patyun niya man, ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya, sige, tawag na sakit tiyan. Ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa tawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man pat yun. Sang nga tawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna nga tawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugaliyon, kung deodorant ang storyhan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E, ini nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag salamat sa inyo, padayon nyo pagpamatik ang pagsuporta sa aton programang Impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind lang kamo, no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500, ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permi, no. Kag mag Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha, D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamay tisi ka.
2: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa nga pun.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Biyernes, Petsa 3 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix, at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang lokal, may bit na border checkpoint sa Altavas ipinatupad.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, halos 177,000 na turista dumayo sa isla ng Boracay nitong Hunyo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Search warrant isinilbi sa bahay ng mag-ama sa bayan ng Numancia.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, baril at bala nasamsam sa search warrant operation sa bayan ng Balete.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional. Unang kaso ng ASF sa Iloilo ngayong taon na itala sa Barotac Viejo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At Antique maglulunsad ng learning conference laban sa pagkalunod.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang national, PNP pinaiigting ang cyber monitoring upang maprotektahan ang mga minor de edad laban sa mga grupong nagsusulong ng karahasan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Senator Honteveros kontra sa panukalang ibaba ang minimum age ng criminal liability.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang headline, Pangulong Marcos itinanggi ang paratang na may selective justice sa kanyang administrasyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang national, 2-4 na bagyo inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang international, 2 individual umakyat sa tuktok ng Empire State Building. Naghayag ng panawagan para sa kapayapaan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At 6 patay sa sunog na 10 palapag na apartment sa Belgium.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Alex Yala umabante na sa third round ng Wimbledon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline balitang showbiz, balitang artista Anjo Eliana pinagbabayad ng 3.5 million pesos na danyo sa TVJ Productions.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At headline balitang negosyo, Pilipinas kabilang na sa upper middle income economy ayon sa DepDev.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan o health news, halos 2,500 blood units na kolekta sa Aklan sa unang quarter ng 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Nagpatupad ang Office of the Provincial Veterinarian or OPVA Vet Aklan, katuwang ang Aklan Police Provincial Office, nang mahigpit na border control checkpoint sa bayan ng Altavas bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa African Swine Fever or ASF. Ayon sa OPVA Vet, 24 hours na nakatalaga ang mga quarantine inspector at pulis para bantayan ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang pork products sa lalawigan. Inatasan naman ang mga hog trader, biyahero at transporter na magpakita ng mga kinakailangang dokumento tulad ng Recognition of Active Surveillance on ASF o Certificate of Free Status for ASF, Certificate of Meat Inspection, Veterinary Health Certificate at Shipping Permit. Babala naman ang mga otoridad, kukumpiskahin o ibabalik sa pinanggalingan ang mga produktong baboy na walang kaukulang dokumento alinsunod sa umiiral na batas. Nanawagan din ang ahensya sa publiko na makipagtulungan para mapanatiling ligtas ang aklan laban sa ASF.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang lokal, kabuuang 177,228 ang kabuuang tourist arrivals sa isla ng Boracay mula Hunyo 1 hanggang 30, 2026. Ayon ito sa Malay Boracay Tourism Office, pinakamalaki ang bilang ng mga domestic tourists na umabot sa 158,684, sinundan ng 15,165 na foreign tourists at 3,379 naman ang overseas Filipinos. Gayunman, mas mababa ang naitalang bilang ng mga turista ngayong Hunyo kumpara sa 232,880 na tourist arrivals na naitala noong Mayo.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, nagsagawa naman ng search warrant operation ang mga otoridad sa bahay ng mag-ama sa barangay Aliputos, Numansia, madaling araw ng Huwebes. Ayon sa Numansia Municipal Police Station, isinilbi ang search warrant sa bahay ni alias Will at ng kanyang anak na si alias Winwin. Gayunman, wala umano sa lugar si Winwin nang isagawa ang operasyon. Ang search warrant ay kaugnay ng paghahanap sa isang sumpak at isang hindi lisensyadong caliber 45 na baril. Gayunman, matapos ang paghalugog ay walang anumang armas na narecover sa bahay ng mag-ama. Magugunitang si Wenwen ay nasangkot sa isang shooting incident na naganap sa nasabing barangay noong buwan ng Mayo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, nasamsam naman ang mga otoridad ang isang baril at mga bala matapos halugugin ang bahay ng isang lalaki sa Sitio o Kabkaban, Barangay Calizo, Balete nitong Miyerkules. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Edwin, 57 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Isinagawa ang paghalughog sa bisa ng search warrant na nilabas ng korte laban sa kanya. Nakuha mula sa bahay nito ang isang kalibre 38 revolver at 4 na piraso ng live ammunition. Nasa kustodiya na ngayon ng Balete Municipal Police Station ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balita, inaresto naman ng mga otoridad ang isang babae na nahaharap sa kasong cyber libel sa Barangay Istansya, Calibo, umaga ng Huwebes. Ang hindi na pinangalanan ng mga otoridad na suspek ay isang babae na 38 anyos, residente ng Barangay Andagaw, Calibo. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng 5 counts ng kasong cyber libel sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o Cyber Crime Prevention Act. Ang warrant ay inilabas noong Hulyo 1 ni RTC Branch 8 Presiding Judge Nelson Jez Bartolome na may inirekomendang piyansang 10,000 pesos bawat kaso. Nakapiit na sa ngayon ang akusado sa Calibo Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Timbog naman ang mga otoridad ang top 1 most wanted person sa municipal level ng sa isinagawang manhunt operation sa Barangay Poblacion, Makato kahapon. Kinilalang naaresto na si John, 30 anyos, isang laborer at resident ng Sitio Gangawan, Barangay Hugas ni Washington. Isinagawang operasyon sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong qualified theft na may criminal case 18615 na inilabas noong July 1, 2026 ni RTC Branch 8 Presiding Judge Nelson Gis Bartolome. Nirekomendahan naman ito ng piyansang 24,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Makato Municipal Police Station ang akusado para sa karampatang disposisyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Nakapagtala ang lalawigan ng Iloilo Province ng unang kumpirmadong kaso ng African Swine Fever ngayong taon matapos magpositibo sa sakit ang isang inahing baboy at apat pang baboy sa isang backyard farm sa Barotac Viejo. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada, agad na kumilos ang Office of the Provincial Veterinarian nang matanggap ang resulta ng pagsusuri mula sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory ng Department of Agriculture sa Western Visayas. Nabatid na bago pa man dumating ang mga response team, maayos nang naitapo na ang mga nahawang baboy alinsunod sa itinakdang veterinary protocols. Sinundan ito ng paglilinis at pag-disinfect sa apektadong lugar upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Ayon pa kay Tabuada, wala namang naitalang iba pang hinihinalang kaso ng ASF sa mga kalapit na lugar batay sa monitoring na isinagawa kasama ang Municipal Agriculture Office. Dahil dito, itinuturing ng mga otoridad na isang isolated case ang nangyaring insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Maglulunsad ang pamahalang panlalawigan ng Antique ng Learning Conference on Droning Prevention sa Hulyo 7 bilang bahagi ng mga hakbang upang mabawasan ang mga insidente ng pagkalunod sa lalawigan. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Brother Trina, layunin ng komprehensya ng conference na talakayin ang mga kaso ng pagkalunod sa Antique at ang mga estratehiya upang maiwasan at mabawasan ang mga ito. Isa sa mga tampok na bahagi ng programa ang paglalatag at pag-aproba ng Droning Prevention Plan na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga hakbang para sa kaligtasan ng publiko. Lalahukan ang aktibidad ng lahat ng miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang ang sektor ng edukasyon upang higit pang mapalawak ang kampanya sa mga kabataan at iba pang komunidad.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa kabilang banda, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Inaiigting ng Philippine National Police ang pagbabantay sa mga online platform at iba pang transnational online groups upang maprotektahan ang mga minor de edad laban sa mga grupong nagsusulong ng karahasan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., hindi lamang sa mga lansangan at komunidad na katuon ang pagbibigay ng seguridad ng PNP, kundi maging sa cyberspace. Dahil dito, pinalalakas na rin ng kapulisan ang cyber monitoring at masinsinang cyber patrolling upang matukoy at mapigilan ang mga online na bata. Ginawa ni Nartatis ang pahayag matapos mabunyag sa pagdinig ng Senado kaugnay ng insidente ng pamamarila sa Tacloban City na ang dalawang minor de edad na nasangkot sa kaso ay maaring nalantada sa impluwensya ng isang umanoy adult groomer na inuugnay sa tinatawag na 764 Network, isang transnational online group na pinaniniwalaang nagsusulong ng karahasan.
0: Todo national.
2: Hindi naman sangayon si Risa Honteveros sa panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility at iginiit na hindi ito ang tamang solusyon sa lumalalang kaso ng krimen na kinasangkutan ng mga minor de edad. Sa halip, sinabi ng senador na mas nararapat na ripasuhin at palakasin ang Juvenile Justice and Welfare Act upang maging mas epektibo ang intervention at diversion programs para sa mga batang lumalabag sa batas, kabilang ang mga nasasangkot sa mga mabibigat na krimen. Binigyang diin din ni Honteveros na dapat unahin ang kapakanan ng mga bata at pag-aralang mabuti ang magiging epekto ng anumang pagbabago sa batas, lalo na kung ang mga minor de edad ay maaaring makulong kasama ang mga adults na bilanggo. Anya, kung magkakaroon man ng pag-amyenda sa batas, mas nararapat na itaas kaysa ibaba ang edad ng criminal liability.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balitang national, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasyong umiiral ang selective justice o piling pagpapatupad ng batas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa isang panayama, sinabi niyang Pangulo na walang basihan ang mga paratang na may kinikilingan ang kanyang administrasyon sa pagpapatupad ng hustisya at iginiit na ang mga ito ay opinyon lamang ng kanyang mga kritiko. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng naging pahayag ng Iglesia ni Cristo na may umiiral umanong selective justice sa kasalukuyang administrasyon. Sa kabila ng mga aligasyon, nanindigan ang Pangulo na hindi kinikilingan ng kanyang administrasyon ang pagpapatupad ng batas at patuloy itong isinasagawa alinsunod sa umiiral na legal process.
0: Todo National.
2: Sa iba pang balita, inaasahan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na 2-4 na bagyo ang maaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo. Ayon sa State Weather Bureau, mananatiling aktibo ang southwest monsoon o habagat na magdadala ng paminsan-minsang malalakas na pag-ulan, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi rin ng PAGASA na ang unang bagyo ngayong buwan ay ang Henry na nabuo at naging ganap na bagyo mula sa isang low pressure area noong madaling araw ng Miyerkules. Inaasahan ding susunod ang mga bagyong papangalan ng Inday, Josie at Quiapo na maaaring makaapekto sa Eastern Visayas at Luzon o magpalakas sa epekto ng habagat. Muling pinalahanan ng PAGASA ang publiko na matiling alerto sa mga weather advisory at maghanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw.
0: Todo National.
1: Alas 11:50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Umakyat ang 2 individual sa pinakatuktok ng Empire State Building sa New York City upang magladlada ng malaking banner na may panawagan para sa pandaigdigang kapayapaan. Nakasulat sa banner ang mensaheng, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung paano sila nakarating sa antenna spire ng Gusali. Padang alas 12 ng tanghali ng Webes, bumaba ang 2 sa mas mababang bahagi ng istruktura kung saan, batay sa aerial video, lumuhod ang isa sa kanila na tila nauwi sa isang marriage proposal bago sila nagyakapan at naghalikan. Ayon sa New York Police Department, patuloy pa nilang iniimbestigahan ang insidente at wala pa silang inilalabas na karagdagang detalye.
0: Todo International.
2: Samantala, 6 na katao ang nasawi matapos sumiklaba ang sunog sa isang 10 palapag na apartment building sa antirp nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa mga otoridad, nasa 200 na residente ang naninirahan sa Gusali. Agad ang mga rumesponde ang mga bombero at iba pang emergency responders upang ilikas ang mga natrap sa loob. Ikinento ng ilang nakaligtas na nawalan muna ng kuryente bago tumunog ang fire alarm. Ngunit mabilis na kumapal ang uso kaya hindi na sila nakalabas sa hagdanan. Gumamit ang mga bombero ng fire ladder at mga lubid upang mailigtas ang mga residenteng naipit sa matataas na palapag. Samantala, nagpahayag ng pakikiramay si Barte Weber sa mga pamilya ng nasawi at sa lahat ng naapektuhan ng insidente.
0: Todo International.
1: At para naman sa balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Umabanti na sa 3rd round ng Wimbledon ang Filipina tennis player na si Alex Yala matapos talunin ang Australian na si Maya Joyn sa 2nd round ng sa score na 3-6, 6-2 at 6-0. Sa kanyang panalo, naging kauna-unahang Pilipino si Yala sa Open Era na umabot sa 3rd round ng isang Grand Slam tennis tournament matapos mabigo sa unang set na naipanalo niya ang sumunod na 2 set upang makuha ang panalo. Sa susunod na round, makakarap ni Yala ang defending champion na si Iga Swiatek sa Sabado. Lalahok din siya sa doubles competition kasama ang Czech partner na si Nicola Bartoniakova.
0: Balitang sports.
2: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, pinagbayad ng Mandaluyong City Regional Trial Court si Anjo Eliana ng 3.5 million pesos na danyos matapos paboran ang petisyon ng TVJ Productions Incorporated para sa permanent injunction. Bukod sa pagbabayad ng temporary moral exemplary damage, inatasan din si Eliana na tumigil sa paglalathala, pagbabahagi o pag-upload sa social media ng mga pahayag na maaaring makasira sa reputasyon ng TVJ Productions at ng Itbulaga. Nagugat ang kaso sa mga aligasyong ibinahagi ni Eliana laban sa programa at sa mga host nitong sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ayon sa TVJ Productions, ang naging desisyon ng korte ay nagpapatunay sa integridad ng programa at paalala na hindi dapat gamitin ang social media upang sirain ang reputasyon ng iba.
0: Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo, opisyal ng kabilang ang Pilipinas sa mga upper middle income economy. Ayon ito sa Department of Economy Planning and Development matapos iangat ng World Bank ang income classification ng bansa. Batay sa bagong pamantayan ng World Bank para sa fiscal year 2026, kabilang sa upper middle income economies ang mga bansang may gross national income per capita na nasa pagitan ng $4,496 at $13,935. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, patunay ang bagong klasifikasyon ng nagbubunga ang mga reformang ipinatutupad ng pamahalaan para palakasin ang ekonomiya at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Gayunman, sinabi rin ni Go na posibleng mabawasan ang ilang uri ng foreign aid na karaniwang nakalaan sa mga lower middle income economies, kasabay ng pag-angat ng antas ng ekonomiya ng bansang Pilipinas.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa detalye ng balita ang pangkalusugan ng Health News, kabuuang 2,487 blood units ang nakolekta sa unang quarter ng 2026 sa lalawigan ng Aklana. Batay sa datos ng Provincial Health Office, 83% ng nakolektang dugo ay mula sa mga voluntaryong blood donor, habang umabot naman sa 70.68% ang repeat donor rate. Nangunang mga LGU ng Makato, Tangalan, Lezo at Banga sa may pinakamataas na blood donation rate sa isinagawang blood donation drives sa pamamagitan ng mobile blood donation activities. Kaugnay nito, mas palalakasin pa ng PHO Aklan, Red Cross Aklan chapter at mga LGUs ang koordinasyon ng mga healthcare facilities upang matiyak ang ligtas sa pata at tuloy-tuloy na supply ng dugo para sa mga Aklano na.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 4 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 10.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinatampihan. Aksyon. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah. Uh-huh. Yeah. Yes, a goo.

0: Action!
1: Yes, good!
0: Todo Action! My Bonita! My Action! Action sa pananghalian! Todo Action!
2: Para yung Tradlaw, Banway, Takalibo, Mega Tradlaw, Provincia Taklan, welcome sa Tugapag Pangalagad, sa Tugapag Ililiba, sa Pagbagayag, ita programa nga Todo Action. Nagkaroon ka kita, ita Biyernes, ita tres na kita, Banwa, sa buwan ita Hulyo, Dagon 2021. Oras tran, Banwa, rin kagapag abi-abi, agapag paramyaw, ita may kira nga hapon, may kagapag pamati, sa atong kagapag suki, gatagapag amati. Sa kabirgan niya, Banwa, Takalibo, kabugusan niya, Provincia Taklan, sa kutob kumagabutan ko atong kagapag pangalagad. Nagkaroon ka edisyon ni Tato Gapag ililibar o akong gigkinyo Banwa Gapag welcome pag abi-abi pag panamyaw ita maaydayad nga Udrad daw ay kamusta sa ato agamagasuki nga taga pagamati ay nakailabas na bagaro ato agamag kay Banghuran kay makaron alas 12 just na daro ato agamagas oras makaron kagamagas maniempo yes ato agamagas pangalagan nagkagamagasyante sa Bikrakong Kalibo Publica Market nagkamanaman sa Bikrakong Kalibo Shopping Center sa ato niya mga katodo sa ato niya mga bolantero bolantera Banwa nga nakatutok na makaron kagamagas Udrad daw kamusta duwaton nga sang baga itry kagamagas daw ita Biyernes kapinggit sa atong negosyante nagregatutok makarokaragabaga panyempo sa bahing kong Kalibo Public Market nagkamanaman sa bahing kong Kalibo Shopping Center ag syempre tatanad ato nagabaga merkado publiko sa bilog nato niya probinsya kra ita akan at marang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang napadayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pinakamaga mayor nga daganon ay ita ato niya Banwa kra ita Kalibo kamanaman na bilog nga probinsya katakan syempre makatodo sa pinakamaga terminals na yes aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo ang mga karagabaga pang orason na gapupaway na ton yung mga driver na samtang nagawa tuwat ita pasahero makaroy karagabaga pan yempo o ikabay ha ilabas na ito karagabaga driver no samtang naga susan di ay arong iba makaroy baga todo una sa pila kabag karinderia yes aton sa Banwa ita Kalibo ang mga todo samtang nagawa tuwat ita pasahero makaroy karagabaga pan yempo Tato pa nga mga ikmango kita kapamati magkaroon ka nga baga panyempo sa tagsa-tagsa ng daga baga panimagay samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas yung iba nagadigamo pa sa kusina kung ang dakaroon nga mga panimagay sa mga wapaw na nakailabas ka mulang bahala una magapreparari tinyo nga pay nagahon magkaroon ka nga unto kaya kami mga katodro magatod kinyo itapila ka mga balita daw ganagkaganabo sa bugos na ton nga probinsya kay Taken nga anton nga pagatawa at ligwa sa anton nga pag-ililiba. Ako mga katodo nga makapartisipar sa toga pagpangalagad makaroon kraga hapon. Ako may pila ka mga balita, impormasyon na concern nga gusto ipagabot sa toga pagpangalagad makaroon kraga daw. Pwede ka mo nga makakomment sa toga pag-ililiba pinagi sa mo niya Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ato gito nga pagatawa at ligwa no, sa kabirugan ka toga pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share at ito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon para mas mabo na to no, nga mga katodo rin makapamati maka-update si tapila ka mga balita kapingid na no, sa mga balita lokal nga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba at siyempre mga katodo no, para nga maging mas updated gig ka mo sa mga kanabo sa bilog na to nga probinsya kra ita akin paki-palo no do amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic every time nga may inagabaga news in public affairs program may mga breaking news yung ginatratar dong Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan makabaton ka mo nito notification na mga katodo agud nga mangin mas updated gid ka mo sa mga nagakadabo sa bugos naton nga probinsya ita Aklan kaya paki-palo paki-like aga paki-share at ato nga pag-ililiba makaroon edisyon ni Tato niya pag-pangalagan ang kapingin doon na no, sa ato niya mga kanon OFWs ang mga katodo ngayon karaw na gazarbe no, nga source the information mga katodo nga para kahit papano Banwa ama buma no ronda ko kahidlaw no kumaga pamati ay sa pila ka mga nagkadabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan kaman pakipalo pakilike aga pakishare ado aton na pag-ililiba sa Biyernes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
0: pagana yes, sa pananghalian todo aksyon
2: aksyon sa kinangdan maging kaibahan sa rodeka nga palatuntunan si Katodo Reynald Banjola Maga ililiba kita banwa hasta ala una imedia makarog ka nga hapon. Alas na. Maga ibang kita syempre taton yung mga todo reporters. Maga na ka standby naman banwa sanda kung tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Maga check kita mga todo na itapila ka mga balita direkta. Sa aton yung mga municipal police station sa bilog naton yung probinsya Katakan. Maga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos naton yung probinsya. Agin respondiyan itaton yung mga kapulisan ko nagataliwan karon nga mga inoras. Okay, kung may una karabanwa, no, mga insidente nga nagkaginabo sa bilog naton nga probinsya Katakan, insigida ron niya igabasyada, ay itaaton nga mga todo reporters sa kabilugan ko ato nga pag-ililiba, makarang edisyon, itaaton nga palatuntunan. Aga, siyempre, banwa, doon pinaman ka mga balita, direkta sa aton nga munisipyo kay Itabanwa, Itakalibo, pila sa mga aktibidad, programa nga gimpatigayon, ay itaaton nga LGU Kalibo, ang aton mga pagatataron, no, pagataw at ligwa sa kabugusan, ako aton nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon iya sa aton nga palatuntunan standby ka mo banwa no? Sa aton nga pagwaragwag makaroon edisyon kita aton nga pagpangalagad at aton nga doon nga pagataw at ligwa sa kabugusan ko aton nga pag-ililiba
0: may balita may aksyon aksyon
2: Ilabanwa sa mga balita nga itong kapagataw at ligwa pagatrataron sa itong kapag-ililiba macro edition ita aton nga pagpangalagan. Aron dahil ka magkatodo no, nga hugot nga siguridad no, sa ginapatuman ang border checkpoint sa bayan kong Banwa at Altamas. Na particular banwa, aron dahil ka ng ESF border checkpoint. Agagin latag una banwa sa area kita Banwa at Altamas. Ang nagkakinangan magkatodo ng ranton niya pila ka mga biyahidor. Ado mga hagracer mga katodo. Ang mga presentar ita certificate of free status no o mga katodo for ESF no at the same time certificate of meet inspection mga katodo no iba pagid yung mga dokumento ang dapat i-presentar no ipakita mo mga katodo sa checkpoint ang ginapatigayin banwa una sa bahing kung banwa kara ita Altabas no, kay daya kara makatodo rong sa bilog sa mga hugot nga tikang yeah. Na ginapatigayon ita aton nga off-bet aklan uh-huh. Agod nga masiguro banwa na hindi kita no magutsa o hindi makaabot yung katon mga katodo ronday ka nga kaso no kung African swine fever mga katodo nga makaron sa aton nga probinsya o sa aton ka nga iping nga probinsya na eksperyensyahan ronday ka nga problema ay hindi man manipot manigar banwa no sa aton nga magigmahon ang nagliligad ka nga mga dinagon na kita naka-eksperyensya ay tama ka ronday ka nga mga senaryo banwa ang mabaho no epekto nga gintuga sa aton nga mga kaigmahuran sa aton nga mga grazers mga katodo todo aga negosyante do managa alaga naton yung mga kaigmanghuran sa kabaranggayan kapingi banwaro de ka managa alaga backyard no nga mga baboy makatodo nga posible man mapiktuhan makatodo sa roday karaga sitwasyon so day karaga mga tikang makatodo akatuyuan agod nga mapasiguro no nga indi gikita masundan makatodo itakaso akong ESF iya sa ton nga probinsya kara Itaklan mga kaabyanan
0: sa pananghalian todo aksyon
2: standby banwa no sa aton nga pag-ililiba sa aton nga pagpangalagad makaroon ka edisyon ita aton nga palatuntunan na samtang banwa sa piyakabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pag-ililiba makaroon ka edisyon ko aton nga pag-waragwang aron aton nga isla kara ita Boracay no nagataas ay itakapin na 7.5% no aton nga tourist arrivals mga katodo sa rekrang tunga sa tag-on nga una itray kara tag-on nga 2020 Asandi Krabanwa no sa datos nga ginpapaguwa ita aton nga Malay Tourism Office Asandi Krabanwa no sandigra sa datos nga aton kaya ginatangdan makaron makatodo sandigman no sa pagpabutyag ita aton nga Malay Tourism Office sa Barot Malay Isla kara ita Boracay ato man ko rin duna makatodo no ikumpara roday krang atunga sa dagon makatodo ikumpara nanton last year makatodo sa kapariyo krang baga binungan from January to May makatodo nga gipapaguwa ang record ita aton nga Malay Tourism Office or June makatodo no sa gitangdan naton nga listahan makatodo ko aton nga tourist arrivals nga nagpadugong anaton nga mga bisita sa bahin kong isla ita Boracay
0: pagana sa pananghalian todo aksyon
2: samtang sa piyakamayin pila pa kabaga balita sa aton nga pag-ililiba makarong edisyon ita aton nga pagpangalagan. Yaman makatodo sa aton kagapag waragwag makaron nga edisyon ita aton nga palatuntunan. Aro aton nga sangguni ang bayan ita banwa kara ita malay na mga katodo agin na tratar. Aro day kara makatodo nga operasyon ita pila na ton ka mga pampasayro karaga bangka. Nasabayin kara kong isla kara ita Boracay ag iba pagid na ton. Ang mga water visas activities sabayin kong isla ita Boracay. Makatodo no gintatarda kung aton karaga sangguni ang bayan ay ita banwa kara ita malay pinagi kara makatodo. Asagin patagayin karaga privilege speech ni SB member Alan Palma Senior akong banwa kara ita malay para nga masiguro banwa rong kagwasan ita aton karaga baga pasahero agaraga sakay makatodo sa baga motor bangka patabok aga sa isla ta Boracay aga mainland malay aro dekra makatodo nong a concern gin natatarda matapos kinaga deliver ko anak karaga privilege speech ako naga taliwan karaga session ita aton karaga sangri ang bayan makatodo ita aton nga banwa kara ita malay makatodo a partikular no si SB member Alan Palma Senior ako aton nga SB malay ang mga kaabyanan. Kay may una karabanwa no nga pagatataron o iga patigayon nga committee hearing aro aton nga sanggol ang bayan kung nga banwa katamalay a particular dong committee on public safety ang magatatar itaray kranga concern mga todo ang nakatagana nga pag-imbitaran kung pila naton kabaga stakeholders kama naman do aton nga maritime police do aton kraga Philippine Coast Guard do aton kraga PNP rong municipal auxiliary police aron nga Boracay Island Hopping Association aw na karon sa isla kita Boracay aron nga aton nga mga party boats una nga mga operators para nga tataro no maistoryahan kada banwa para man no sa rekraga safety na ita aton nga mga pasahero especially no aton nga mga bisita nga nagapadung makatodo sa bahin kong isla ita Boracay so standby banwa sa aton nga pag-ililibang sa aton nga pagpangalagad natataro na to no sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag makaroon ka naga udadlaw sa Biyernes nga edisyon kita aton nga palatuntunan
0: pagana sa paranghalian todo aksyon
2: aga sa gihapon makatodo aro day ka naga mas pagid no nga gimpabaskog ang kampanya taton ka naga mga kapulisan ya sa aton sa probinsya Katakan dun day ka naga hagos rojunod ang mga operation against sa wanted person na ya sa aton nga bilog ka naga probinsya kara ita Aklan. Okay, kung inyo karabanwa, no, nga matigupangdan sa at inyo karang mga social media account. Aro ato, nga tagsa-tagsa ka mga municipal police station. May una karabanwa, no, nga mga abiso regarding banwa. Sa inyo ka mga sayuran, nga may una karang mga pending, nga mga warrant o baras. Mga todo kung paalin trataron, na ita aton, nga mga kaigmanghuran. Sa tayo ka nagliligan ka nga may nadlaw mga katodo agos ka pilang bilog na kabaga akusado agabay una ka nga mga warrant o baras na mga katodo agagin pang aresto ita aton nga mga otoridad na kapingid no iya sa aton nga probinsya kara ita Aklan agaro tayo ka mga katodo no nga incidente nga raga nagaguntad no sa may banwa kara ita Madalang okay rutay ka nga gin post mga ita sang kaginikanan mga katodo matapos to nga aksidente nga ginahapit rutay ka nga bisikleta ita sang ka motorsiklo bao nagatot ka mga todo nga ginaiwan na rutay ka nga unga daw nagatinangis to mga todo nga nagadagagan paulisan da ka bagay rutay ka nga sinunggaban ka nga unga mga todo adi ka sa may part ita Lugohon sa may banwa ka ita Madalang mga todo rong latest makaron na mga katodo nga na-identify na, no? Itry ka nga pamilya. Aka man naman, doon to nga madalaga PNP. Aron day ka nga responsable ka na banwa ka driver ko nga motorsiklo. Ang nakasagi ka na banwa sa rin nga unga. Una sa may banwa ka ita Madalag. Awa na gito ba banwa ka nga ginbulikan, abi, no? Ginbalikin. Aron day ka nga biktima, nag-diretsot ana sa pagpadagagan ko na ka nga motorsiklo. Magali ka na banwa, may una ka nga ka-installar nga CCTV. Dahil sa nasambi ka nga lugar, nga that's why nga na trace. Mga katodo ron day kaga driver kaya motorsiklo na responsable kaya banwa nakasunggab sa ron day kaya minor di edad una sa banwa ita Madalag.

Todor pila ka mga balita no nga tong pagatataron pagatawat ligwa sa tong pagililiba makaro kraga adlaw ita Biyernes. Sa gyapon na padayon kamo makatodo nga magkapadagay inyo kraga mga mensahe. Pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabot sa tong pagpangalagad makaro nga hapon. Kay ato gitong pagatawat ligwa no pagatataron sa kabugsan ka tong pagililiba. Mga imbukad ni banwa nga mensahe nga gipadaga sa tong pagpangalagad. Happy viewing. Daw kay Madam Sally Senyeres, una karon sa may barangay Baybay sa Banwa Kalitatangalan. Daw na kaday bro Russell Senyeres sa isda Tabura kay kaday papangsani una sa Senyeres family. Daw sa mataga barangay Yapak sa isla Itburakay. Una man kay pari Jerome Madraso. Daw na gapamati makaron si pari Jerome Madraso. Sigurado nga sako gidra kay tama gi kadaw gro na karon nga litson una sa may Tambisaan. Timing pabi no nga una man tong schedule itabiyahi ita mga motor bangka. Ngayon sigurado gid no nga ubos na naman arong litso ni paring Jerome Madranzo una sa may sitio Tambisaan sa barangay Manok-Manok sa isla Itburakay. Nagligad to pagpatabok ta sa isla. So nagkasamit kita ita na karon nga litson. Pagayon nga pagpamatiya kay paring Jerome Madranzo no na karon sa may sitio Tambisaan sa Banwa Kara Itmalay sa isla Itburakay. Siyempre kaday Kapitan Raymond Quinto ha sa may sitio Kabanbanan. Barangay Manok-Manok kaday pare Romel Kahilig no sa Kahilig Hilito family. Una karon sa may cargo port no sa barangay Manok-Manok. Gaban-gaban makarakaraga mga pang orason una manda si Pipoy. Jan Paul Argilias no nga nagapamati. Ya sa ton nga pag-ililiba. May mga hapon ang may kapagpamati sa itong mga negosyante sa bahing krakong Uyotrong. Una kanday nung Woody Navara, no? Sa itong mga negosyante yung natakarning baboy, baka. So, gamakorong karagabaga panyempo, nagapupa away man. So, samtang nagapulitor, no? Sa itong karagab Facebook Live, no? Kay nung Woody Navara. Una man, siyempre, kanday nung Ili Navara. Sa may Kalibo Shopping Center. No? Sa mataga Chamsi Restaurant. Good afternoon! May giga hapon, aga may giga pagpamati sa mga nag-uilabas. Una, daw sa Chamsi Restaurant, no, kaday nung Ili Navara, may giga odradlaw, no, aga may giga pag-uilabas. O naman kay nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguhan. Siyempre, sa ito mga van driver, una, ang nag-uilabas, makaroon ka nag-abaga panyempo. Una, kanday Master Nonoy Nicolas sa Nelias Etri. Kay pari Junel Gregorio, no, sa Gregorio Family sa Barangay Bacausur. Sa Kalibo, no, kay Tatay Freddy. Una, kay pari Joffrey Rebustes Gregorio. May ba nga hapon, aga may ginga pagpamati. Una man, sa kay Sir Richard Gino Ambito sa Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School sa Arcangel sa Balete. Nag-auilabas, magkaroon ka na gamaga panyempo sa kantino, may giga-udradlaw.

magaling kita magkatodo, no, sa mga dungganon ng pamilya sa Banwat Malinaw, sa Zoler Yatar family, no, pero magkaroon dito na, no, sa Los Angeles, California. Hey, kagawad Michael Villanueva Sulina sa Banwat Karatano man siya. May mga hapon, siyempre sa maalwan man nga mag-asawa kay si Ramon Munja at kay Mrs. na sa Barangay Bagto sa Leso. Una sa mga taga Rocksken Motor Parts sa Banwat Leso, sa mayad nga may kiniko na ni si Ramon kay Jamjam Andrada. Siyempre ron sa RK Okay Okay, no? Una ka ron sa Kulasi Antique, no? Kay nagamonitor magkaroon, no? Si Sir Ramon Munja. Nauna sa Kulasi Antique. Sa kay Ma'am Rusi Isog sa mga barangay Andagaw, happy viewing. May giga pagpamati. Baos ako naman kasi Mario na sa Banwa Karaitan Nabas. No, sa Sulam Pamili, ha, nag-monitor sa mga pinalangga. Gikuno nga o nga ni Dodoy Johnny Sulam una. Sino ra si Nami Kwan? Sino si Baye or si Nang Mili? Magiging nga hapon na magiging pagpamati sa akong mga kasimanwa sa Banat Nabas. Hoy, kay Chick Boy Jandel Margaring Galawo, ang nagapamati man. Samtang on the way makaroon, no, sa Kalibo. Nagatutok ko sa aton karoon nga 88.5 FM. Ako mga katodo, bagaling ka naman niya sa Kalibo, kaibahan si Boss sa Sir King. Nagapamati. Ay, nagalimaw, nakauli, nagaliimaw. May higing pagpamati, ag may higing nga hapon, no, samtang nagabiyahi pa ito sa Banwa Kraita Kalibo. Mula Lunes hanggang Sabado kasama sa aksyon. Hey Manolito Manalo, happy viewing, no, sa mga taga-barangay Tabayon, no, sa Banwa Kraita Banga. O naman kay Abner Irata Goteya, Iber Irata Goteya, no, sa Irata Goteya family, no, sa San Roque Malinaw. Ahalin, no, sa kay Iver Irata Goteya. No, kay Marvin Makabinta, happy viewing. Kay paring Lionel Valencia sa mga taga-barangay Istansya, no, kaibahan. Si kagawad Junjun Fernandez, may giga pagpamati. Kay Ramila Florendo sa trahi from Alicia Isabella, no, sa Tamalagon sa Kababayan. Sa anak ko rin naman kasi Manwa, no, kabarangay sa barangay Tamalagon, no, sa trahi family, no, ahalin sa Alicia Isabella. Hey Ma'am Junilyn Ricasa sa Barangay Bakan sa Banwa Karaita Banga. Speaking it Barangay Bakan, happy viewing, happy pamati. Kay Kapitan Alin Robelo. Una kay nang Tilay, no? Maiging hapon, aga maiging pag-uilabas. Kay Madam Marilyn Alonso sa Silang Cavite, happy viewing. Nag-monitor man, magkaroon ka nagabaga panyempo, no? Sa ato niya pala tuntunan. Una sa mga taga Global Paint, kaday bro Yulio Garbo. Sa mga taga Purok 5, siyempre sa RG Paint. Una sa Laging Banwa, no? Sa Banat Numansya, no? Sa Mabuot, no? Nga mag-asawa nga tag-ana. Kay Sir Dante, no? Ag kay Ma'am Ruth Garbo. May higing pagpamati. Naman kay Migubong Swalog sa Kapitol. Nag-monitor man, makaroon ka nagabagapan yun po sa aton nga pag-iliba, sa aton nga pagpangalagad. Hoy, kay Papang Bernie, ha, Ibisate. Nag-pamati, gid makaroon ba o sagamat gid sa mangga. Panamiton, Papang Bernie. May higing pagpamati. So, aga may mga hapon kay Jesus Oy Daroy. Sa mga staff, no, ni Sus Oy Daroy, nga Sunday Jasmine Reyes, sa kay Jassy Reyes, at siyempre rong pinakagwapo si Papang Bernie Clarite. Rong gwapo nga igmanghod ni Attorney Kenel Binjo Clarite, no, nga nagapamatigid. Ililibag yung manggali rung mga kwanor, mga gwapo. May giga pagpamatihag, may giga hapon, ha, sa ato nga mga amigo, no, ganagamonitor gid makaroon, no, sa ato nga pagpangalagan sa uman. Kanday Ma'am Jasmine Reyes, kay Jassy Reyes, kay Papang Bernie o Bini Clarete, no, una sa area kat Capitol. Siyempre kay Bahan, doon doon pinakagwapo man, no, kay Papang Bernie Ibisate. Taga iliba kami ni Papang Bini nga sa isla kara ita Boracay. Kaya sa'yo na kun kung ano rana kara nga kalidad. Aabot ananda para sa nadewan ni Papang Bernie Ibisate. Gani nga masaligan mo gid. Maging nga hapon na maging nga pagpamati sa aton nga mga kaaping nga nagamonitor. Iya sa aton nga pagpangalagad daw sa aton nga pag ililiba. Boses ng masa dito pinapakinggan. May 30 minutos man wala kataliwan sa

Oras kara ita alas sa 12. Yeah. Oras makataw datod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Hey. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Kari daw mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Kapigito na sa mga mahilig na ito niya magigmangod magkape. Dapat hindi lagi kita basta-basta nga kape. Dapat sigurado na ito yung kape nga aton kaya nga ginainom. Ayarong kape makatodo nga may unaga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton nga kagawasan. Ginarekomenda, ginamor pag-inom with More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Saga po na sarang ang mapakaid ng More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan. Kay mabo na ito niya magkatodo na nagpahayag, nagpabutyag kung ano kay piktibo sa andang magagawas umpisa nga Sunday nag-inom. Ita More Power. Kaparas gindi anti Jesse Marte nga sukit More Power ang nagapamatiman magkaroon ka na gabaga panyempo una sa Marte family sa Ruas Avenue iya sa Banwat Calibo. Baming ko pilang Domingo ko na makita si anti Jesse nga nag-aadto na ko nagahon sa Cabaon tahimi Cardinal sin Avenue. Sa magiging hapon na may gabagpamati no kay anti Jesse Marte aga sa Marti family no grega monitor sa ato nga pagpangalagad. Una kay Ngibo rong partner ni Kapitan Raymond Quinto sa Isla Boracay. Kay mga hapon na mega pagpamati. Likewise kay Sir JP Magpusaw kay Mary Ann ay Ruzo. Grega monitor no sa ato nga pagpangalagad. Sa ato nga pagpanumbalik banwaro to grega pagdetalye ato nga mga headlines nga balita. Doga nga mga mensahe nga gimpaabot ato nga mga igbangod. Balikan naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, probiotic, coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako, ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power, probiotic.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic at Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isda ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
9: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Todo aksyon! Todo aksyon! Todo aksyon! Todo aksyon! May balita! May aksyon! Todo aksyon! Balita! Hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
15: Alis sa Tugapaga, pangalagad sa Tugapaga, ililibang may 44 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alas 12. Sige po, napaday ka mo rin pamati sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
14: Todo Aksyon!
15: Hoy, happy viewing managap ipamati kita kay Ma'am Ses Hontelliano na una ko sa barangay Nubuswang sa Hontelliano Lechon.
14: Todo Aksyon!
15: Nagapamati kita always no, sa Tugapaga, pangalagad na kibot si Ma'am Ses sa Malinay. Abo, tama na nagamuno nga, batian ko tama na ro, imong pangagan sa Radyo Todo.
14: Todo Aksyon!
15: Ay, may gigapagpamati kay Ma'am Sis Hontelliano, no, sa barangay Jabuswang, sa Hontelliano Lechon, no, nga nagapamati, aya sa aton nga pagpangalagad.
14: Todo Aksyon!
15: So, unaman kay Auntie Linda Takoyan sa Sitio MB, sa barangay Lalam, sa Banwa Karaita, Batan.
14: Todo Aksyon!
15: Hamba na, din pagkaayad ko gimana ro, ako yung radyo, wa mo gimana, ako ginatamyawa. Ang awa ko man sa kondisyon ng balihan tilinda ba? Nang awa man na si Uncle Turing mo nga. Wa, agad naman na ginatamyawa sa program.
14: Todo Aksyon!
15: Ay, hamba ni Auntie Linda nagligad ay nagpaskog kung nurong sikat ni Uncle Turing ko sang gabi.
14: Todo Aksyon!
15: Okay, nagwaswas rong mabaskog nga ungan magamigamig it gabi. Anga ni baskog rong sikat ni Uncle Turing.
14: Todo Aksyon!
15: Nagiging kapagpamati ha, una kay Auntie Linda sa Sitio MB sa Barangay Lalab sa Banwa Karaita, Batan. Una man kay Anong Jiri Flaviano no sa Sitio MB na no, agad pamati magkaroon iya sa aton nga pagpangalagad.
14: Todo Aksyon!
15: Pagkatodo no, sa ato kapagataw at ligwa no, aga pagatatar no, itapin na ito ang kapagabalita na no, nga pagatataron no, sa ato kapagpangalagad. Pero bago ron no, hay, may ganang kapagpamati ha, sa kay Jason Season no, kaday aga season. No, sa Banwa Karaita, Borwaka.
14: Aksyon!
15: Sa Antiki, gini magkaroon si Kap Alin Robelo na no, nagasunggod ko naman ban ni Ma'am Junaline, Junaline Ricasa.
14: Todo Aksyon!
15: May nagigit na nga hapon sa Tamaragon, mga pamilya Trahe, kamusta git sa aking manghod. Ang gwapo kay Renato Trahe, agasako niya bunso, si Rebecca Trahe, inlaw man ako kinyo una sa Aklan. No, halin kay Ma'am Ramila Florendo.
14: Todo Aksyon!
15: Nahalin sa area kara ita Isabela. Daw gina gapabati sa ato gapagpagalagad. Una ka day Police Master Sergeant Teddy Dalisay no sa ato mga miyembro kung Malay Special Drug Enforcement Team no gina gapamati sa may sitwagdan sa barangay Manok-Manok sa isla Itaburakay sa mga kibahan una ka day Master Sergeant Balaguer. Daw na kanday Police Corporal Tunggala.
14: Todo Aksyon!
15: Kanday Police Staff Sergeant Baklas. No, may gapagpamati no aga may ging hapon aga sa team no ita Special Drug Enforcement team no ita aton nga Malay PNP sa isla ita Boracay.
14: Todo Aksyon!
15: Yan ang kita magkatodo na no, sa pagtao ita ligwa sa pila ka mga balita. No, gato ka pagtataron, makro kay edisyon, ita aton na pag-iliba. Gin pabutsag banwa itaton nga Malay Tourism Office no, sa isla Karaita, Boracay. No, nga nagsaka no, ita kapin 7.5%. No? Roanton nga tourist arrivals. No, samayin kong isla Karaita, Boracay. Saray ka nga una. No, nga anumbugan itaray ka nagadagon. Adosmel 26.
14: Todo Aksyon!
15: Daya karabanwa, no? Sandig sa datos nga agin papagawa, no? Mga katodo, ita aton nga Malay at Tourism Office, mga katodo, ag sandig gani banwa sa comparative statistics, ita Malay MTO, nga umpisan kubuhan kira ita Enero it hasta itray kira buwan ita Hunyo, makaroon kira gadag-on na umang katodo, ay may una karon no, nga na-record na no, nga kapin 1,237,000 plus no, ang numero ita mga bisita, turista, nga nagpaduong sa bahin kong isla it Boracay.
14: Aksyon.
15: So kung ikumparada makatodo no sa nagliligad karang dagon na no, mga katodo kumbaga nagtaas da no ita kapin 7.5% kay kung ikumpara last year sa kapariyo karaga period mga katodo nga may una no nga 1,150,000 plus ka mga bisita nga nagpaduong sa bahin kong isla it Boracay.
14: Aksyon.
15: Now, daya ka na makatodo ay base no, sa datos. Now, ang aging papagawa itato nga Malay Tourism Office. Pagsandig di ka na makatodo sa numero, no, mga katodong ita aton nga mga bisita, naka-record, no, ako nagtaliwan ka na gabuan ka na itang Marso, no, nga may una ka na nga kapin 17% ang pagtaas itaton nga tourist arrivals na mga katodo nga nag-abot-abot banwa sa kapin 171,305 anaton kalaga turista akong ikomparar mga katodo nagligad karanga atuig.
14: Aksyon.
15: Di karang makatodo no, sa pagkapabutsag itaton karon nga Malay Tourism Office na no, makatodo kay last year no 171,305 no arong may base sa record gra nga ginpapaguwa kubuan ita Marso nga makaron ay nagtaas imaw no itikapin 17% no sa buwan kay ta Marso kay makaron nga nagligad nga buwan it Marso may una nga total nga 200,165 na ton ang kamang turista.
14: Aksyon.
15: Dahil ka na makatodo nagpaduong una no so na record dong kapin 17% ang pagtaas itato niya tourist arrivals na sabayin kong isla na Boracay kung nagtaliwan nga ragabungan itang Marso mga katodo kung basihan na ton rung nauna nga anong nga bungan saray ka nagadagong 2026. Okay, dahil ka na makatodo rung pagkumpara na no, itato nga nga Malay Tourism Office last year aga makaron sa kapariyo ka nga period mga katodo from January to June mga kaabyanan.
14: Aksyon.
15: Nga kung sin nasundanda banwa no ita buwan kara ita Abril nga may una man kapin 15% na no, nga pagtaas makatodo agadayon sa buwan itray kaya Pebrero ay nagtaas imaw ita mga 8% aga ko Enero ay nagtaas imaw no ita 7% sandig kara banwa sa datos itaton nga Malay at Tourism Office mga kaabyanan. Aray ka na makatodo rung aging pabutsag no itaton nga Malay MTO makatodo. Saray ka nagapila na ton kabaga bisita ang nagpadugong sa bahin kong isla kara it Boracay mga katodo makaroon ka nagadagon.
14: Aksyon.
15: No, daya ka na banwa no rung gimpapagawa nga record itaton karaga Malay Tourism Office sa aton nga mga bisita nga nagkapadugong sa bahin kong isla kara ita Boracay no mga kaabyanan.
14: Aksyon.
15: No kay sanding di kara makatodo no sa datos no makaroy karaga 26 no from January makatodo may una karon nga total sa aton karaga mga foreign tourist ang nagabisita sa isla Boracay kapin 47,276 na ton no kabaga foreign tourist.
14: Aksyon.
15: May una karabanwang na record nga kapin 159,415 ka mga local tourist na ton. Aro aton kaya mga OFWs may una nga kapin na 6,590 nga may una nga total nga kabilugan na sa buwan kira ita Enero nga nagabot-abot karabanwa sa 213,281 ang ka mga turista ang nagbisita sa Isla Boracay. Agabasi ka na mga todo sa record nga kapin 7% na urunggin taas kung ikumpara na ton last year, no? Asa ka pariw karagabungan ita Enero kay last year. Rung total karabanwang bisita asa buwan na karita Enero may una gajamang nga 199,992 no karaga bisita ro nagpadugong sa isla kara ita Boracay.
14: Action.
15: So sa buwan kay ta Pebrero makatodo no makaron nga dag-on may ina nga kapin 51,364 kabaga foreign tourist, may 133,576 ka mga local na ton nga mga tourist. Rato nga mga OFW, may una karon nga 3,539 ag kabilugan, no, kung nagligad karagabuan ita Pebrero, nga may una karabanwa nga 188,479. Ang nagtangas imo banwa, no, ita 8%, no, kung ikumpara na ton, last year, no, nga may ina, gidama nga 174,966 ang kabaga turista ro nagpadugong sa bahing kong isla it Boracay.
14: May balita, may aksyon.
15: No, so, dahil kaya kayo naman, no, ratong naging pabutsag nga sa buwan nga ita Marso nga nakapin 17% no, ro gintaas. Kay base sa datos mga katodo nga may una nga total nga 200,000 165 no raton nga mga bisita sa buwan kra ita Marso kung ikumpara naton last year nga may una gidyamang ang 171,305 naton no kabaga at turista ro nagpaduong sa bahin kong isla kra ita Boracay.
14: Toto, aksyon.
15: Na sa Gyapon no na based ran no sa datos sa aton kra ginatangdan ama katodo nga ginpapaguwa ita aton nga malay at tourism office na sa Banot Malay Isla Ita Boracay.
14: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
15: Aga sa dekada makatodo no nga buwan kra ita Abril. Ang Abril no may una kra total makatodo nga 225,000 no kabaga turista. No nga ginapabutsa gabay kapin 15% arong gintaas kun ikumpara last year. No mga katodo may una gidama nga 195,000 plus kabaga bisita mga katodo, aron nagpadugong sa bahin akong isla ita Boracay mga kaabyanan.
14: Aksyon!
15: Ako last nga ang May, no? May una nga total nga 232,000 plus ang ikumpara last year nga may una nga diferensya, no? Katodo, kumbaga may una nga gintaas nga 4% mga katodo, kay do diferensya agad man lang kung ikumpara, no? Last year nagligad karagabuan may una nga kapin total no nga 165 or 67,000 na mga katodo kabaga turista ro nagpadugong sa bahin akong isla kara ita Boracay. Ray kana mga katodo no nga pila kabaga impormasyon. Mga katodo no nga agin ba papagwa no so base kara sa datos kara sa una nga anong buwan itray kara gatag on mga katodo daya rong record no mga katodo itaton nga mga tourist arrivals na agad padugong sa bahin kong isla ita Boracay.
14: Na
15: kabay no mga katodo nga maging tayo yun baga no roday karang bulyom itaton nga mga bisita although nga magkaroon karang gabungan ita Hulyo Agusto ay kung sa mga kumbagay daya manugin ang banadang ating kiliwi no kay iba kara sa iba man nga mga pungsod. No, mga katodo raga padugong pero raga buhi abi karon do mga Korean, Chinese, no, tourist. No, na karon sa isla kara ita Boracay. Although nga ginaexpektar daron dagunan pagwas nga magpatak rong Hulyo, Agosto. No, mga katodo isa daga naganaba gid man no rong nga bulyom. Ita ton nga mga bisita nga raga padugong una banwa sa bahin kong isla at Boracay ang sa banwa kara ita Malay.
14: Aksyon.
15: Basta mangin manami man mga katodo norong experience itaton kagabaga bisita daw gagapadulong una nao sa isla kita Boracay nagabakasyon nao hindi mabagasan dama na maka-experience ita hindi manami una sa isla kara ita Boracay nao wabaga ita wait may ma-experiencehan una nga like may mga babiktima man na ita pagpangluko or nano karaga mga mudos una So expectaron naton magkatodo na nga syempre pag once nga manami or nga experience sa Boracay, mabaho karon banwarong posibilidad nga magabalik-balik manggihapon no. Asa anton karon nga isla kapin paano ko mabatsyagan na itatod ka kabaga turista nga safe sanda no. While nga una sanda sa anton nga isla kara ita Boracay. Todo, okay, may una tabi kita kara magkatodo nga mga lugar like sa iba karong pungsod magabisita nato nga pag-abot sa Boracay. Na makatumit na yung kampanti baga sanda. Na kay dati, rung hagus nga problema una ano sa Boracay. Aro ato nabi nga mga turista, especially mga foreign tourists naton. Wasan pa kay alam ron, no? Pag abto karon sa beachfront, no? Pagpaligo sa baybay, ay wanan lang ron ako ang mga gamit, cellphone, wallet. Nauna karon sa biit na baybay, and then mausob ron sa kwan, sa tubi, maligos. No, kay siyempre sa andang pamatsagan nga, safe sanda, no? Magkatodo nga, wa karaban, wa ita may kung naano una ang mga tabing abi ko imo karon mga personal una ang kagamitan.
14: Todo, action.
15: Okay, dati ra makatun daya karon pila ka mga problema una ang encounter ko aton kag mga bisita. Nao magkatodo nga una nagakaduwa ra da kon kagamitan especially kung gabi i kara makatodo kay maabot ana kara banwa nga nagaimo ta nagaobra ta kuhit kara nga ginakuhit rayon dum pila ka mga kagamitan aton kag mga bisita.
14: Todo, action.
15: May una nga kara makatodo dati nga mga scenario nga hagos masamigig nga ginapaabot nga reklamo sa aton kag mga otoridad dong problema na sa aton yung mga commissioner no sa isla kar itabura kay magani makaron no gin regulate itaton kar nga LGU Malay arong operation banwa itray kar nga mga commissioner una sa isla kar itabura kay amas nga gistriktuhan na makatodo at least kahit papano no na limitahan no wa gid daos kita tababatian ang mga reklamo dati may mga reklamo kaabuan. Operanto banwa itry kra nga mga island activities na una sa isla kra itaburakay pangayuan kra banwa ita down payment and then pag-abot pagkaaga ngarto da karong adlaw nga ginalokar gintrato nga magamit apps anda makatodo uwa nagapakita no ruray kra nga pila ka mga commissioner no that's why nga nagatao kar negatibo no sa aton kra isla kra itaburakay. Ay, expectar na ito na makatodo. Pag once nga, doon na ma-experience yan, itatong mga bisita. Agang-agang man nga mag-expectar kita, ita, positive ka ron nga, impact pag-abot nanda sa anda kong lugar. No, agang-agang nandang ipabuka nanda ro isla kara itabura. Kaya siyempre, kung ano man doon mga magain nandang experience na no, makatodo, i-istorya man nanda ito ron, no, sa anda kong lugar, ay manay. Manami kung tama na ro isla kara itabura. Kaya galimana, hindi ka man na-safe baga, no, kay may mga makarundaya karaga mga incidente nga nagakanapo.
14: Action.
15: No, gabo-abo kar dati banwa no mga incidente. That's why makaron mga katodo makahambal kita nga kahit papano na address ra to karang mga concern, no? Itato nga mga bisita. No, bangod mga mga katodo sa stricto nga pag apatuman, no? Akong pila ka mga ordinance sa una sa isla Taburakay agin regulate banwa rung operation especially roray karang mga commissioner naton sa isla Carita Boracay kay dayon sa una gid sa bilo gid ra banwa sa mga ginreklamo una no makatodo kay agos nga kaabo kita nga mga bisita mga turista agra ga bakasyon una nga naka-experience no ita indi manami no while nga una sanda sa isla Carita Boracay so nagdirigan kay mga binuan banwa ta nag-start nga agin regulate narong operation astrikto nga ginapatuman ita aton nga LGU Malay. Although nga kuuna nga pag-implementar kaabo karabanwa nga mga reklamo no kay sibil na maguhan no kay mabuhay nga mga dinag-on mga katodo nga naga-enjoy lang na ginapabay-an lang do aton kay mga commissioner una ang naga-offer ita pila karong mga activities no sa aton kay beachfront kung isla Boracay ro mga vendors una banwa no mga katodo pila pagid ka mga ginapatuman especially sa aton nga baybayon no kung isla kara ita Boracay.
14: Action.
15: No, dahil kara makatodo rong pila kara impormasyon. No, naligad pag istorya na to, no, interview na to sa aton nga Malay Licensing Office, no, itabanwa kara ita Malay, no, makatodo kay Sir Abriones, nga kahit papano ay nangin manami, no, rong impact. Makatodo, although nga, hindi na to malikawan, dong, pila ka mga reklamo, especially sa mga naapiktuhan na to, nga mga commissioner, dong pila ka mga tour guide, no, makatodo itapila na ton ka mga resort una, no, sabay kong isla kara itaburakay nga sanda man una na piktuhan, pero kulihi, nasanay makatodo, no, kaya siyempre na gin required na nga dapat ah, makakomply ikaw, makabuo ikaw, at makarayi ka naga requirements, agad nga maging lihiti mo ikaw, ag dapat sa yun ni morong imo limitasyon, na mga katodo, especially, auna sa ito niya beachfront kung isla ka na ita Boracay.
14: Todo, aksyon!
15: Kay wamat iba karong mga katodo nga magkabilipisyo, no, kita malaman giyapon, no, kamuna sa isla Boracay, roan ito niya mga trabahador, na mga katodo, magkabilipisyo, pero kung once nga, maka-experience banwa, ita hindi manami, aro ato nga nga mga foreign tourist while nga nagabakasyon una sa isla kana ita Boracay.
14: Todo, aksyon!
15: Ay gaban niya ba nito, may unang ikarong banwa nga epekto sa ito nga isla Boracay, kung matandaan ninyo, di ba? Ruto ka nga insidente nga naguntad una. Kagaging patay ito, banwa, ginimuslan, ruto ka nga foreign tourist. Ha, di ba? Apik na apik tuwan, do ato nga isla Boracay. I mean ko, one or two months, mga katodo nga nag-decrease aro ato nga tourist arrivals, mga katodo, kay siyempre, ha? Rung ginaistoryahan ka to is siguridad, no? Ita aton nga mga bisita na ang nag-adto una sa isla kara ita Boracay. So that's why kita mismo antigo kita, no? Mag, kung baga, nga hindi kita maghimo ita mga bagay nga sarang na no? Nga makatao ita hindi manami nga epekto sa aton kag isla Boracay.
14: Okay,
15: after ka to banwar, kag-insidente, nasundan pag ito nga may ito kara banwa nga gin na abog-bog to banwa, no? Nga membro ita pamilya no ita mga estrada no sa isla kara ita Boracay. That's why ngamin ko the time no na tabo aroto kara nga insidente hay nagtao gid man no it hindi manami no may una gid man nga negatibo nga impact sa isla kara ita Boracay. So after kato naka-recover kay papano no makatodo at least kay papano makaron ah makatodo babatsaga man nato no rong manami man karon or positibo nga balik sa isla kara Boracay kay bangod gani nga asa pagpatuman itas stricto ng mga sugundanan, una sa isla Boracay, ang siyempre rondong importante karong safety. Na itaanton nga mga turista, pagwas nga mabatsagan itaanton nga mga bisita, nga safe sanda, makitandong presence at aton nga mga kapulisan una. Na o makatuloy, ibang kampante rondo aton nga mga bisita una, bisan, this oras pa una kara ita gabi.
14: Todo,
15: na kay una kara sa isla Boracay, makatodo rung gabi una, normal ito una rondo, yun doon pinaka abo kara nga mga tawo no nga kapimpa sa mga mahilig no sa mga bar una mga katodo kay hindi mo kuno ma-enjoy aro imo ko nga pagbakasyon sa Boracay ha kung hindi ikaw adyan Albert magpaduwong sa pila ka mga bar establishment sa pila ka mga resort una sa beachfront ako aton nga isla it Boracay mga kaabyanan.
14: Pagana sa pananghalian todo aksyon
15: sa may 6 minutos man wala katariwan sa oras kara ita ala una. Oy happy viewing ha kay Patrolman Mark John Ostan.
14: Aksyon!
15: Ah, pulis na gid si Patrolman Mark John Ostan nagapamati. Ah, naga-FTP makarunda na una sa Sara Police Station.
14: Aksyon!
15: Ah, may gigapagpamati sa pilang adlaw right after FTP pagbisok. Ah, gaban-gaban iya na rama duty no sa aton karaga probinsya kra ita Akyan.
14: Todo! Aksyon!
15: Ah, may gigapon na may gigapamati ah, kay Patrolman Mark John Ostan, no? Nga naga-monitor sa ito nga pagpangalaga.
14: Amba
15: ni Nunoy Abner Bao, sigurado, pressure gin man ako kara kay pulis utama na si Manong. Ang kinangan ko gin man nga magtinguha, aga ipakita man nga kaya ko man ang maging pulis, no? Kay Nunoy Abner Ostan.
14: Muna
15: sa Capitol, ha? May pagpamati, aga may gig nga hapon. Kay Cloyd Beltran, happy viewing, no? Aga may gig nga od. Tro adlaw may size our city minutos nakataliwan sa oras ita ala una oras sa gapon natud kinyo it more power probiotic 8 in 1 coffee mix ato nga pagpanumbalik dugang pangabalita amang katodo balikan naton pagkatapos palit dugang man nga mga pahanumdom.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapit ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sampong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. Sampong Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatean ko nga Sampong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
12: Sa si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
11: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
12: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
11: Opo, tapos?
12: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
11: Wow.
12: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasaimang ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo aksyon. Aksyon.
13: Balik sa tugapag pangalagad sa tugapag ililiba may 16 minutos banwa na katariwan sa oras ita ala una.
8: Aksyon.
13: Oy, happy viewing ya sa aton nga mga fan driver una no sa JM's terminal nga monitor sa aton nga pagpangalagad daw na kaday nong Janing no kay Tonight Lion maay dagi nga pagpamati.
8: Todo. Aksyon.
13: Nga syempre naman kay nong boy Cheryl De La Cruz no rong guapo ang dispatcher ita Altabas sa fan. Ang abiyay kong kalibo Altabas vice versa.
8: Todo.
13: Nga monitor makaroon na sa terminal samtang nagapupatongka no while nga nagawatugat. Kita pasahero makaroy karagabaga panyempo aga siyempre doon sa aton yung mga van driver una no ginagapo pamati ayas aton kagapag ililiba makaroy karagang hapon sa aton yung pagpangalagad.
8: Aksyon.
13: Aga una sa mga kay Sir Manolito Manalo no sa Banwa Karaita Banga kay Ramila Florendo happy viewing sa uman. May gig kahapon na nun. Naman kay Noro Roger Delgado Magkabales sa Barangay San Ramon sa Banwa Karita Malinaw nga nagapamatigid no? Sa aton kagapag ililiba. Happy viewing man kay Madam Bel Orzola sa Hong Kong, kay Madam Bing Nalikatore sa Banwa Karita Numansya o runa karon sa sitio Pagidait Barangay Alaminos no? Sa Banwa Ita Madalag. Now, nga nagapamati man magkaroon karagabagapan niyan po. Kanday Hard De La Cruz na sa Z-Oil sa Osmania Avenue. No? Iya sa aton sa Banwa Karita Kalibo nga nag-monitor man iya sa aton nga pag-ililiba magkaroon nga ultra at law.
8: Kapag may balita, may aksyon. Toto-toto, aksyon.
13: Yaman mo sa aton kapag-ililiba, no? Sa aton kapag-apangalagad, pila pa sa mga balita, no? Gato kapag-atrataron. Oy, ginakwagiri, ah, may... Ah, nabuo na, may ginsend a busy ka todong John, no? Nga unga nga gin turnover. Una karon sa Barangay Poblasyon, Barangay Hall, no? Taga Katiklan. Okay lang, okay yon, may nagbuo yon sa nga no ba nagkuan na basi na malikmatat anaro kuan ro anang mga ginikanan karon dagan ta basi no nga arason gin turnover ito sa barangay hall ita barangay population pero wat problema kay Ginbuo naman no ronday karang nga mga katodo no una karon sa barangay hall no ita barangay population Kalibo Aklan
14: todo aksyon
13: sa nabilin ta banwa no kapag minuto tato kagapag iliba makaron karang hapon. Now, sa ito kagapag pangalagad, no, makarang edisyon, ita ito nga pala tuntunan. Now, nagligad, no, sa ginpatagang karanga sesyon, ita aton nga sanggurang bayan, ita banwa kara ita malay. Now, magkatodo, nagpatagayon, no, ita anak karanga privilege speech. Ang si Malay SB member Alan Palma Senior, no, mga katodo, may kantanan da banwa, no, sa rode karanga operation, ita magapampasahiro karanga mga motorbangka, nga nagabiyahi una karon sa isla kara ita Boracay patabok sa mainland Malay aga iba pa na ton nga mga water vessels activities no una sa isla kara ita Boracay para man makatodo no nga asa safety ita ton nga mga sumagakay no partikular sa mga pampasahiro na ton nga mga motorbangka no kay kinahanglan man da makatodo nga dapat man ha ang ipausisa no sa pila na ton ka mga ahensya na no, magkatodo especially na no, sa ahensya nga like rong opisina itaton karaga marina na no, magkatodo iba pagid na ton ka mga ahensya na no, magkatodo agud nga masiguro gid rong safety ita aton nga mga sumagakay na no, nga nagatabok sa bayan kong isla kra ita Boracay bukod nya mang itaton karaga mga lokal na ton nga mga pasahero kay importante karabano arong anton gid nga mga foreign tourist na o magkatodo especially sa mga nagapatagayin karabanwa itapila ka mga island activities no gamit do aton nga mga asa kayang pandagat una karon sa isla kara it Boracay na o dahil ka na magkatodo rong nga ginpabutsag ni Malay SB member Alan Palma Senior na matapos magkatodo no nga imaw nagpatigayon itasang ka free village speech, no, para nga trataron, no, mga katodo, mausisa, gibagabana, it eksakto, mga katodo, ruray ka nga operation, itaton nga pila ka mga, sa kayang pandagat, no, like, rung mga pampasahero, nga mga motorbangka, ruanton una, nga mga, water vessels, no, nag-cater man, itaray ka nga mga island activities, like, rung mga nag-island hopping, una, mga katodo, may una karon nga mga party boats ang gina-avail itry karang mga turista naton while nga una nagabakasyon sa isla kara ita Boracay. Karong katuyuan karang magkatodo tatoy karang sangling bayan particular na sa kay SB member Alan Palma Senior agud nga masiguro magkatodo rong safety taton nga mga turista ayan nagakomply baga magkatodo itry karang pila karang requirements ang gina dapat i-secure, i-try ka na pila na ton ka mga operators, no? Kuray ka na mga asa kayong pandagat na ginagamit natin una sa abayin ka na kong isla ka na ita Boracay. No, kaya hindi man maripot marigar banwa no nga makaroon. Rumbulyom sa naman natin, ito nga mga bisita. Ang nagapadungo na sa isla ka na ita Boracay, halos linibo adlaw-adlaw. Rung nagapadungong sa isla Kataburakay at the same time nagabalik sa mainland Malay no kay kami una karabanwa nga mga naga check out na naton no nga mga bisita alin sa Boracay ay may una man kami insigita may una man yagiro makatodo nga akabuos man nga di lagi no aga naligad gani no pagpadung ta sa isla Boracay nakita taman mga katodo rumbulyom no it aton nga mga bisita mga turista garaga padugong sa bahing kong isla kara it Boracay mga kaabyanan. Kapag
14: may balita, may aksyon. Toto-toto, aksyon.
13: Okay, based abing karabanwan no, sa pagpabutsag ni SB member Alan Palma, no? Based man sana, karoon nga mga experiensya way back 1999. Now, mga katodo, may kantanan sa raya karang pagkumbaga, taga nadumduman na ito, taga isang kabarko nga ito, mga katodo, no? Nga, ang nalunod no kay although nga hindi man matuod no ayas ato na tabo ama katodo pero basi baga kun ma-experience man ato no iya sa ato that's why nga siyempre wa tag na kasayod, no? Kung while kita nga una kita sa kadagatan, ah, plus pa nga ro, aton kaya gina cater nga, ah, mga pasahero, mga abisita, isa, aturista na ito na sa isla kaya ita Boracay, na o mga katodo, agad nga samtang mas timprano, pabaga, no? May una gagi kita nga, ah, mga ginahimo, ah, hindi na natin pagugaton nga, may una pa nga mga insidente, nga magkaginabo, antes kita, no? Nga magpatagay ka na banwa ita, apag pangusisa, kung ayan, nasusunod gidman banwa ita, pila na ton, ka mga sakayang pandagat, especially, araw mga nag-cater o mga bisita na ton, rumpila ka mga requirements, mga katodo, or dokumento banwa, para, ang masiguro mandong safety, ita aton ng mga sumangakay, especially, rato ng mga bisita, una sa isla kahit Boracay mga kaabyanan.
15: Pampagana sa pananghalian. Todo action. Todo action.
13: No. Ang akusin kay sambilog ka sa ginapamantaw, hindi ginmalikawan. Dapat, di ba dati may una takarabanwa nga proper checking, no? Sa mga nagasakay, sa mga motorbangka. Bisan nga ni sa kwan, bisan nga ni sa mga pampasahiro na to, yung mga motorbangka, no? Patabok sa Boracay. May una kita yung mga katodo, di ba? May mga kung kita karon may mga listahan una nga dapat may kapasidad dahil lagi lang rong carrying capacity itry ka na isang kamotor bangka o galing ato nga naobserveran magkatodo kung may una na ka ng mga insidente no nga mga nagkaginabo sa iba karoga probinsya no nadumduman na ito no while may ito karabanwa nga parang motor bangka no sa I think Gimara siguro to ka area no ganalunod siyempre iya sa Boracay. No, sa balay, automatic, no, nag-stricto man dato kaga Philippine Coast Guard. No, importante doon magkatodo kung nasusunod baga magkatodo. Kaya siyempre, side man naton, no, kita, no, nga antes kita, bi magkinarangkaran, kung may una na narin kaga mga insidente. No, mga katodo, nagkakadabo, that's why tama ka importante nga, masiguman, masiguro, no, kay safety da banwa itaton nga publiko, aton nga mga pasahero, especially do aton nga mga foreign tourists, ang nagatabok banwa, una sa bahing kara kong isla kara ita Boracay mga kaabyanan.
15: Aksyon!
13: Aron dahil ka na magkatodo, rumpila ka baga impormasyon. That's why nga, anara nga ginpaabot. Sa aton ka nga sangri ang bayan, ita banwa kara ita Malay. Ako naman, di na ito mapaktan una, nga magain do aton ka nga mga nga panyempo, no, base baga kung sa sobra na ito nga paghuwag, no? Sa pila ka maginapatuman ay hindi gid no malikawan. Magkatodo, runday ka nga pila ka mga insidente nga pwede ka nga manabo. That's why kinahangan, nga reviewon magkatodo rung pila ka mga nag-exister, nga ordinansa, itabanwa kartamalay, regulasyon sa nga mga permits, arong nga pag-monitor sa sistema, safety protocols, mga katodo, artikular, sa anton nga mga water sports activities, mga katodo, sandig kara sa ordinansa, ita anton nga banwa kara ita Malay.
15: Aksyon!
13: Naunday kara mga katodo, rung pila ka mga punto nga gimpabutsyag ni SB member Alan Palma Sr. That's why may una kara mga katodo ng katagana nga igapatawag no, nga committee hearing. Ang pagtataron ita Committee on Public Safety, ita ton karga sangrem bayan ita banwa katamalay, aga di kara banwa na katagana nga pag-imbitaron, rumpila ka mga ahensya, opisina, mga katodo, pila ka mga organisasyon, stakeholders, na una karon sa isla kara ita Boracay. Like, rumpila ka mga ahensya, ro aton karga maritime industry, no? Mga katodoro, anton nga marina, no? Aro aton kalagapin.

0: itapila ka mga water sports activities na una sa Boracay nga mana nagligad mana may una mana karagagin issue nga sa season ticket asandig sa violation itry karagag kumpanya pero sa Gapon awa pa makomply re karagag violation pero padayon nga nag-operate makaroon baga mga katodo nga mga concern nga ginapaabot na to no mas okay ganira nga may makarakarang nga mga gimpaabot no si SB Alan agud nga mausisa mga katodo kaysa nang banaton safety itaton ng mga turista or turista rung nakasalalay di karang makatodo in kaso awa man ito ginapangayo may una gabaga incidente especially na sa may bayon itaton nga Isla Boracay mga katodo nga nag-avail itry ka mga island activities una mga kaabyanan
1: action.
0: So imitaran man do aton ka nga taga Boracay Island hopping operators no mga katodo rung biha no rung Boracay Island hopping cooperative no mga katodo association una karon sa isla kada Boracay ang pila pagid do kabaga operators unay ta mga island activities like ruray kada mga party boats sa operators no mga katodo ko makita ninyo ruray kada mga magapad ba karon nga parang kani mao nga may una karon mga naga disco disco ko nabakita ta sa abay bayong kong Boracay nga naga libot-libot una sa aton nga isla.
1: Todo, aksyon.
0: No, mga katodo, ruray ka nga mga yate una, no, mga katodo. Agod nga, insigida, no, while nga, wapat may insidente ka nagkaginabo, at least matratar, no, mga katodo, mausisa. Ako na yan, nasusunod gidman, mga katodo. Arong pila ka mga permits, nga gina-required, mga katodo, agod man, para sa safety taton. Aga mga sumagakay, aton nga mga bisita, nga nagabakasyon una sa Isla Itbo.

0: Ay 20 inoy biminutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita ala una ginakugabo si kita banwa tempo sa tong pag ililibas sa tong pag pangalagan ya sa Biyernes edisyon ni tatong pala tuntunan. Rompila ka mga balita nga wakta magabot wakta matataro sa toga pag ililiba makaroon ka nagad now. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Kumahan kita nga mag-ilibate ay inagad ka nagad now sa Sabadong edisyon ni Taton niya pagpangalagad. Partner naton sa technical science si Katodong John Albert de la Cruz. Ako man din Katodo ng ika-aksyon makaroon ka nga hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, si

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katikla.

0: si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-mm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
5: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libaca.

0: Best Pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite Advanced Interest, simple gang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag GoMaker. Ag kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Po,
3: saan
2: po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio. Hit after hit.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita! Sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamang chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
10: Mm-mm.
11: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, sabi ko, nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
10: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako ay pwede tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Pwede man ka mo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page na Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sunthorn Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunthorn Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunthorn Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nag-nueve si ha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-mm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry located at Kalibu Shopping Center also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
7: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari, lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay baka mo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacau Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito, Sandown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagao. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ko nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta kwad laod laod tungod wag ta ko it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ko pirmi adlaw adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Usay Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1

0: buwan ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Pilipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating munamang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Sa atin po naman pala, doon na hatid dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Sa Mandao po kayo ng Pilipinas naroon mga kaibigan. Tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala dudunan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating pala dudunan. Itawag na po ang inyo po naman mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Ang ating po naman numero pwede po ninyong tawagan dito po sa ating pala dudunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po na putol.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan.

0: Tawag lang po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Blandina.
0: Ano pong pangalan?
1: Blandina.
0: Blandina, okay po. Nanay Blandina, ganda ng pangalan. Blandina. Taga saan po si Nanay Blandina?
1: Mindoro.
0: Mindoro, okay po. Ilang taon na po si Nanay Blandina?
1: 71.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Okay, ang tanong ko lang sana, kung magkano yung rice coffee na herbal?
0: Kung magkano? Okay po, Nanay. Nanay, ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, nagkakahalaga lamang po, Nanay, ng 180 pesos lang per box.
1: Hindi,
0: yung ano, gano'n po yung nanay?
1: Yung herbal, tapos naman ang rice coffee.
0: Yung capsule?
1: Okay.
0: Ah, yung capsule po nanay, 13 pesos po ang isa. Ang isang kapsula.
1: Ay, yung pinamin ko po, yung 76
0: years. Ha? Huh?
1: Yung 76 ang edad.
0: Kung pwede pong uminom.
1: Okay.
0: Pwede po nanay, wala pong problema.
1: Ilang kapsula sa araw?
0: Ha?
1: Ilang kapsula sa araw?
0: Kahit po dalawa, okay na po yun, Nanay. Isa sa umaga, isa sa hapon, okay na po yun. Okay po. Yung ating rice coffee po, Nanay, nakatikim na po ba kayo noon?
1: Opo.
0: Okay na? Opo. Yes po, Nanay. Kung sakali po, Nanay, na makabili po kayo ng ating rice coffee, araw-arawin niyo po yun, ha? Okay po? Ah, nawala na.

Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Naputol din. Tawag po ngayon, mga kaibigan. 0969-226-9623.

0: Another caller. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Perla po ng Balanga.
0: Perla ng Balanga, Bataan. Tama po?
1: Opo.
0: Balanga, Bataan. Ilang taon na po si Nanay Perla?
1: 64 po.
0: 64. Okay. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Perla?
1: Opo, Kuya Boy. Ngayong July, isang taon na po.
0: Isang taon na ngayong July. Okay po, Nanay. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Facebook po kasi ako noong 2023.
0: Na-stroke po kayo noong 2023?
1: Opo.
0: Oh, tapos noon, Nanay.
1: Narinig ko sa radyo. Mm-mm. Opo. Narinig ko sa radyo na may doon. Isok din po na iinom ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Kaya po, nabili po ako, naghanap po ako ng rice coffee.
0: Opo. Kumusta naman po nung uminom kayo ng ating rice coffee? Ano po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Malaki po, Kuya Boy. Kasi po dati, nung hindi po ako na-isok, araw-araw po ako nagdudumi. Nung na-isok po ako isang linggo, hindi na po ako nagdudumi. Pero po, nung nakainom ako ng rice coffee, bumalik po yung dati na araw-araw na po.
0: I see. Very
1: at
0: good.
1: Po yung At saka po yung tulog ko, Kuya Boy. Bumanda.
0: Bakit noon dati? Bumanda hindi? Po.
1: Dati po, mga 2 oras lang, 3 oras lang po ang tulog ko. Pero po, nung nakainom ako ng rice coffee, ano po, gumanda na po yung tulog ko.
0: Gumanda na yung tulog po.
1: At saka po, opo. At saka po, Kuya Boy, nawala yung, kuminsan po kasi nahihilo ako, nawala po yun. At
0: nawala saka
1: po yung... Opo, yung pag nahihilo po ako, umiinom po ako ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Nawawala po.
0: Okay.
1: Pagkatapos po yung... Opo. Pagkatapos po, pag na, napapagod po ako, na nakakaramdam ng pagod, umiinom din po ako ng rice coffee.
0: Wow. Wow. So, opo, ibig pong sabihin...
1: Sigla po ako.
0: Ano po yun?
1: Opo. Tumisigla na po ako pagka nakainom ako ng rice coffee.
0: Wow naman, Nanay Perla. Magandang balita po yun, Nanay Perla. At napakaganda pong kwento noon dahil... kumbaga, natulungan na kayo ng ating rice coffee. Pero po yung ano nyo, yung gamot na galing po sa doktor, patuloy nyo pong iniinom yun?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Very good.
1: Patuloy po.
0: At very good.
1: At saka, Kuya Boy, tatanong ko lang po kung mayroon ng sabon dito sa Bataan.
0: Nako, magpapaganda ka na, Nanay Perla. Okay. Meron na po yan dyan, Nanay. Meron na po yan dyan. Itanong nyo po doon sa mga butikang binibilahan nyo po ng ating rice coffee. Meron na po yan dyan. Available na po yung ating...
1: Wala pa. Wala pa rin po sa South Star.
0: Sa iba pong mga ano, sa iba pong mga butika dyan sa Balanga. Teka lang, titingnan natin dito sa ating listahan. Kung saan kayo pwede makabili ng ating... tawag dito ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Teka lang po, ha? Okay. Wait lang, ha? At titingnan po natin dito ang ating po namang... listahan dyan sa Balanga, Bataan kung saan makabibili si Nanay Perla ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yung ating po namang sabon na sabi nga natin pinag kakaguluhan na ng ating po namang mga kababayan. Dyan po sa Value Health Pharmacy. Hanapin niyo po yun, Nanay.
1: Wala din po, Kuya Boy. Kasi doon
0: din
1: po ako namili isang linggo. Opo,
0: okay,
1: namili
0: po
1: ako ng rice coffee po doon.
0: Hayaan po ninyo at sasabihin natin, Nanay Perla, sa ating po namang tawag dito sa ating po namang mga deliveries kung saan pwedeng madalhan na po dyan ng sabon. Diyan po sa Balanga, Bataan. Naghahanap si Nanay Perla dahil maganda na yung kalusugan ni Nanay Perla. Magpapaganda na ngayon. Tama yun, Nanay Perla. Oo, tama yun. Hindi lang po pati ito, Nanay, sa ano, sa, di ba, pampaganda ng kutis. Kasi yung mga hindi pantay na kulay po natin. Di ba may mga parts sa ating skin na kung minsan ay hindi pantay, pinapantay po nito. At may anti-aging din po ito, Nanay. Ibig sabihin, kung yung itsura po ninyo ngayon ay kulukulubot na, nagagawan po ng paraan ng ating sabon. Napakaganda po ng ating sabon, Nanay. Kaya po pwede po ito sa buong katawan po natin. Antibacterial din po ito, Nanay. Protection po sa ating balat na huwag tayong kakapitan ng mga katikate, yung mga buni, an-an, alipunga, yung mga ganyan, Nanay. Makakatulong po ito sa atin. Basta po araw-araw po nating gagamitin. Okay?
1: Ay, Kuya, nga po, narinig ko nga po, kaya sabi ko nga po, gusto kong gamitin yung sabon.
0: Yes, tama yon, tama yon. Tsaka yung ano, yung ating 25-in-1, natikman nyo na po ba yon?
1: Yung alin po, Kuya Boy?
0: Yung ating isa pang uri ng kape, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po, Kuya Boy.
0: Oh, hindi pa, yung... naku. Kailangan yung matikman din yun. Napakasarap din nun, Nanay. Ang epekto nun, halos pareho lang po doon sa ating po namang Rice Coffee Mix 14-in-1+1.
1: Magkano naman po, Kuya Boy, yan?
0: Yes, ang nagkakahalaga lang po yun ng 230 pesos lang per box. Nasa kulay dark brown na karton po yun, Nanay.
1: Opo, Kuya Boy, nakita ko na po yun. Kaya lang po, yung 14 po yung binibili ko.
0: Yes, opo. Nanay, kailangan lang po natin simulan yung pag-iinom po noon. Okay, simulan po natin yung tikman po natin yung bagong sabon, yung ating 25-in-1, tapos gamitin po natin yung ating sabon. Napakaganda po noon.
1: Okay po.
0: Okay po. Tapos Nanay Perla, balitaan niyo naman po uli ako. Again, balitaan niyo po ako. Kung sakali pong nakabili na kayo ng sabon. Pero ito yung sinasabi po ninyo na halimbawa wala pa dyan, sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po muli dyan sa inyo ng atin po namang sabon. Baka naubusan lang po talaga kayo.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Yes po, maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Salamat po sa inyo.
1: Thank you din, Kuya Boy.
0: O, balitaan niyo ako, Nanay. Balitaan niyo ako. God bless po, Nanay. Bye-bye. Salamat. Bye-bye.
1: Okay po, Kuya Boy. Thank you po. Bye-bye.
0: Yes, mga kaibigan. Yan po si Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Stroke patient. Ngayon po, masigla na po si Nanay. Ang problema niya, hindi pa siya na-stroke, mga kaibigan daw, regular yung kanyang pagbabawas. Siya po ay 64 years old. Pero na-stroke siya, nagka-problema halos isang linggo. Pero nung uminom ng ating rice coffee, mga kaibigan, bumalik po yung ganda po ng kanyang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Rice coffee po.
0: Yes po, sa rice coffee po ito, si Kuya Boy po ito.
2: Ito wala po bang dito sa bayan ng Tanawan, wala akong mapitingin sa mga kondita.
0: Sa mga butika?
2: Sa mga
0: butika po, tatay?
2: Oo, wala.
0: Batangas po yan, Batangas?
2: Oo, Tanawan.
0: Tanawan, Batangas po, tatay. Halos po lahat ng mga butika natin dyan meron ng ating rice coffee po.
2: Noon dati, ngayon, bumibili ako, wala. Sarai ng Salikopa, saka dito ang pangalan, marami din yung mga butika.
0: Opo.
2: Wala pang
0: delivery. Nalibot nyo na po yung mga butika dyan, tatay? Nalibot nyo na po yung mga butika?
2: Oh, yung bayan ng Tanawan, yung tikot-tikot ako, yun, wala rin deliver. Although yung isa ay walang deliver, hanggang sabay-sabay daw sila nabidilibiran, ang tagal na may isang buwan na.
0: Sa Tanawan, Batangas?
2: Oh, Tanawan City, Batangas.
0: Tanawan City, Batangas. Okay po. Wait lang, tatay. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwedeng makabili ng ating po namang rice coffee. Diyan po sa Tanawan, Batangas. Ang meron po San Juan, Padre Garcia, Lipa City, Batangas City, San Pascual, Bawan, Sorosoro, Ibaan, Rosario, Pinagkawitan Lipa, Sabang Lipa, Mabini Lipa, San Sebastian, Balagbag Lipa, Taal, Lemery, Calaca, Balayan, Calatagan, Nasugbo. Saan po kayo malapit?
2: Malayo kami dyan. Malapit kami, Malbar at saka Santo Tomas.
0: Ano pong
2: ng Malbar at Santo Tomas.
0: Okay po. Ano nga pong pangalan po ninyo, tatay?
2: Pagitan ang aming bayan
0: Tatay, pangalan po ninyo. Pangalan.
2: Tanawan City.
0: Pangalan po ninyo. Yung pangalan po ninyo, tatay.
2: Sa malakas.
0: Tatay, yung pangalan po, yung pangalan mo.
2: Mario Pamplona.
0: Mario, okay po. Taga Tanawan, Batangas.
2: Hmm.
0: Okay po. Dati po, tatay, saan po kayo nabili? Tatay. Saan po kayo dati nabili ng ating rice coffee?
2: Doon lahat ng mga doon. Meron sa loob ng victory mo.
0: Mm-hmm.
2: Kaso sabi nila wala rin deliver.
0: Ah, wala po ngayon. Okay po. Naubusan.
2: Yung tagal nga, mga siguro mag-isang buwan ako nakakabili dahil pag ako'y bumibiyay ako ng jeep.
0: Opo.
2: Bumibiyay ako.
0: Okay. Wala. Naubusan na talaga. Okay po. Sige po, hayaan po ninyo, tatay. At sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Ipapaabot ko po ito, yung atin po namang tawag dito, yung atin po namang concern doon po sa ating mga deliveries. Nang sa ganyan ay madalhan po kayo dyan muli ng atin po namang rice coffee.
2: Maraming na ako naghahanap, pero nakasabay.
0: Oo nga po. Sige po. Naubusan. Naubusan, opo. Sige po, tatay, hayaan po ninyo at babanggitin po natin ito sa atin po namang mga deliveries, tatay. Ano po?
2: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Sige po. Hayaan po ninyo. Pwede po kayong pwede po kayo, tatay, pansamantala muna na bumili sa, mag-order sa TikTok, sa Shopee o kayo sa Lazada.
2: Kasi nga hon. Mabagal doon. Pag sa Tanawan, nadali pag inagunta sa mga...
0: Tatay, sabi po ng deliveries po natin, tatay. Ano na daw po, tatay? Marami na daw po dyan sa Tanawan. Baka po, kailan po kayo yung huling nagtanong?
2: Hello. Shopee.
0: Opo, kailan po kayo huling nagtanong dyan sa mga butika sa Tanawan?
2: Noong... Abainte. Ngayon, abainte lang. Wala pa.
0: Tatay, meron na daw po, tatay, ngayon. Punong-puno na daw po dyan ang ating produkto. Nag-uumapaw din ang ating produkto ngayon dyan sa Tanawan. Puntahan niyo po ulit. Maghanap po tayo. Magtanong-tanong po tayo sa mga butika po dyan, tatay.
2: Halos na ikot ka nun, sarang. Wala.
0: Tatay, meron na daw po. Sabi po ng deliveries natin, meron na daw po.
2: Ang binibigay sa akin, rice coffee.
0: Yung bigas.
2: Yung ibang...
0: Opo. Tatay. Tatay. Tatay. Pakinggan niyo po ako.
2: Okay.
0: Tatay, meron na daw po dyan ngayon.
2: Sige. Pupuntahan.
0: Opo. Puntahan niyo po ulit. Hanapin niyo po. Isa-isayin niyo po yung mga butika. Meron na daw po. Punong-puno dyan ngayon ang ating rice coffee sa Tanawan, Batangas.
2: Sige.
0: Okay po.
2: Sige sa akin. Yung coffee. Sabi ko, ayaw ko yan.
0: Opo. Tama po. Okay, so, tatay, puntahan nyo na po sa mga butika, tapos balitaan nyo po ako kung meron na talaga.
2: Sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay Mario. Salamat po. God bless po.
2: Okay.
0: Thank you. Mga kaibigan, sa Tanawan, Batangas, punong-puno na naman po dyan ang ating rice coffee maging. Diyan po, mga kaibigan, sa probinsya ng Marinduque. Sa mga bayan po ng Mugpog, Buac, Santa Cruz, Torrejos, Buenavista at Gasan, nag-uumapaw po ngayon dyan ang ating po namang produkto, mga kaibigan. Nasa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee. 14-in-1 plus 1, 25-in-1, pati po yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, pati po yung ating sabon. Nag-uumapaw din po dyan sa probinsya ng Marinduque. Kompleto po dyan yung ating mga produkto, mga kaibigan, ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At ang ating po namang sabon, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available po ngayon dyan, nag-uumapaw. Diyan po naman sa bayan po naman, sa probinsya po naman ng Marinduque. Sa mga bayan po naman ng Mugpog, Buwak, Santa Cruz, Torrejos, Buenavista at Gazan. O dyan po sa Tanawan, Batangas, available po dyan sa Right City Pharmacy, Lalis Pharmacy, Care Pharmacy at Butika ng Bayan. Lahat po yan sa Tanawan City. Kung nakikinig pa rin si Tate Mario, meron na po dyan, nag-uumapaw din ang ating po naman produkto, mga kaibigan. O paano po ba yan? Tayo po ay wala na namang oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Takbo na sa mga butika, mga pharmacy. Dahan-dahan lang po pala. Baka kung ano mangyari sa inyo. Paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatang ito na tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hindi kami umahasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako nga problema, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong ino.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman.

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal mo kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Palcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Palcor Lending o sa Guding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Palcor Lending, ang kaagapay sa kailangang finansyal ng mga SSS pensioners.
6: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Palcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellie's Lodge sa harap po ng Kateklan Church.
7: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX TDX500 may powerful compact. Kanaga panubo sang imo blood sugar. TDX500 garantisado epektibo. Aramis TDX500 D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
10: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang rin mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. Yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng Rice Coffee, mag-inom na ako, lalo na may Rice Capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
11: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, indahan sa inyong mga lugar.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: The station with the best music. Best music.
16: I love the music.
17: Best music.
13: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Yeah!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Sandong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandong Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandong Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
3: Sandong Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sandong Gold Coffee Mix.
3: Sandong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo.
9: For the best variety of music.
7: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.17 oras.
0: Todo Berrada. Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Gun.
1: Los son Visayas Mindanao. Banwat Galibo, probinsya Taklan, Kabilugan nga islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapangayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Sabado. Petsa 4 sa bulan kara Itaholyo dagong 2026. Raya ro kauna-unahan nga adlaw ita Sabado para sa bulan Itaholyo makaroon nga dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton nga mga linibo-libo nga mga sukit. Linibo-libo nga mga tagpagamati ha, mga followers, mga supporters, agkaman naman do aton nga mga aklanon kalibunhon, mga kapwa Pinoy, mga Pilipino abroad nga nagatabid yun katon makaron via Facebook Live mga katodo. Pwede nyo man kami nga mabatian sa television, sa transistor radio, sa cellphone, sa internet. Pili yan. Konsiin ka mo mas kampante ay adlaw makaroon nga Sabado, manami magbugaw-bugaw, manami maghilay-hilay, manami magpabukot-habog ay magamig-gamig samtang nagapamati. Ha, ita programang Todo Birada. Kadaya, amakon nga asaw-asaw ray. Kaina pagpanaog ko, maasaw-asaw. Pag-abot naton iya sa may Puok, Andagaw, pasugod ita barangay poblasyon. May porsyon nga mamaya, may porsyon nga mabasa. Aman baga katodong RGI, nga uwa tama ko nagapagarihas, may lugar nga mabasa-basa, may lugar nga mamaga-maga. Pero ayaw kamo mahawag. I-check naton do nga report ita pag-asa sa hindi magbuhay, anungod sa dayagan ita panyempo. Ah, i-check naton ha, i-check naton do rayang bagyong Inday. Ay ginabantayan makarunda ita pag-asa. Pero rayang ginahambay nga sangka mabaskog nga bagyo ay babaye ag may pangalan nga Inday. Ano ro inyo nga mga plano? Basta ako una yung sabagay. Magpahuway-huway, no? Aga mag-monitor it mga balita, mga issues, mga happenings nga sarang kong igabasyada kinyo. Asa kahanginan. Happy birthday gali sa local version ni Dingdong Dantes. Birthday makaron hangawa man ako katodong Reggie nga uwa ta imaw ikaw tamakon do duty halin pa kahapon ay rang pagkatanda sa day off nga ni Dingdong every Friday pero hangawa ako Sabado hay wa ta ay ro nagpa good morning ta kakon una hay si katodong Reggie ay mabakay ko no imot kape taw kon hasakpan ako kara. happy birthday ha kay Mark Hill Dingdong Rubiso ang nag-celebrar itanang kaadlawan makaron. Raya abing si Mark Hell nga ra. Si Dingdong ay raya ro akong ginatawag permi nga akon nga technical partner kakalok alike local version ni Dingdong Dantes sa mga katudo. So Dong, happy birthday ha. Agkabay pa nga hindi kahilipat ang maimbitahan ako hinduna. Aga siyempre, happy birthday man kay nung Daning Danilo Sablaon nagaselebrar man makaroon nga adlaw itanang ikasitinta anyos. Ayan, never been kissed, never been touched. yun doon ginatawag nga Dibo Disitinta. So happy happy birthday kay Nong Daning at Danilo Sablaon nga naga birthday makaroon nga adlaw. Aga good morning man kay Madam Lorena Sablaon. Aga man naman kay Ampod Apid ha nga naga monitor man makaroon sa aton karang nga pagpangalagad. Kay Toto Ampod Jeffrey Magno anda family ha gina sa Tabok agi na tamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Si Kagawad Inday nagbilin gid nga tamyaw mana makaroon nga adlaw ita Sabado pero akon nga mga constituent ang akabay pa nga una sanda sa mayad nga gawas mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon ag okay nga okay nga okay nga okay pa kamo sa all right. Kamusta ro mga mangingisda? Ro mga manog niting, especially ro arko niting. Kay Boss Roy Conte ha, maayad-ayad gid niya agahon. Aga good morning man kay nang Nita Gonzales Luntok. Sa Gonzales Luntok, Subiaga, Magno, aga kama naman Miren. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Kay nang Pini Magno at kay Nung Nono no sa pamilya Magno kay Toto Pride Magno ginatamyaw ko man ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga una sa Amalia Store ag sa MGMC gas station ag ina sa andang repair shop. Repair shop ang repair shop ng bayan. Kay nang Julian ag kay nung Merlin ha sa pamilya Rilo ag sa pamilya Murado kay nung Dulpo ha ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya agahon. Ag kama naman ha ginatamyaw ko man ita maayad-ayad nga agahon dong pamilya Torres ha, kay Ampod Glinin Torres ag kay nung Lini ha nung Lini pagpangapingon ag mag-walking-walking ay manami magamig-gamig rong panyempo. Good morning man kay Mami Jo Jo Malapad kay Jo White ay Sabado ra makaroon tao kung may duty mo sa OPD ra. So good morning ha kay Mami Jo Jo White Malapad ita barangay Puo ka Kalibo ha. Good morning man sa mga taga-barangay Istansya.
0: Ang inyong mga bunga nga walang
1: buwan. Ina sa Tatak Militar. Ag Tatak Milgar. Ang nagapamati makaroon sa aton karang pagpangalagan. Aga siyempre ina man sa Team Junjun Fernandez. Ag kay Kumari ha nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Sa Team Buboy sa Buko. Maayad-ayad gid niya agahon. Aga inaman kay Kumparing Junior Torre ha nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad sa may barangay Mubo. Aga kama naman kay Tatay Jesus ina sa Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply ina kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon. Iyaman sa Tinigaw kay Nanay Cap at kay Tatay Cap ha kay Kapitana Nini Reyes at kay dating Kapitan na Toto Reyes ha nga nagamonitor man makaroon. So sa pamilya Reyes ha maayad-ayad gid niya gahon ag sa superhero ni Kapitan ang si Miss Mary Ann Ratay ang nagamonitor gid katon gali adlaw-adlaw updated imaw sa balita. Si Kagawad Jerry Adok ho nagatabid man yon katon mga katodo. So maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga Kalibo Public Market ha maayad-ayad gid niya agahon. Nagalitik roogo it aton yung mga taga temporary public market. Aman. Ay hindi nanda masairan kung ano gid dong kamatuoran. Ag kung sino ro nagasugid it kamatuoran. Kung hinunugid sanda mahalin sa bagong tindahan. Ay haron may i-x-ray pa kuno para tanawon do katibay. Ag kapulido itatrabaho ay matod. Ay kung baraghay ro napakadelikado. Aman kung magumpag ro sino ro madisgrasya ay kita. Ro DPWH ag kamanaman dong testa. ay nagkandak man yani ita inspection para man yani nga i-check ro ginatawag nga structural integrity it nasambit kara nga proyekto. O kita mo ha, abuon nga mga nag-iintra di kara sa construction it aton nga bag-o nga kalibo public market. Kailan ba ililipat? Ano ba talaga kuya ang tama? At kung sila po ay lilipat na ngayong susunod na buwan ng Agosto or base sa 2027 pa?
2: May bukto ang bawat komentaryo.
1: Abot-abutan yun ito iisip.
2: May bukto ang bawat komentaryo.
1: Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Oo, dali yang ay i-check anay naton nung report ita pag-asa. Ay total na ka-standby yun. Si Katodong Veronica Torres ro aton nga weather specialist direkta nga naga-report sa PAGASA weather station sa Quezon City. I-check na to na.
2: Radyo Todo live report. Report.
1: Oh, para sa komprehensibo ag detalyado nga balita hanungod sa dagagan ita panyempo Katodong Veronica. Magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ligi na ating panahon ngayong araw ng Sabado, ikaapat na araw sa buwan ng Hulyo taong 2020. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa nga rin tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mm. At kanina nga alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan na nasa may layong 2,985 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Etong bagyo nga ito ay nasa may super typhoon category at may international name na Babi. So, etong bagyo nga rin ito ay posibleng pumasok na ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at posible pa nga rin itong mapanatili ang pagiging super typhoon category. So, once na pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Inday. Sa ngayon, wala naman itong direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Gayunpaman, habang lumalapit nga itong bagyong ito, ay posible nga itong ma-steer o mahila din yung habagat at posibleng maka-apekto na rin sa ating bansa sa mga susunod na araw. Sa ngayon naman, ay mababa pa rin naman yung tsansa ng landfall scenario ng bagyong ito. Pero patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Sa ngayon naman ay easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa lugar ng Luzon at Visayas. At currently nga ay hindi pa rin natin ramdam yung epekto ng southwest monsoon o habagat dahil nga nahihila ito ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagaya nga ng nabanggit, habang lumalapit yung minomonitor nga nating bagyo, ay posible ring manumbalik yung epekto ng habagat sa ating bansa at posible ito mag-start around Wednesday. Para naman sa lagi ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na fair weather condition pa rin sa Metro Manila at buong Luzon. Gayunpaman, may mga chance pa rin ng mga thunderstorms lalo na tuwing hapon at inaasahan nga natin yung ganitong klase ng panahon na magpapatuloy at least until Tuesday at pagdating ng Wednesday, posible nang maging maulan sa lugar ng Mimaropa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 27 to 34 degrees Celsius. 18 to 25 degrees Celsius sa may Baguio at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa may Puerto Princesa ay around 25 31 degrees Celsius at 27 to 30 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, kahalintulad ganang sa may Luzon, partly cloudy to cloudy skies pa rin ang ating inaasahan at may mga tsansa ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. So yung ganitong klase ng panahon, posibleng magpatuloy until Tuesday at pagdating nga ng Wednesday, posible nang maging maulan sa may kanlurang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa ngayong araw nga, ang agwat ng temperatura sa Iloilo at Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 degrees Celsius sa may Cebu, at 25 to 31 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Pagsalukuyan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Taklakhang Maynila ang araw ay sisikat ng 5:31 ng umaga at lulubog ng 6:30 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike ang aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. Atin nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nag-ulat.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abogid nga sayamat ha kay katodong Veronica Torres, Ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Uwakit at gale warning, makanay matugotaw hayro kagagawra, no? Sa palibot kong isla ita Pilipinas. Ro nagapanagasa hanging habagat agkamanaman, no? Uwa pa man gid ita direktang epekto ay bangod sa guwa pa magayo pa eh. Uwa pa nga ni imo makatapak, no? Sa bisinidad ita pungsod Pilipinas, no? Rorayang bagyong si Inday, ha? Ginatawag imaura nga super typhoon mga katuloy.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo.
1: So ipahilayo Todo lang ha, ipahilayo ha, ay super typhoon taabi kung i-categorize sa kategori rurayang bagyo, ha, rurayang bagyong Inday, no? O na imaw sa kategori ita super typhoon. Ipahilayo lang ha, nga hindi yun imaw makaabot, hindi yun imaw makatapak, no? Ag hinandad ag matunaw gagi rurayang bagyong super typhoon nga si Inday.
2: May punto ang bawat komentaryo.
1: Good morning anay ha kay nung Victor de la Tonga, no, nga nagamonitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad kay Marvin Anthony Tindan ina sa Silakat Nonok Leso, no, nga agahon pa nga nagatanaw itsuba. Ah, nagaalin ka na sa suba, partner, mamunit ka? Ah? Aga kama naman kay Nining Abono Villanueva, ah, kay Angeline De La Rosa Nablo, kay Eric Nazario, kay Glenn Talantad Aguelo, ha? Ah, ina sa Panayakan Tangalan, ah, nga nagamonitor man, kay Jopel Carpio, kay Rosalia Halbuena, ah, kay Hamlin Kunanan, ay ginapatamyaw na ro Hamlin Kunanan,

0: ni Torman kay Roger Losero Nagales and family ha nga nagamonitor man ang kay Ryan Pinos no ginapatamyaw na na si Stephen Marti it happy happy happy birthday man makaroon niya adlaw
1: happy birthday
0: o para hinaga ay Domingo at July 5 no uwa kita programa i-advance ko na lang no so happy happy birthday man sa akon nga igmanghod ito sa Olongapo City kay Janilyn Bantigi Rintilio no nga nagaselebrar man it anang kaadlawan hinaga Julio 5 abot ang naga birthday gali no ko July 1 kay Congressman Jubin Miraflores oh aga makaron kay Nung Daning oh kay Stephen Marti oh kay Dingdong abot ang naga birthday makaunso sa tanan niya mga naga birthday nga hindi naton hiabot it pagtamyaw happy happy birthday po
1: happy birthday
0: oh good morning man kay Kagawa Josel Arbolida Cuadernal no Nagamonitor Mando Quadernal Family, Arbolida Family, Innocencio Family, sa Balite. Kagawad, may nahugog guman ko nung atrak, may nadisgrasya guman ko nung atrak. Ay oho, may ging padaga ka kon iya nga mensahe, no? Si Nang Lini Lopez, no? Bagong inform gid lang, oh. Around 5:17, good morning, may sangka truck na naman or delivery truck ro nahugog iya sa Balite bago gid lang haagya namon oh ti sige ipacheck naton ta ha sa report ni Katodong Rinald Banjola plus rong investigasyon ag kamanaman disposition it aton nga Balite PNP sa rayang pagka sikop sa mga Indiano sa mga Indian National nga nagapangloko
2: komentaristang walang
0: at nagapangbudol ba yan ako no pwedeng ma-double your money ang mga katudo no so harun yun buyot yun itaton niya mga kapulisan ang sa pagka-aresto karakanda kahapon ay dinumog agisan na rito kung andang mga nangin biktima agro mga nangin biktima ay nagtaot panay sayon ha sa andamat ang tagsa-tagsa ka mga versyon kung paano sanda na biktima mga katudo so standby ka mo karon ha ay nagapalo up si Katodong Rinald Banjola sa disposisyon itaton nga Balite PNP sa rayang mga Indian National nga nadakpan nga sandararo may kahimuan sa pagpangloko ha sa pagpangloko pinaagi sa pagbuwit kwartay anda kuno nga dublihon mga katodong
2: matalinong talakayan masarap pakinggan
0: so standby ka mo karon ha ay aton dun niya pag-istoryahan sa kabilugan itaton karanga pagpangalagat samtang sa pihak nga bahin permigit ana akong nakikita kay sa anang personal post sa social media sa Facebook. Good morning gali ha kay amigo Dr. Ray Libakin ha amigo naton da no. Sa bilogra sa mga doktor nga mahugod. Ina sa may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital no kung nagapamati si Dr. Ray Libakin no. Ay may mga observation imaw permi hagos adlaw-adlaw nga ginapuna na na. Ro nagakinatabo sa pedestrian lane sa prente it Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Pila taro pedestrian may iya di kara sa paseyo o may iya di kara sa prente ta provincial hospital Daywa o may igtori kato magapit sa may traffic light sa intersection it Ipimpo. Aga ka man naman mabini.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Oh, ay kung aton niya pagahuyap-huyapon, up at tayagi, ro pedestrian lane. Rong tagawiran itbuhi.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Tagabukan itbuhi ron ay simpre king butangan ni ron para makatabok ka agad hindi ka madisgrasya. Buhi ka nga makatabok ang mga katuto. No? So kahapon, may reklamo ka ton. Asang ka barangay official? Nga nagatabok imaw sa pihak no paagto sa Mercury or sa iba pa nga mga butika nagabakay gani itabugong no agbay anang kaibahan man nga dayaga undon ay 16 anyos yo no ro anang kaibahan kurayang sangka official ita barangay no so samtang sanda nag-attempt nga magtabok sa pedestrian ro mga tricycle nagpundo mataag sinyasan nga mana ma'am tabok gon ay siyempre nakaintindi pedestrian doon eh tagawiran itbuhi hambay ko ngani no

0: Eh, siyempre, yung patabo kong sa na-tricycle, mangan-angan ta kuno gulpi at ang sumupot. Ruraya ba yung puti nga rangaban? Ha? Akadasig tay, gulpi at ang sumupot sa anda nga atubang, no? Aga kung uwasan na makapangaman, magbihirahan kung anang kaibahan, ay basi kung nadisgrasya at nasanang daywa, haligsa at nasanang daywa, mga katuto.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So white cap kahapon, una nga duty di karon, no, sa pedestrian, di kara sa may paseyo, no? Wa. Ay tao baga, di kara sa may printed hospital kon may una nga cap, no, mga around 7:45, no, or 7:50 in the morning, no? May cup kung baga rin karon, no? Ay kung may cup, di karon, galing bisan may cup man yan eh, ay mga haras-haras nga rag, mga haslo nga mga siyakyan, ay uwa man yan eh, nagapati kung pituhan, nagatugok lang roato niya cup kung dumayagan yun mga siyakyan. Pero kung halimbawa, abimana, no, maapiki sanda, aga going to traffic light, pwedeng gagsulit cup eh. Agtikitan, ay reckless driving imaw, no? Uwa imaw naga sunod, gina-obey na narubatas trapiko, bisan pa nga rokap na to nagasinyan.
1: Matalinong talakayan.
0: Please lang sa aton niya kap, ha, para hindi ko kamo madamay, ha? Nga uwa kamo nagatrabaho ko inyong obligasyon. Please lang, ha? Kung magmauron, nga may mga haras-haras nga mga driver, no excuses, tikiti yagi, tag pinakamataas nga ticket.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: At kung mag-renitubar pa, ipa-impound roan na karanga sa yakyan.
1: Punto ang bawat komentaryo. Kung
0: siyan yan nga may tagawiran, di karon ka pa delikado. Mas medyo ni sa wapa tagawiran siguro, hindi ka pa mabutang sa intonsis, no? Hay do yung ging designer di karon doon, ging butang, hay ina pari karon ka maging mid-site imong aksidente, mga katuto.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So, ginahimo makaron, hay ipablatter as per advice, no? It MDRR mo, ipablatter anay sa PNP, ro na tabo kahapon di kara sa sangka barangay official ag saan ang kaibahan nga sangkrot sa na ha, arado ita sayakyan nga puti mga katudo, no, ipablatter agroblatter dayhon sa MDRRMO ag iskan it MDRRMO ay may una di karon nya mga kameras, no, ag kon ma buog imaw so mabuog it kopya dayhon sa LTO ang ipatawag. Aro, nakapangagan sa raya nga nga sayakyan, nga ginariklabo, no? Ay gusto naton nga ipadisiplina, ha? Iparibok, o, ipakansilar, wala na karang lisensya, kung may lisensya nga ning lintira, ha?
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Kung sino ka man nga driver, ha? Na sa ko, nagangisi-ngisi ka makaroon, ay uwa ka pa madakpe. Ay uwas nga madakpan ka, dila mo lang walang latay.
1: Berada,
0: so standby ha, ay aton na nga pagatutukan, no, sa kabilugan ni aton kara nga pagpangalagad. Okay. Okay, may panawagan naging atao ka to, no? Ginapanawagan sa mga kaigbataan, kaparyentihanan, amigo, amiga nga si Johnny Kaliwan Ikamina ay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi ko June 22, 2026. Ruan ng gawas ay nahamyang sa Mabilo, Kalibo, Aklan sa andang residensya. Agruan ng ubong ay sa pag-abuton nga July 11, 2026. Ag pagamisahan sa Our Lady of the Most Holy Rosary sa New Washington, Aklan, alas 3 itapon. Ag pagkatapos ko Santos nga misa, aruan ang patay nga gawas ni Johnny Kaliwan Ikamina ay igahatod sa anang ulihing pagahuwayan sa Roman Catholic Cemetery sa New Washington. Ro na kapanawagan, rong pamilya Ikamina.
1: Todo berrada, berrada.
0: Una si Katudong John, nakastandby yun. Je, i-check nato si Katudong John Cabisilla. No? Unahon ta na report direkta sa may provincial hospital. Dispis kita magpa temporary public market.
1: Berada, berada.
0: Do barangay Mabilo gina-finalize yun makaroon doon dang pahampang kasadyahan sa kapiyastahan. Imauman ko barangay Tinigaw, no? Iskay akong council gina-finalize man, nakikita ko eh. good morning ha kay Nanay Cap, no, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagat. Next week, no, kabay pa nga may aton yon nga update. Di kara sa puti nga sayakyan nga ginareklamo, ha, ay ipablatter anay ra, agroblatter, dahon sa MDR Rimo, ag sigurado ako, nga nahagip kagid it kamera. Gakita gid kamo, kurayang barangay official, ha, gakita gid kamo sa LTO.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Rong Department of Education, may ging pag-uwa yun gali nga memorandum. Rayang DepEd Memorandum 2026-06-1660. Hanungod ra sa reiteration of policies on the safe and responsible life, responsible use of the internet and related device or gadget, no, sa mga estudyante ag sa mga school personnel during classes or instructor hour, kunsiin may klase or oras yun nga nagaturo, no, ginabawal rupagamit it kung ano man nga mga gadget, no, like cellphone. Ro cellphone pwedeng dayhon pero taguon, no, pwedeng gamiton kung white klase, pero kung may klase ag inasabi si ni dad, hey, hindi pagamiton, ha. Pwede nga gamiton kung sa oras it emerhensiya nga tumawag ka sa imong ginikanan, sa imong yaya, no? Or tumawag ro imong ginikanan kimo kung kamusta yun do imong sitwasyon.
1: May punto ang bawat
0: komentaryo. So may una yun, ha, mga katudo. No? May una yun, gali, ha, mga katudo. Now, matabok kita sa may Banwat, Libakaw. Rong Commission on Higher Education Regional Office 6 during the committee hearing. It aton nga sanggon niya ang panalawigan. Halin mismo sa anda nga baba, no? From the mouth mismo ita Ched, nga sanda hay mabulig, buligan nanda, no? Especially roray mga second year at third year sa tatlong kurso, no? Sa Libakaw College Science and Technology, no? Nga uwa ngani it ginatawag nga COPC or Certificate of Program Compliance nga raya rong sambilog sa mga importante ag raya rong rason. Nga suno sa taga-CHED, buligan nanda. Aro second year ag third year, sa tatlo ka mga kurso nga uwa it COPC or Certificate of Program Compliance nga mapagraduate, mapatapos di manami nga balita.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ay makuwas abi sa Certificate of Program Compliance. May kinahanglan pa nga isikyar rong Libakaw College State, mga katudo nga special order, no? Agrayang Certificate of Authentication Verification or LCST.
1: Ang ginatawag yan, masarap pakinggan.
0: Aro yun pataro mga kakulangan, mga katudo, nga dapat i-comply it Libakaw College Science and Technology.
1: Matalinong talakayan.
0: Pero aron man pakinggan. During the committee, halin sa baba mismo taga-CHED nga mabulig sanda, ha? Sa Libakaw College ag sa local government unit it Banwang Libakaw, no? Nga maayos raya agod wa yun it magiging problema.
1: May punto ang
0: aron malanggali, ha? Tapos mag-ilinaway pa kamo. Mag-sugumbatan pa kamo, magtuguran pa kamo. Oh, si board member Mark Kim po malanggali ang yabi.
1: Matalinong talakayan, masarap.
0: Ay kunuwa pa si board member Mark Kim po, atong isang guno yung palalawigan, hayas tayang siguro sa away magkaroon, nga mahugog sa pamulitika.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, tatoon yan sa pamulitika ray.
1: Todo, berwada.
0: Oh, harap agad. Rong revised floor plan para sa meet ag P-section, kubag-o naton nga tindahan padayon makaroon nga ginaamat-amatan it Rotaplex. Rotaplex Construction and Development Corporation. Imaw man gihapon, ro nag-revise sa floor plan it bag-o naton nga tindahan. Ay tao kondo Department of Public Works and Highway agrotista, kung nakasumiti yun, it anda karanga report. Kuging patigayon nga inspection to check the structural integrity of the project. Nakubaan ako sa bagong tindahan nga ra, aman. Ay base, makaroon mahuyang, agikon itong tungan yun, inabo, kabuabo nga tawo, no? butangan it mabugat, base tana banwa kun magugos.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So gabay pang ipahilayo ha, nga magugos to atong bagong tindahan ha.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Oh, i-check ka rin ato si Katodong John Cabicilla samtang sa piha kabahin, Rong Quarantine Inspector Agrong Philippine National Police Personnel. Maga duty 24/7 sa border control checkpoint ha, ina sa may banwa it Altabas. Suno sa aton karanga upbet. Ha? Para mapasiguro nga hindi kita masalisihan ag mapatuman, wrong no document, no entry policy ay siyempre makahagadlok ruraya nga rang ESF. Ay sa yun yung mando atong mga manog alagat baboy, mau po yung sandara na ka gugin hawa.
1: Berada. Berada.
0: Samtang sa pihak kabahin, wrong construction, ko barangay Andagaw Market, pag-aumpisahan sa rayang bugan, ita July kung maisumiter yun wrong program of works mga katodo. So we will try karon ha, agpadayon makaroon nung clearing operation sa rayang mga illegal structure nga ra, sa mga obstruction nga ra, sa dagan mga katodo.
1: Berada.
0: Dong Western Visayas Region 6 ging designar bilang first responder it Office of the Civil Defense kung in kaso kono por kaso nga tamaan it the big one dong Metro Manila.
1: Berada.
0: Ay opisa nga may tumama nga mabaskog nga linog mga katodo, ginabantayan makaroon dong Marikina agrong Pasig City ay rayang daywa ka mga syudad the most affected when the earthquake hit kung ginatawag nga West Valley Fault.
1: Berada.
0: So, kwanged kunoro magrabihan rong Marikina ag Pasig, mga katodo.
1: Berada.
0: O, i-check na nato si Katodong John Cabicilla. Unahong tanay report direkta sa may provincial hospital.
1: Rancho Todo Live Report.
0: Ag mausos tayong kita sa may temporary public market sa report. Patrol, Katodong John, please go ahead.
2: Katodong John. Dahilan sa ayam, katodong Adil, no? Dahilan sa ayam, no? Asang ka motorista ro na-accidente sa motorsiklo. Ang iya makaroon sa atin ng may provincial hospital. Nagabuti at mga alauna, warintar o pangasan ka na taga-aga. Rubik din mga nga ito, vehicular accident. Dahilan sa ayam nga si Boy Asyong, 39 anyo sa pang-idarong kinang motor nga. Banwa ita libakaw nga kunsiin, sakay sana nga motorsiklo. Aksidente, timurang nakasunggab, ita ayam, katulong Adil. Ang iya mura itumumba sa motor nga na ginasakyan nga kunsiin. Dahil nga nga biktima ha, iging kabuligana na nga iging dalaya sa atong namay provincial hospital dahil si Boy Asyong ay nakaagong katunga dilit mga lastro sa alamiyabi din siya ng ulo ang sa mga nakasari-sari nga parte siya na ngawas na kusin dahil nga nga biktima ay mga rung nakakonfine sa atong namay Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Sangka motorsiklo man gapon katunga dilito, accident din sumunggab sa sangka itright aging dalang maniya sa atong namay provincial hospital dahil nga nga biktima nga si Mark Air Assis 22 anyo sa pangidaron karano ita barangay kulo sa Banwa ita inyo asito nagabot ya sa atong provincial hospital mga alas 2:20 pangurasan kina tagaga nga kunsiyen dahil si Mark Air ay sakay man sa anang motorsiklo aksidenteng sumunggab imaw sa anang kasumbla nga itry ka kunsiyen imaw rohail kan sige di maro ay tumumbay mo katulong gilil aga ging kabuliganan nga gindalaman niya sa atong namay provincial hospital dahil si Mark L. Assis ay nakaagong sa tulungan na dinil at mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka ng awas na kusin na ilang nga biktima ay yaman makaroon sa atin na may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Self-accident at tulungan dinil no, nagabot at mga last 11:20 tabi eh. Rubiktima nga si Umil Realumsagay 40 anyo sa pangidaron karon no, at barangay laging banwa isa banwa ita noman siya nga kusin sakay manimaw sana nga motorsiklo no aga imotor high na out balance tumumba imo sa motorsiklo nga naginasaktan nga kusin daya hay self accident ta tulong din aga si mga ra aging kabuliganan mga aging dala sa akong nga may provincial hospital dahil si Umil Roy Alumsagay ay nakaagong katulong nga dila mga nakasari-sari man nga mga nastro sa nakasari-sari man nga parte ka ng awas na kusin dahil nga biktima ay iyaman makaroon sa akong nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Tatlo ka vehicular accident katulong din no nagkanabo kung nagkaliwan nga mga Ilinura sa agro mga bikin mga ra, iya tanan makaroon na gendala sa atin nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Agbanto lang kita katulungan dyan sa mga nakakonfine makaroon iya sa atin nga may Provincial Hospital. Sa Surgical Ward may 53 ka mga nakakonfine. Sa Pidya Ward may 39 ka mga nakakonfine. sa OB ward may 129 kananay agmay na po kamaungaro nakakonfine. Sa ako nga penal wards ay may 69 ka mga nakakon nga legal aid agmay daywa kamaungaro nakakonfine sa ako nga penal ward. Ang sa ako nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga bati ano nakakonfine may 125 ka mga nakakonfine. So matutal sa kabilugan no, kay Bano Isolation Ward, Agro ICU Ward, may total nga 454 ka legal aid agmay 12 ka mga unga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon niya sa atin may Dr. Pail Sumbukon Memorial Hospital. Alin sa provincial hospital katulong nga din, no? Nagdiretso kita sa ako nga masakosako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public market. Pero nag-uwatuwatid kung anong mga isla rin nag-abutan niya sa sulit akong merkado publiko ang kumpilar opisyo kung mga isla makaroon nga nag-abutan niya. May ato rin nga tiyaw, no? Baka namin rutiyaw nga na 140 at 150 kilo, no? Baka namin itong paksyon rutiyaw, no? Kaya ito rin yung sultido sa prongyol. Depende may sultido sa aming muli intok. Sang gatos ro kilo. May ina matang sultido sa kanami mata. Kaya ko, temora, 200 ro kilo. May tamban kita rin yan. Abo-abo dahil ro pinakabo ng isda makaroon. Tamban niya, 80 at sang gatos ro kilo. May marot kita rin yan. Dahil wakaklase man dumarot. Marot na lapad nga rin muli intok. Na saringon, ag may marot matang bilog. Pero bukot magko, yung na marot na bilog ha. At sarangan niya, temora, 160 ang rin nga bilog na marot. 240 kilo. May asasa kita rin sa Ingon Ra, no? Kami sa Ingon Ra, 160 kilo. Mamsa rin, mamsa, no? May mamsa kita rin, 260 kilo. Pero bilog tara, bilog ro mamsa na rin na baligyana. May ginto kita rin sa Raysalay, alin isang gato sa 160 kilo. May gurayan kita rin, pero bukot magkor, gurayan rin, may yung tokra, nami prituhon ra, 200 kilo. May bantalaan kita rin, no? Atong bantalaan rin, ay, dayo, 320 at 340 kilo ina kay Bradley no Rimon manami ra nang bantaan no sa tuor bantaan makurong yan ginagasa rin sa sulit ako na merkado publiko magaling ni 320 at 340 kilo tulisan rin ah kay pa paring Jorge de la Cruz may tulisan ni Mao 50 kilo pero mintok rin nami rin ang turtaho no ruwato nga Blue Marlin rin ah Blue Marlin ato rin ah o malasugi ay 380 kilo may sulit kita rin ah rusulig rin ah ay 200 kilo, may bisugo man niya, 200 manduk kilo, may tilapia rin, baka sarang tiyagkor, tilapia nga na, mga takdo, daywa, kararosang kilo, no? 160 kilo, may terok kita rin, terok, 200 kilo, may aloy rin, 200 manduk kilo, ang ruliwit, kaya na meron kay Ping Nanay Marikwa, pabiso na ni Marikwa, kaya Ping Nanay Marikwa, kay parang Jopel nga, kay Baan Runa Sanang Latok, kaya nang liwit, ay 240 kilo, no? Aga sa bangus mo kita problema no abundat kita paabot sa bangus no depende sa size sa bangus no malintok ka bangus yung ginapakas abo makaroon no malintok ka bangus yung ginapakas 140 at 160 kilo pero kung maimutang pwede sa bawan ibabak ni mo o ano man runa rin mong gaon buwag ko utang bangus ra ay 180 at 200 220 at 240 kilo ina kay bro Jokel iba't ibang nga klasik bangus anak runa briga runa depende ka abo sa na nakahilira di karon sa pinakalikod na prosenitato na position, malapit yun ito sa may chicken section, katulong nga dinil. Pag-abot sa aton ng mga iba pag natin na baligyan, no? May pasayan nga likita rin, pasayan natin 300, 350 at 400 kilo, kung aton nga tahong rin, kaya 800 at 100 kilo. Adon ka mo rin, ang magbakas-bakas, no? Agunda abo nga inyo nga makit mga abutan rin, dahil ginapili na kaya man raton rin nga nag-abutan ng mga priska ng mga isda. Pag-abot sa karne, huwag tayo problema, abunda man sa tira sa pag-abot sa karne, no? Ato nga dristikin ang ratong backyard ng manok, no? Rana karang apresyo ko, ato nga manok nga rana dristikin ang backyard ng matagyapon, 200 matagyapon ng kilo. Pero ato nga native ng manok, 380 matagyapon ng kilo. Pero kabot na pati karne at manok, kumabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, kung laon nyo makaroon sa adlaw nga, Sabado, anang Tiklon, Atay, Adidas na na, Resiki, ananga isaw no may chicken wing man at hindi ko nanor gusto niya ako no pagabot sa karne man ako nit baboy abunda man kita wag ito problema kay parang tutong ni pumusino sige matarlasa kana mga tao riya sige matatantad ko ang mga karne kita baboy magaling niya sa print ya sa pinakalikod abo tang naka display nga baboy makaramo kaso pork chop aglim po 300 at 320 mata di apon ro kilo pero kung abo tro pan si karne baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo pili ata kam no pang sisig ninyo ro na pang binubuan, pang nilaga, no? O kung pang sweet ham ninyo na, pili at ako mo kung ano gusto niya on kung sa parte tatong mga karni itababoy. Kung ano naman doon karni na ito, baka ganoang, doon ang unog ka na, 420, pero kababot ng parts, kanit bakal ano ang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Atin pang gaon runa o pang ano no, laga natin runa no, prataho natin runa, abo runa, parts ikarne natin it, baka ag ano ang no. Awa kita problema abunda ta makarong kita ga salamblay na tayo sa pamilya Romero. Punang lapok ni Garo na ya abo randa makarong karne nga nakadisplay sa sulit ato nga temporary o kalibo public market. Pabot sa gulay katong ngayon, no? Ya, kami kita makarong gauling to di para sa may bagsakan nga riyad. Dahil abo ko rin nakadisplay nga nagabaligat isda, no? Abo rin ang mga sapiak niya di karang linya. Abo rin karang gabaligat mga nakasari-sari nga mga binugkos-bugkos nga mga gulay, no? Pag di karang sa kiligat ato nga prisiksyon, ina, di karong naga tad-tad ang mga nagasinsin at mga nakasari-sari man nga mga gulay. Ang sa likod, kay Mama Marapan, ina man do, binilog-bilog ng mga gulay. Pili at anto ka mo rin, abot ang gulay. Pag abot ito, pag-uwa rin sa ating mga panapos at kalato. Pero abot man rin ang mga gulay, no? Abot man nga mga gaon na to, no? Kamuti sa aging balintay na doon ko rin yung makita. Ang di ka rin lang sa panapos ni mo, di ka rin mapag-uwa kasama yung ating magsakan area. Abo rin ka rin nagbaligya sa ating mga kakanin, frozen products, rin ka rin may mga protos man yung inabaligya. No, ang di ka rin sa pinakanin building natin, grocery section natin, no? Sa kaya Ma'am Ria Runa, Mendoza Pang, inaaran ng grocery, no? Ang gabi-abigid ka, Suwalog, Sari-Sari Store, ang Roy Buntogon Restaurant, baka na may makaroon ka, mabuong doon dyan pamahor ito, dahil ay reading-reading yun si Roy Buntogon Restaurant na mag-servisyo kinyo, mag-hat-hat at mga nakasari-sari nga mga putay. Pang masaro, ha, nakaroon nga presyo, no? Sa nasa, wala ka nang hahanapin pa. Kanam itong doon lasa. Yan, yan, tulong ka mo riyan. Dikara sa suod nilang rait, ato nga, grocery section, no? Katulong nga, Jimmy. Ang dikara sa katungwanan, ito nga sa Lorenzo Sunod. Kayo naman, dikaroon do, prutasan ni Papa Dads. Baka nam itong rana, runa, nga nakadisplay nga mga prutas, no? Mangga na runa, no? Mga mansanas, runa, no? Maruna, rana nga display, sana nga latok, no? Sana runa nga kubo, no? Ang sana nga, ano? Kristo, no? May mga kabaligya, maniboro nga mga nakasari-sari mga classic itlog, no? Nakasaisi-saisi, sir, ang may ana man runa nga, itlog nga maanat. Ang kipin na di karon, din, nung bani di karon, ana, ro, mga abo di karon, nga display man it, mga nakasari-sari nga mga bao, no? Aga, what problema, abo man, sa kaprintina na di karon, abo man nga managabaligya runa it, mga gulay, katulong nga, din, aga, kira sa kilid, din ato nga, mitiksyon, di kara ka sa kay ma'am, Bibi, Magalyani Sari-Sari Store. Competitors ni Carlos, wala ka nang hahanapin pa. Anto ka lang di kara, no? Sa may pagpaglitog lang mo sa atin nga mitiksyon, may na di karong punong-puno na nakaroon nga pwesto at mga nakasari-sari nga mga gulay nga alin sa Bagyo. Agatan ng tanan nga klasik mga panakot, ina mo mabakal kay Ma'am Bibi, Magalyani Sari-Sari Store. No? Ang saka, sa katunganan, kaya pa rin mong sabali rogan rin pisiksyon, ang sa pinakalikod, roga-puga ang nagkoskos natin ita payok nga ni Ay Anto. Kumuagod ka mamagtalang, sa likod gilang itmikiksyon natin, ina di karong nagkoskos ang nagkapuga ito tayo kag may agin na bakon niya pag sa naroon nga pang buko sa alando. At tulong ka mo riyan, ay mas makaroon, radio makaroon na ato riyan ng mga negosyante, nag-hat-hat yung kanda na nakasari-sari ng mga baligya katulong Jiril. Ang bago ako mag-instro ko katulong Jiril, no, ginapanawagan na isang mga kakilala, igbata, amigo, amiga, pamilya ni paring Rony, Di Vicente, Maatubang, no, at isang ka-empleyado rin tatong munsipyo, no, Santa Sweater na, ay mo nagtaliwan sa kliyak nga pinabuhi ko dahil nga bulan, kaya kung nagtaliwan niya buwan, no, June 29, nagtaliwan niya sa paring Rony sa piyak nga kinabuhi. Agroan nga patay nga awas, namiyang inasamay, andang residensya, no, inasamay Purok 2, kaking labit amit ba rin malay ka, de, paring Rony na matubang ra, ay na nakahamiyang raana karang patay nga awas, pero wak pa nakatalana karang raana ng hubong, hindi panawagan lang galing ito, umano, hindi panawagan ka ra, hero bilogig nga pamilya. Ang happy happy birthday, you know, sa mga gamong na membro, Golden Boys, no? Kaya Golden, B-Boy, happy happy birthday gid kimo, no? Aga side ko naging masadya gid yung kabirthihan, nag-celebrate gid bilog na tropa at Golden Boys ina sa may atong shopping center, no? Paring Roy Garmino, no? Police retired police master sergeant na Ralston Candido, no? Ang sa bilog na membro ita Golden Boys, no? Sanda kahapon na celebrate sa kabirthihan ni B-Boy, no? Happy happy birthday gid kimo. Haling gid sa bilog na grupo ita Golden Boys. Aga happy happy listening gid, no, kaya paring Junior aga paring Rafi Alcaraz, no, ina tumay barangay Tigayon. Happy happy listening gid sa pamilya Alcaraz, no. Kay SB former SB member Jones ang nilakin ko, happy happy listening gid. Kinyo nga daywa ga pinamati ni Sanda makaron sa ato nga programa. Aga kaya sa ato, no, sa pinakama namin, no, sabaw pa lang ulam na kay paring Harley, Harley Karinderia ina sa ubos ita El Barrios, no, baka nami ton makaron da nagabukaw-bukaw do sa Baruna. reading-reading yung taga mag-servisyo kinyo, maglatag o nait, mga nakasari-sari man niya mo, mga putahe nga ginagaha sa Harles Karinderia. Nga ni Happy Apple Listening, kasi nagabong magkita ni Karon sa Harles Karinderia. Dahil ni Kating Gidel, may ato dati nga balita, no? Magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Palestong Bukon Memorial Hospital, paagturya sa ato nga masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga may talibo public market. Sa Japon, para sa Tudo Birada, ako man si Tatulo nga Jun, kabisilya ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Tudo! Radyo Tudo!
0: Abugid niya sagamat ha, kay Katudong Jun Kabisilya, direkta nga nag-report halin sa may provincial hospital ag umos-os dayon sa aton nga temporary public market. Ay ano pa rin yung ginahugat? Motion! Manindahan kita!
1: Todo Berrada! Berrada!
0: Good morning, Anay, ha? Kay Edna Aragon. Ayan, ginapatamyaw na roan ng gwapo ko no nga inkampod, no? Sa Laguna, no? Kabangrusan, family, no? Sa Rioja, family. Ayan. Kay Josephine Tolentino, kinapatamyaw na ro mga taga-barangay Istansya, no? Agkama naman kay Teresa Daguno Vega, ag kay Terbari Gray, ina sa Daha Norte, no? Kay Nung Gido Reyes, ha? Good morning. Ag kay Nang Amalia de la Cruz Subiaga, no? Ag kay Bingay Almanon, ag kay GB Matore, no? Nga nag-monitor man sa aton karang pagpangalagan.
1: Berrada. Berrada.
0: May 9 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6 itagahon. Agroraya nga balita ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik, programang Todo Berrada sa report ni Katudong Rinald Bandiola, ha? Sa natong mga Indiano nga to. Ang sarayang nahugog or na-aksidente human kuno ha, nga delivery truck ha, sa Balite. Balikan ta pagkatapos si Jamagra.
1: El Rentillo, komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
6: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
11: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
12: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
11: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
12: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
10: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
13: Happy, happy birthday, anay ko no, ha, kay Uncle Iting. Makaroon nga July 4, 2025, no, halin kay Marlin Flaviano. Abot na nga naga-birthday. Good morning man, ha, kay Toto John Briones, ina sa Altamar. Ah, nga nagatabid yun man kato, nagamonitor makaroon sa aton karang pagpangalaga.
6: Berrada.
13: Si Katodong Rinald Banjula, unahon anay nato, no, bago ro aton yung mga issues tayo pang do, no, bago naton pag-umpisahan nga talakayon. Good morning man kay Brother Jaymar Carpio Julian, ita Plak of the Divine Mercy, ina sa Ochando, New Washington, Aklan.
6: Berrada. Berrada.
13: Ara na je si Katodong Rinald Banjola, i-check na to, no, sa anak karang report direkta sa may primero distrito kuaton nga probinsya Taklan.
6: Radyo Todo live report.
13: Oh, mga natipon niya mga balita, Katodong Rinald Patrol, please come in.
14: ka todong gadyo dahil ginapaong pag magkaroon no ita aton nga paliti PNP rumpila kabaga dokumento ag pwede no nga ikapile nga kaso against no sa nagkaraga tatlo ka mga foreign national matapos nga ginaligar no na arestora matapos nga magpamiktima magpangsalisi no or butol-butol una karon sa banwa kara ita paliti katodong gadyo no kay rodek nga mga senaryo katodong gadyo halos natabura no sa pila ka mga banwa na diligan ka mga tinuig mga binugan nga may una ka mga negosyante no nga ginasalisi itry ka nga mga foreign national allegedly no sa mga reported sa mga previous na mga incidente ka to del nga ginakabaga ginapatagang no gina aga pangutana mana kun mauno manarong itsura it 500 peso bill hasta nga malito no ro nanda ka mga subject ka to del kay kahapon una ka sa banwa ka ita balete no may isang ka negosyante una ka sa may barangay Pilisiano nga nabiktima no itry kag pagsalisi nga mutos aka todo jud pinaagi no sa pagpanabi no itry kag kwarta nga nagapangutana hasta kuno masayra mo lang nga imaway biktima na no itry kag pagpambudol or salisi aka todo jud og galing ro kag pagimbolbado isa mga foreign national no una abi nga report isa Iranian national pero sa pagvalidate nato kag balete PNP hay mga Indian national da ka todo jud no daywa ka bagagaki aga sambilog nga babayi suma 3:30 kahapon ita hapon nakabaton ita kawagro aton nga altabas sa PNP humalin sa Baliti Municipal Police Station nga magpatigayon no ita dragnet operation or a checkpoint ta katodel timingan man kahapon nga may una karagang mga checkpoint man do aton nga mga kapulisan no kay adlaw adlaw abi ra nagpatigay ra checkpoint ta katodel so pagtembre ita aton nga Baliti PNP katodel ginpara no sa checkpoint kahapon una sa banwa karit altabas no dekra nga sang ka Mitsubishi Expander sa kay gani no rodek ra tatlo no ka mga ginadudahan ang suspect no so pagpara ita anton ni Altabas PNP mingko makadudagi no rong hugag itry ka rang sakay no correct rang Mitsubishi Expander katodong judel pagpara to kasi ba initial na karaga timbre rato ka rang baliti PNP nga sandahay allegedly suspect no sa pagpangbutol una karon sa banwa kara ita balete so after kato kato judel approach ato ka rang balita Altabas sa PNP aruday ka rang sagakyan no nga sakay aruday ka rang tatlo ka mga suspect aga di karon na, natukiban ita aton nga Altabas sa PNP ngamin ko kung baga no nagdahilan aron day kaya nga sambilog no particular day kaya nga babayi nga manahay malain manara kung kaya nga pamatsyag masakit manara kung kaya nga atian no katotong si Del that's why naging pagamayan ita aton nga Altabas PNP naging tawagan ita aton nga MD Araremo Altabas katotong si Del para nga matawaan doon ito nga kaigo ng tupang doon ako nga concern kaya nga reklamo abi no aron day kaya nga sambilog no sa mga sakay ita kaya nga Mitsubishi Expander katodong gadyo del pero pag abot ita atong responding nga MDR mo ita Altabas hay minko nag okay no naduga manarong paginakit ko na ko nga gina batsag no sa nakaragatian no kung nasang bikirang babayi katodong gadyo del that's why nga gin pagamayad no ita aton ni Altabas PNP nga gintawgan do aton ni Baliti PNP nga mana iya naman na hold man naman namon iya sa barot Altabas sa checkpoint ronay ka ginaligar no nga tatlo nga kamaga persona nga allegedly suspect no sa natabo ka nga pagpangsalisi o pangbudol ula ka sa barangay Pilisiano sa banwa ka ita Balete katodong adjudel no kay itut abi natabo ronay ka nga insidente no nga ginaaligar sa kanegosyante rong nabiktima no katodong ito kay tatlo ka mga foreign national asanda karon nga mutos no una sa banwa ka ita Balete aga halos no iya sa ato nga probinsya Katakyan maabo no nga mga insidente nga nabiktima no nga mga negosyante kun ato nga matandaan sa pila ka mga banwa katodong ito kay karon mutos no madasig abi no ro anda karon nga pag patigayon na ita pagpangloko no sa pila naton ka mga negosyante that's why nga halos nga mabuhay aron day kra nga mga nga nadakpan no aron day kra nga mga suspect na bago diri nga mga foreign national so timing ang kahapon no katodong gadyo dahil nga nagbaskog norong buot itry kra nga complainant nga nagtabot no sa atong kag mga awtoridad katodong dahil that's why nga insigida nga natembre no sa malapit no nga police station aron day kra nga insidente aga nagpadayon kra ita dagnet operation or checkpoint rato nga mga pulisan nga nagkaresulta nga mahold no sa checkpoint aron day kra nga tatlo ka mga Indian no nga una makaron no sa paginakop ita aton karon nga balite PNP ginainggan nyo makaron ita aton nga mga awtoridad mga previous no ng mga insidente daw nga nabiktima na ton ng mga kaimahuran partikular doon pila ka manegosyante katodong judel nga mag-adto no, sa ito talaga balit PNP agad nga ma-identify kung ay handaya man no, ng mga persona rong dati ka no, rong nagpanglokokanda no, pagi sa pagpangbudol sa pila na ito ka manegosyante katodong judel ay sa ito sa probinsya ka itaakan. So makaroon ginapahaom ita aton nga balit PNP no, rong pila ka mga dokumento para nga mapasakaan ka ita kaso no, rong ka mga suspect kay may mga report nga nag-abos sa itong talaga makapulisan nga rong gamit ka rin nga sasakyan isa mga rent a car katodong jetel no, dasa isang bilog da sa mga pamaagi nga mabudlay sanda no, madakpan kay paiba-iba no, itry ka rin nga sasakyan at katodong nila pero magkaroon ay ginabalilit pa ron itatong talaga balit PNP kung ay hanong ka rin nga sasakyan nga dagan na kahapon isa rent a car no, katodong jetel nga ginupahan ginrentahan ginjamang no, itry ka rin mga suspect nga nadakpan una no, kahapon sa checkpoint sa Banua Karaita Altabas na no? Katodong jutel. So makaroon temporaryo na nakahunong una sa lakapsel ita at nga balit PNP kay una na tabo urobay ka nga insidente aga kami igani no, kabo ng mga igmahod na ton no, nagpadugong sa balit municipal police station kay base sa pagpabutsag kato no, initial ni police detenant Rishi Bulanon ita aton ka nga balit PNP nga agabutan no, nung pila ka mga posible nangin biktima ko una no, itry ka nga mga suspect aga nagdangop po na sa aton ka nga balit PNP pagod nga ma-identify urobay ka nga mga persona kung ayan sandamanda rong responsa no, nga nagpamiktima ako nagtaliwan karoon yung mga binuwan iya sa ato nga probinsya Katakan particular aron dahil kang pagpangsalisi no, sa ato nga negosyante iya sa ato nga probinsya Katakan katodong judel. So makaroon no, inara temporaryo nakahunong pa sa lakapsel no, itato kang balit PNP agabi sa pagpabutsag ni Lieutenant Bulanon nga ginapahaom doon pila ka mga dokumento agod nga mapasakaan ita nagkaigo ka nga kaso runday ka nga tatlo no, ka mga Indian no, nga nadakpan kahapon una sa Banot Altabas no, pero residente na tabo sa Banua Karaita Balite katodong judel.
13: Samtang bali, sa pagkamain katodong Rinald pila tanan doon nag come out nga mga komplenan.
14: Actually, isang bilo pa lang dito kahapon, dahil pa lang doon una ka nag-complainan, katulong sila, dahil sa'yo makaroon din na panawagan, ita aton nga baliti PNP, no, nga sa mga previous mga mga insidente, kay one time, may insidente man, no, una karoon sa part Pilipinisiano, nga naandaman ka na biktima, no, ita ay karaga, makaraga mudos, tag rato karaga negosyante man to, no, katulong sila, no, nabuuan man ka ita kwarta, aga, I think, no, sa may pay karita leso, gato, nga nagpangutan naman, daw katulong dito kung maunurong itsura, itry ka nga, kumbaga, may nangmudo sa may talaga pangunta na like man na kung mauno man na rong itsura, ita 500 peso bill, na bago, aga luma, no? So, madasig labi rong mga senaryo, aga kabo ka ng mga natabo, no? Iya sa aton sa probinsya Takan, sa Nabas,
13: so, may ito bali, na sambilog pag ang rekomplenant, aginahugat pa itbalitik PNP, noro iba, no? Agro yung sambilog nga ron, positively identify. Kaya tatlo ka mga suspect.
14: Positibo katodong jetel kay timing lagi di bago sa may part okay. Ita Pilisiano no, may ganing timing mata nga nakatimbre mati mao sa tuga baga otoridad katodong jetel
13: si Hasil ko no naga tiner sandara sin sana nagapanago
14: wa pagdito ka kwan kay after na nga mag kwando sa mga sa mga previous to nga mga insidente after nga makapamiktima automatic ka panawagi So makaroon na birong sa kanya na katodong jetel na check para itatong kaga balite PNP kun ayan na dayagit man, rent a car, no? Kaya may mga information nga rent a car, no? Rana ko ginagamit, that's why nga sambilog sa mabudlay, no? Nga kunamat madakpan, itatok na gamaga otoridad. Kaya after ka lang makakometer, ita makakaya mga
13: senaryo. I-check nanda sa LTO ro rehestro, agad masairan kung sino nagapanagiyag pangutan o kung rent a car do, no? Katodong Rinald.
14: Doon katodong doon, no? Rung ginahimo makaroon ato kaga baliti PNP kay kahapon, kabi-iabi. Agos nga masakugid no raton kay mga kapulisan sa pag ahikotar no kay agos nga maabo kami kami actually kami nagahistorya kami through messenger ni Lieutenant Rishi Bulanon agos nga makabukit at dugang kay mga information aw galing timingan man kami igid nga masako gid mo katodol no kay hamba na katon nga maabo kami rong tawo una sa to kay gabalite pin pigabanban rong iba hay mga biktima man katodol no nga ginabalidate daw no ro kay nga pagkatao kung nasambi ka mga persona kung ayan, sandaman, aron dahil karang responsable, no? Kung nagbiktima kanda, kung nagtaliwan ko rin mga abinuan, no? Iyan sa aton sa probinsya karitakan nga recorded man, no? Sa pila na aton karang municipal police station katodong adudel, okay. That's why nga roaton karang mga otoridad nagpanawagan git nga dapat sa aton yung mga imahog nga naging biktima, no? Ito makaroon dahil karang mutos.
13: Magawa, no? Magawa ang mag-agto to sa balite, ang mag- file it complain, no?
14: Oo, oh, agad nga, kumbaga, mag-ugyon.
13: Katodong Rinal, may mga nakapuna, ag may mga nagka-question sa pag-aresto it dayang tatlo ka mga Indiano, nga haman kunuwa tatapusas.
14: Siyempre kahapon, halin sa may part it Altabas Abi nakita sa mga picture katodong Rinal, siyempre ay ro incidente Abi, ay natabo, no? Iya sa may part kara ita banwa kara ita palete, no? Siguro pagka panaog ay yaman-yaman sa sayakyan kung ano karo mga circumstansya, no? Katodong Dudel nga wagid mapusasan, no? Rode kara nga mga suspect kara, no? Nga ginaresto kahapon na, no? Sa banwa kara Altabas, no? Sa kara nga checkpoint kayo siyempre ito Abi pagka-aresto ito parang suspect suspect pala sanda awa pa kita formal complaint sa Altabas sa checkpoint siguro iya ta sa balite, no? Gin aresto kumbaga una sa naging basahan, no? Ita anda karon nga Miranda rights, no? Katotong dahil sa lingwahe man ta, no? Nga anda karon nga nasairan, no? Ay kwento lang, no? Sa ato kay kabalite pinti kung ano karon pila kabaga circumstansya nga hamaan, no? Wagi nabi mapusasan, no? Rundi karang mga suspect karang suspect asare kare nga pagpangsalisi kahapon una sa may banwa kare itabalite katodong Dudel kay makaronabi na no, masako gid rato kare nga balite PNP sa paghikutar na no, itapila kare nga dokumento agud nga maipasaka no rong reklamo or kaso against na no, sa kare nga suspect katodong Dudel nga nadakpa no kahapon sa banwa kare ita Altabas no mabaho gid mandong bulig no kung may unagi kare nga checkpoint jagi no ruaton kare nga mga municipal police station kay kun may mga insidente nga magkagrabo katodong Dudel hay madasig no nga mahold ita aton kare nga mga kapulisan ako may unagid man no kare nga insidente nga magkagrabo no sa pinaton kare nga banwa nga sakop itaton nga probinsya ita aken
13: antigo kuno sandara magtagayog
14: wapakit information kay katodong Dudel no kay kun antigo sa dano sa lingwahe naton nga mga Tagalog Abi no rode kra nga mga suspect kay wapakit aton mapangutan na ka BE sa kay Lieutenant Rishi Bulanon no kay dagang yog mo kabikaton no nga ita mapigod no nga tiempo kay tama gid mi kabikas ako aw ato kay gabalite PNP no sa pagplastarit nagakaigo karang dokumento gagadabuan no itapila karaga information aron dai karaga mga suspect katodong Dudel indo na itry naton kay ipalap naton no sa to kay gabalite PNP na agud nga mabuna to no rong pinakamaga information may kantanan no sa sambi karang insidente no nga naguntag kahapon una sa may part ita barangay Pirisiano may kantanan no sa pagpangsalisi itry karaga tatlo no kamaga suspect ang Indio National katodong Dudel. May aksidente man kay ina no ita aga-aga natabo no sa may part Japon ita barangay Pilisiano no sa banwa karita Balete katodong Dudel.
13: Daya no delivery truck.
14: Oh delivery truck no ro ray karang na imbulbar sa aksidente kay ina no base kay ina sa kay police officer Abayon ita atoy karang Balete PNP mga natabo ra mga alas tres no kay ina kara ita aga-aga natabo no di karon sa may part ita barangay Pirisiano no particular sa may sitio Agawan Pirisiano no sa banwa kara ita Balete ginaduraan man kalita control runday karang sa 10 wheeler truck no nga may karga karga mga grocery based sa initial nga information naging pabot kato no ni police officer Abayon ita aton karga balite PNP wa man ita report no nga may naangkon karga mga last row sakay itry karga truck katulong dahil matapos nga may bulbar sa aksidente kaina no ita aga-aga una karon sa may sitio Agdawan barangay Pirisiano sa banwa karga ita balite katulong Dudel. Sa iba na ito yung mga kabanwahon na, ito karaga probinsya katakan sa Parma, Tautauhay, ito ito karaga probinsya, no, wagi ka na ba reported ng mga untoward incident no, kahapon, ito karaga hit and run, ang naguntad, no, nabigay karaga bihis sa banwa kara ita Altabas, Orban wa ita madalag hay na-identify na, no? Ita aton nga madalag na PNP matapos ganabuan, no? Itry ka nga CCTV footage, no? Kay anak ka nga sunggaban rusang kaunga nga nagabisikleta katotong yun dahil anak ka nga pinabayaan, no? Tumagagan pauli sa bagay rulay ka nga unga nga nagatinangis katotong yun dahil after nga ginpost, no? Itry ka nga pamilya kamanaman doon aton nga madalag PNP rung kuha itry ka nga CCTV hay na-identify, no? Rulay ka nga driver kay tamo motorsiklo katotong yun o galing ay kaulihi sa pagpangusisa na tukiban man itry ka nga pamilya nga andaman nga membro mga ita pamilya, no? That's why nga uwa na ka nga porsige nga mag-file ka rin tagakaigo ka nga kaso against na sa nga driver ka itang motorsiklo. That's why ipakamed lang ita anton ka nga madalag na PNP nga gin-issuan, no? Ita citation ticket katotong yun dahil nga nga driver itang motorsiklo nga nakasunggab, no? Sa nga nga unga sa may part ita lugohon sa banwa ita madalag. Dari kita sudah lorot kita matu kita kita inisial kita report direkta satu kita kita police district kita atau kita provinsi kita kan sejapon para satu tu birada. Aku man si katodo Reynald Banjola nang Radyo Todo kaibigan mo.
15: Radyo Todo live report report.
13: Abogid nga salamat kay katodong Reynald Banjola direkta nga nagareport sa may first district Kuaton Karanga, Probinsya Itaklan. Good morning kay Noemi Santa Maria, ag kay Ristelin Aguirre Rotolo, ag kay Binje Rotolo ina sa Mina Leso Aklan.
15: Berrada, berrada.
13: Good morning man kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapikapi kon makaron nagahigop kon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
15: May punto ang bawat komentaryo.
13: So, kinapanawagan it baliti PNP ha, rokotob sa mga naging biktima. Ang mag-sapoy ka mo rito, no? Agod, abo, mas manami kung abo, no? Agod, hindi kung makatagumpaaw. Roraya nga rang mga Indiano, no? Mga Indian National nga nagpangloko.
15: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
13: Oh, si Katodong Rolly Boy, naka-standby yun.
15: Radyo Todo, live, report, report.
13: I-check na itong direkta sa may banwa itanuman sa Katodong Rolly Boy, patrol, please come in.
16: Yes, katodong General, dahil ka mga self-accident rong nagkinabuya sa banwat naman siya sa separado man ng mga lugar nga kutsin. Una nga natabo nga self-accident alas 4.58 rong oras itapon sa National Highway at Barangay Huyaw-Huyaw sa banwa ita naman siya nga kutsin rong aton nga mga kapresan nag-responde yagi ang nagkandakit ng kasibong investigasyon ang dito katong nagkilaga rong biktima na nagingan kay Alberto Laurenti sa 47 anyos sa Obregon, may asawa, residente at prokono sa barangay Huyaw-Huyaw, yaman sa

0: gumit mga lastro. Plano nga dagon man sa ato nga mga kapulisan sa ospital na sambit nga biktima, kaso nagpamalibad, no? Gani ginhimo lang kung ato nga mga kapulisan ay ginasistihan nga mahatod sa anda karang nga panimagay na sa bahay ni Procuno sa barangay Huayaw, iya sa Banua man it naman siya. Sa pihak na bahin sa kasip accident pagin rin natabo alas 10.45 rung oras it hapon o kagabi sa bahin it cruising paato sa may cockpit arena it Banua man it naman siya. Ginispundihan man ra. Again, paedahan sa investigasyon kung aton nga mga kapusano involbado ka na sa ka, tricycle nga Honda nga ginamaniyo it nasambit nga driver at the same time biktima nagkikila kay Omel Alonsagay Coritanyo sa Obregon ang residente at laging Banua West sa Banua naman siya nga kusin na topang naman rin ang hinas na influensya at makahilong ilim nun. Nung nasambit nga tricycle ay nahugog sa sangka drainage, no? Nga kusin sa nakarapagmaniho nag-lost control imaw halin imaw sa sangka variety store sa may laging Banua West ang Diyos ay na-lost control nahugog ro anakarang motorsiklo sa may drainage system ayon sa nasambit nga lugar. Dahilan, imaw nga nakaagom it mga lastro man sa nagkakaroon nga parte tiyawas, agin buligan nga dagon man sa ospital it aton nga mga kapulisan. Sa piha kabahin, no, rung natabo kahapon nga sang ka pagransak man, agin report yung gani kahapon man, tagahon yun, it aton nga biktima, no, it nasambit nga bikiri o naging sugod, it nasambit nga suspect and reportedly, nowhere to be found pa sa makaroon kung nasambit kay Sukit po dahil nakita imaw sa CCTV o anang itsura ang ginakonsidera nga rin nasambit nga suspect ay medyo may depensa sa panguna-una po dahil di karoon imaw man galing at tambay-tambay ang pirmi man gani kung nora ginatawaan pirmi tinapay kaso lang kagabi o gabi nga rin kahapon ay anat ang sinugod rung nasambit nga bikiri ag nakabuhi mat 200 pesos nga kwarta sa nasambit man nga bikiri katulong Judel. So for follow-up investigation na kung aton nga naman siya police. Doon na nga initially, kung ato mahatod na mga information ay ibang mga banuanan, wamat mga reported and toward incident.
1: Ote, kamusta taging isyuhan ita kwa niya to? At tapos yun to? Wala na to, no? Ay, wala man ebidensya to?
0: Wala to ka, wala man na recover eh.
1: Oldoro pamilya, no, it subject ay nag-agtungan niya kahapon kunta no. Para nga magtauman its statement, no, ay wa kuno sa nanaila ko statement nga to ni Joanna Flores, no, rin si Wilfred, no, o galing oh. Pagkahapon ay tumawag roandang abogado, no, nga hindi yun lang magpa-interview rorayang Sanday Wilfred, no, para i-counter do statement ni Joanna Flores ay basi kuno maglala pa, no, ay siyempre sandaman doon nagataura it mga testimony sa kaso naging file kontra kanda akatudong Rolly Boy. Kaya walang nakon man pagpaagto na rin na, no? Makaroon niya agahon kontra alasays nga magakita kamo ina sa may Numancia PNP, no? Para nga magtao imot statement katudong Rolly Boy.
0: Okay, so at least klaro. So diyan lang siguro anay, no? Initially, no, atong matang yung mga information nag-report.
1: Diyan man siya nakalipatan mo kunuro atong sabaw.
0: Ah.
1: Wa mo ta kuno, wa mo ta kuno imo ginatamyaw.
0: Sarado kahapon si Kagawa.
1: Sarado ang bukas ta patamyawon mo.
0: Si Kagawa ila binabis sa barangay poblasyon sa Banuat Numan siya rong tag-ana itpindon bindong buhan sa likod it ato niya Numan siya public market nagapamati.
1: Yan, good morning ha. Ruimo la tabi perming na bitbit kun bukot itlog ag fried chicken tapa. Do yon. Oh, nauhumaling yun mo sa fried chicken, nagtapa si Katudong Rolly Boy. Nalipatan nyo na na si Katudong, si Kagawad Willard Manabis, no? It, bindungguhan sa likod, itindahan.
0: Na, abo karo ka pinangunta na, sin bandar man na Katudong Rolly, rin yung ginasugin mo nga rin ni Katudong Jute. Ay na, malang sa likod, tindahan rin naman siya.
1: Agto ka mo sa likod, eh, may isot man ang rutindahan nga ron.
0: No? Bisitahan man na abin naton. Kung nalog ka matun, inyong ginasugin man na ni Katudong Judel nga kampiyon rung sabaw it bindungguhan ni Pindon.
1: Daya, taro bindungguhan nga wataga sakit rin imong gubat. So man, sa iba ka sakit ah. Apining alima ka sakit. masunlok. Kaya wata, wala tayong magbatyagan. Kakaiba kita, no? Basta...

0: Atunci mai purmăși la reportul alea să atunci aerea o responsabilitate para să atunci mi-a dat acolo mai scătă două rolul boi aerea să ajută două cai bine.
1: Radio Todo Live Report Report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Abogit nga salamat kay Katodong Rolly Boy Herrera. Ma-commercial break anay kita ha bago naton pasadahan. Roaton nga ra nga mga issues sa taupang do no. Makaron nga adlaw kara ita Sabado.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: Oras sa Pilipinas may 44 minutos yon nakataliwan sa oras nga alas 6. Agroraya nga balita ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik ako pagkatapos gidyaman karon.
1: Komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: lawan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ko
4: ninyo yan? Oh.
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-okay ka sa akin.
4: Uh-huh.
5: Tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Uh-huh. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
4: Uh-huh.
5: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban
5: City? Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
10: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpiti. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
7: Todo berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Okay, so sa punto talakayan yun kita, ha, mga katodo, no, sa aton karang mga issues tayo pang doon, no. Ginatinguhaan naton nga makontak makaron si Punong Barangay Juliet Melgarejo, no, to confirm. Kasi ro ginahugat lang kuno makaron ro halin sa engineer nga program of works, no, para maumpisahan yon ro construction. It pila to initial nga 50 unit. It kwan dayang stall talipapa, no, ina sa Andagaw nga magaserbi nga barangay market ang mga katudo, no, para nga maeliminar o rayang mga obstruction, mga nagasquat nga ra sa mga sidewalk ali agagyan ba nga nagaserbing agagyan na hindi mo tamagyan ay una utaro andang mga papag extension it papag ang mga katudo, no, mga illegal structure. Oh, kato sa may printi ita Asia Pacific. Oh, iyari kara sa may printi ita Auckland State University, formerly Ramsat o Ramkat, no? Ging paabot man katon doon, ay ipangutana nato, no? Royon man nga ron niya mga ging paabot niya mga problema, it aton kara nga mga pumuyo.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Okay, yaon sa piyak naton nga linya ro mahugod nga barangay kapitan ita barangay Andagaw, Kapitan Juliet Melgarejo. Ma'am, good morning.
12: Good morning, Kato Don Judel. Sa tanan natin nga pagpayamati, ita Todo Radyo.
11: Okay.
12: Amid ayad din nga kahong.
11: Good morning, man. No? Agsagamat gid sa timpog sa oras nga ging taon ni mo iya sa programang Todo Birata. How true, no? Kasi program of works lang kung rin ginahugat halin sa engineer, no? Bago ipatuman makaroon nga bugan itahulyo, ro construction, it inyo nga rin ginapatindog nga initial of 50 unit, no? 50 stall nga magaserbi nga barangay market, Kapitan Melgarejo, ma'am.
12: Ayos, sa umano, may dahil niya, Gahon Del. Ruroon na rin niya program of works, yun din ba yung sabi namon, kasi ro ako na din initial nga budget niya, 500,000, ay medyo alanganin.
11: Mm.
12: So, nag-ano kami sa council niya, doon nga, parehas itong mga talipapa, no, niya, importante, may bubong, aga kibutangan kasanda it ang damatanga space kung pagpilang ang metro sa kada occupant. So harun lang man ako nahuyat this week, aga siyempre hindi gid ako magpaumpisa until nga bukon kita it kumpleto tanan ay bukon na biron it tambay nga mga bagay nga dapat na kung trabahohon nga uwa kita aga sunod sa bigal nga proseso. So haron doon na magaguwara mo dahil karon nga contract yun, no? Ay, ambay ko ay hindi ako magperma until hindi na ako makita. Hindi ba kami magkaya sugot nga ayon yun the program of work. Mm. And then do yun doon sa kontrata ay mag-start kami daya nga July. Ngani hay, kung may submit ka kung this week ay makarabiro promise ni engineer na i-submit ad, para mapaigo na ka ngani manamon. Do yun yung 500,000 hay, ideahan lang it, administration nga haroon doon nga para hindi lang kita magkontrata pa kasi kung di kontrata, siyempre may contractor ano pa karon. So sabi natin, oha, natin nga mapaigo-igo natin doon atin nga layang kwarta gid nga para sa raya nga rang July ay makaumpisa kita.
11: Okay, mga pilang days ro target bago mapatapos ka? Base sa program.
12: Ay, ano malang manabi, Mauron, na yung araw-amon ka itong proposal, ay ano malaki, mausti, ano nga yung natawag niya, na yung haligi na nga, ay ano, na yung metal, ano gani, bukod na rin ito, engineer din. So, ano yun na nag-agrobubong, mataising mata. So, agar, importante, abi ka mo, ay ma-provide ro, ro yun yung mga area, na mga stalls, saan, ko ana di karon nga ano ho nang nang flooring aron din agro CR.
11: Oo, pero basta dayang July in kaso nga maisometer yon do revise sa program mo board sa mapirmahan mo gon aga mag-advise ka gon no nga mag-proceed yon do pagtrabaho sa rayang rang construction itan
12: na market. Supposed to be nga ni Del last daya kita imong June do nag-umpisa aga nakaano nga ni kita karon man nag-request kita itbako para sa makiring ang bayagin ng tanahan kasi may kuray abi maron nga concrete. So, wala ako nagpa-umpisa until matapos ito na akong tanan do documents ay mabudlay man doon yung auna taro kanga sa anuang.
11: Oo. Agbasi kung magbagasugan nyo man kita kung nanuro itsura it aton nga stall, di ba?
12: Ay, yes. Uy, sa ako nga administration ay gina-ubra ka natin according to the process. Hindi kita pwede. Oh, ginasiguro ta natin doon nga. Hindi kita maano sa ato nga mga proyekto ay gaano ta kita. Nagasunod kita sa dapat na proseso, especially sa mga implementation at projects ay aron dun.
11: Oo. Kung in kaso nga raya ay matapos yon ay maging rason manda, no? Nga advisan do mga talipapa nga ron, no? Nga mga interesado nga mag-amat-amat yun sa natalin ay whether we like it or not, kung may tindahan yun kita, iwa sa natrason nga hindi maghali, no? Kasi sa imong administration, padayon do imo nga operation clearing.
12: Yes, then siguro mga kambugan guro, gabubong na lang man kami pag may fencing na tabiagi ron. So, harun doon mga 1 month siguro base matapos matayagi namon dudaya nga ray. Kaya gaano malang wa man kita ibang structure na ginaugragin niya pareha kita kung market na niya second floor or alin ay harun doon purposely malang abiray para sa ato mga talipapa vendors at insigida ginaano ko tarong nga pag may mahuman gitaro daya nga ray tanan gitaro do yun yaron nga mga vendors yaron nga una di karon sa niyang ato niya provincial road ay among gitarong bulon kasi well informed man sanda ngayang hindi ang manako kandagid sa makara nagpaupa kita sa kiring hugada sa mga waong gidman may mo nakahamper ito stock pero sa gihapon ay kinahangan part ang gihapon doon eh ato niya road clearing program kaya tinguhaan kita naman niya panghimuson.
11: Dayang sa mga kwan, no? Naka-encross, no? Nakagawa, no? Sa mga kwan, ali, or sa rayang mga pathway, no? How about do rayang nabutang mata sa private property?
12: Awa, takita karon. Kung ito tayo mo sa suwod, yung private property, ay, wow, kami anda mata ron.
11: Anda mata.
12: Siyempre, nagaong mata sa pag-ana, pero ginalibot, gihapon namon doon, for the locational clearance nga sanda, ay dapat magbayad sa nasa barangay, itanda nga locational clearance, which is only 100 pesos. Ngani ay harun doon agro permit matakarong na igadong matasapon nga munisipyo ikalibo sanda matakarong dugat pag aruga sokot with regard sa permit wa tabiru barangay ga sokot is permit kundi kiiran sa talamon.
11: Okay, now di karabanda sa may atubang it ESU formerly Ramcat, no? Di kara sa Kabaon portion it Aruas Avenue, no? May nagpaabot ka kung di kara, no? It mga amugo-mugo man, no? Nga dapat kung maagyan man di karon ita clearing operation, no? kapalayas ko ging obra ninyo sa may printing ra ita Asia Pacific, no? Kasi may mga nagagawa un abi, may mga naga-obstruct man, no? Ang mga movable vendors nga ra, Kapitan Milgari ho, ma'am.
12: Ayos, katulong din rin, pangaywahan ko ron. Kasi, gininform mo matangani sa daron. Last week, in palibot ko, hindi ako sa umana. Laya nga na, pangaywahong abiso kanda. Personally, ginalibot sa daron nga mga enforcers. Kasi, roro yun, abin nga rin yung property, rikawin sa i-issue. Ano yung nga, matabi ka rin property nga, ano, matatribate. Mm. Pero nag-extend sa sanda iya, supposed to be nga nagon it, na yung provincial road. Mm. So, haron doon nga, dapat clearing on, doon na gitabi na rin, gina-clearing ay, pero sa hospital, sa mga schools. Kasi abo karon apektado. Pero yun, matangani nga rin yung may salib. Bawa man na may sabilong matamanay mong lamesa. Nga tayo sa una man na sa sidewalk nga. Wa matay mo yun naka-hamper yung gig sa aton nga. Barangay Rude, ginapaulihin namun doon. Pero nung doon yun, gita nga sa ano sa ay grabe kita rore, una ang mga baligya, wag kita man ako na naging natanawa kung makapektos anda sa ato ng mga umaglagi, especially sa ato ng mga tricycle drivers. Pero ay haron doon, kahit election time, iduso o gihapon, roro yun yung road clearing program, ayang katulong Judel, dahil doon yun doon tama, nga makahagan-hagan sa ato ng mga traffic at mga disgrasya.
11: Okay. So sa una gali ninyo ri karon niya pag operate nagtaogon ikaw di karon it abiso ag warning, no, nga
12: kun yes,
11: hindi sanda mag self demolish ay kamugon kapres ko na tabo man sa Asia Pacific, no, rumaga demolish.
12: Yes, randa mga extension. Mm. Kasi ro anda makasiguro git ang anda makabayang pwesto ay ito matemo sa private lot. Mm-hmm. Pero nag-extend kita sa daya sa kalsada. Haron doon, the extension bukong tanamon.
11: So nga ni, saligan it andagaw noon, bukong niyang itaya nga mga lugar, kundi pagaliboton gidro, kotob sa imo nga nasakupan.
12: Yes, yung paulihi yung namon del, dudo yung mga baligya nga ron nga mga pobre nato nga mga ano, yung paulihi yung namon sanda kasi, although na sanda ron sa, wa matabi sanda ron gin iya sa may karsada, pero saan ang nga, sa ato ba yung nga gatoy nga ron, mm-hmm. ay ngayon nga, nakakahamper man gapon doon sanda, kaya buong gin naton. Mm-hmm. So, basta makararoon ay, so, sa pila lang man nga, inadlaw o bugan nga raroon ay malintiw din natong sandal. Nagkasugot matadel do yun nga rin mga ato nga rin mga bendos. Nagkasugot mata kami nga na yung bowl-on sanda.
11: Aghaman ginaobra na ni Kapitan Juliet?
12: Ay, siyempre, obrahan kita naton. Dahil do yun ay santo sa ato nga memorandum circular nga din pag-uwa ko ato nga di ILG nga. We should have a road clearing program. Mm. Hindi lang ron do yun yung mga obstruction, kundi yun dun pa nga masa vegetation sa mga kahoy, sa mga ano kaya. Haroon dun ato nga binapanawagan sa ato nga mga pag-anak ko mga kahoy nga maging responsible kita nga kung naisod pa yung bagarosa nga iputlon yun ay malisod abi makaron ay pinabaho kita at mga kahoy nga ron harun sa binit at karsada ang pag-abot is disgrasya pag-abot is problema barangay rin ginapakutoy nanda ay maruruyon niya rin nga kutob kuwa tagasangit sa kuryente hiyobra tanamon pero nagasangit sa tangaron sa kuryente ng mga kagagkuot ang nga clearing doon ay ayun na refer namun kung amat doon sa aton nga akel ko the reason why na awardee kita sa pag-refer at doon nga naging kabulig sa yung pag-clearing ko mga kakahuyan nga roon awardee kita at anak nga doon akel ko.
11: Okay. Sige, daya malang man Cap. Sige Cap, sige kung may gusto ka pang ito.
12: Tauan ko anay, mangayo ako sa kiring oras, no? Sige, to sige. Remind our recipients ko ato niya 10 kilos ni rice na unclaimed sa Barangay Andagaw. We have 320 bags of ano of 10 kilos rice. Sara tong ato mga PWD, farmers, fisher folks, wabi ka rin senior citizen at katodong Jodel. So haroon doon mga recipient kaya mga tricycle drivers ita Barangay Andagaw nga gin-submit ko inyong presidente pero yun yung mga listahan sa umanhay malinong man o pag-release ay gintabot man nato through dikara sa inyong station nga rulistahan naghalin mismo sa inyong mga presidente awa naghalin doon sa barangay nga kung sino at aramong tawaan ay hato at makabaton. So nag-ano lang kami nag-tuman lang kami ko request at ato nga ay to sa provincial capital nga rowa ha buong ito nanday pwede nanda maklaim una makara sa barangay Andagaw alas 9 tagahon hasta lang kami Lunes sa pag-release kasi kailangan doon nga rin nga nalistahan ang mga bugas maitao sa naga katama nga nakalista dito sa atin nga listahan nga dapat makabatong.
11: Okay. Sige, thank you, Gid. Kapitan Juliet Melgarijo, ma'am, sa chimpong aging taon ni mo iya sa programa. Salamat, Gid.
12: Mas abo, Gid, salamat. Katodong Jodel, dahil sa gihapon ay mabaw, Gid, ang pagsalig niya ro ato niya mga informasyon niya tama ay makaabot sa ato niya mga pumuguyo. Abo, Gid, salamat. And God bless.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Ayun, nabatian nato, noro confirmation. Ay kano nga ni ako nagpaandagaw ay nga may nakahutik ka ako no nga doyon yani nga mat sa program of works nagpabugog ako no nagpabugog no inaabiro akong barbiro sa Andagaw eh. Ha, good morning anay kay Nonoy ah, kay Nonoy ah, nga barbiro
7: komentaristang walang sinasanto
11: ay pag-agto ko ina hay may naka ahambay kakon, yung mga idol ay maswerte naman na roan dagaw, haman. Ay magapatindog naman na sandat andang sariling barangay market, no? At to eliminate, no? Kurayang mga nagkakagalhit nga rang mga vendors, nga bisan si Inyang, masapang, bisan do agagya tawo, sapangan, hindi kun makaagi, no? Katarayang going to Lambingan, kita nyo di karon doon, kung dire-diretsyon git ani mo may mga karni isda sari-sari di karon no nga sandaro maging unang recipient kurayang 50 unit no nga igapatindog nga mini talipapa lang ina sa barangay no ag pwede ra yon da nga obserbahan ita banwang kalibo nga magiging model no kon pahanugutan ngero mga kabaranggayan ay mag-establish it andang sariling barangay market. Agod kun may mga igmanghod kita nga tuwang kudro andang budget ay pwede sanda, no? Nga maka apo pamasyar sa inyong barangay market ag makapamakay, no? Sa kutob nga may una baga, roowa mata igto dahon sa igto mata agtunan sa banwa, no? Ag igto mata mag pangumbra, igto mata magpanindahan, igto mata magpamakay. Ang mga katuto, no? Ha? So, sa nakita, ay, ginadayaw. Ginadayaw nga, mana ay bright git ama na mag-isip kung mga needs ag ano rong dapat sa barangay, no? Para sa Andagaw nun, saan ang mga constituent, ang mga katuto, no? Si Kapitan na Juliet Melgari. Doon mataabi kung nag-iisip ka baga nga nagapungko ka kung ano rin mong ipakita ang ligasiya, ano rin mong mga programa, no? Mga proyekto nga pag-aiwan. Kung man kita hagahambag sa iba, nga wait, isip, ha? Ah, bukod ito presko kilaga ko, nga wala namang isip, nag-iisip, pero wala namang isip. Oh. Ha? Di ba Kapitan Daisy Andrade, ma'am? Ha? Basi may kilaga ka man, nga nag-iisip daw, pero wala namang isip. Ay, Diyos mio, Santa Garapa, nagapamati ka ton si Kapitan Daisy Andrade, no? Si Ib de Roma, Ro de Roma, Agarihente Family, no? Ina sa may sitio Kindot, nagapamati. Galing talaga ng leader ng Andagaw. Sana lahat ng punong barangay ay katulad mo mag-isip at mag-servisyo. God bless and good morning. Suno kay Santiago Digilio. Ayan, doon doon ang reaksyon na sa aton nga interview kay Kapitan na Juliet Melgarijo. Simple malang ha. Simple nga rak. 500,000 malang abiro pundo eh. No? Pero importante at least na eliminar o mga eyesore obstruction ag nabutang sanda sa tama. Nabutang sanda sa insakto. No? Agabati ko ka na. Barato man lang man yan eh. Kunuro paupa ka na.
7: Todo Berrada. Berrada.
11: Mga katuto, no? Buwan galing nato nun itrate kung in kaso nga una gun. Ano man lang eh. Haligyan man lang kunog. Butang at bubungra eh. Simple man lang, no? Ag hugay-hugayon dayon kanda, no? Initial of 50. Ha? Ka mga stall. So meaning, may initial of 50 ka mga negosyante. Pero mga sapang di karon sa barangay market, mga katuto. Now, sigidas makaroon dong clearing operation ay siguro raya ro kaparte, no? O pagpatindog itindahan at sa ginapatuman nga a clearing operation, no? Ay may nami matake kung wat at mga obstruction nga. Ro pati ro sakop ko ta it karsada sa kupon yun, no? Butang at pagayas. O, imbis nga maagya tawo ro yon para makalikaw sa diskarsya, ay kapangarsada lang. O, white direction ang mga katuto, no? Ro rayang pamanaw itaw, siyempre malikaw ka, maagi ka di kara, malikaw ka, o nahadlo ka, basi makasagawig ka parunag. Kung uwa ka't kwarta, basi ko bumayad ka pa.
7: Matalinong talakayan, ha? Masarap pakinggan.
11: Mga katuto, no? Tawagi abi partner, si Kwan. Kapitan ay matsa nagatawag si Kapitan Juliet, basi ko may pahabol pa imaw, no? So, ngani, maabot o tsimpo nga kung libuto ninyo ro barangay andaga, wala na pong obstruction. Mag-uwas yamang, no? Nga bisan, una ka sa imong private property, basta't gumwa ro imo nga ron niya mga pagayas, agwaon higabot, ay maging subject imaw. Kudaya nga rang clearing operation.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: So, ay bayad matama nami, no? Mga katudo, no? Nga mangin malimpyo tanawon ag maaliwalas, no? Kasi abo makaron nga konserbatibo eh, abong naga-jogging, abong naga-walking makaron, no? Apay naila kating ga-walking, ga-jogging nga naga-burhot do mga siyakyan nga rosing kilid, ha? Kaysa iya ka sa mga pathway sidewalk, no? May pahabol imaw, je, si Kapitan Juliet. Okay, sige, Kap, good morning sa uman.
12: Ayos, Del. Gusto na ako ni paabot, no? Sa tanan nato ng mga pumuguyo o sa tanan niya kabaranggaya, no? Nga, aray ba man karo, nakasayod ba pa? Nga, ato na di ILG. Ay, may andarun na programa, no? May memorandum circular doon handa. Hmm. Nga, kada barangay, ay pwede ka magpatindog it, kalita pa, yun. Para maka-augment man sa barangay co-income. Hmm. Actually, ako matanga purpose ay maka-generate matay income, no? Kita nga mga kabaranggayan, dapat mag-sourcing kita, hindi kita yung magsalig, yun doon ang ginano maka-DILG nga, hindi kita magsalig sa national tax allotment.
11: Yun.
12: Kasi nga ni, hay, kailangan may income kitang ikadugang para mas madasig ro aton nga progreso ito aton nga barangay. Hmm. Ay kung sa NTA kita magsalig, kay aron doon doon nga tari imong i-program. Hmm. Pero kung may other income kita nga aton nga ginaubrahan
11: doon ato. Itugang ka nga maipadayagan.
12: Yes, oh, siyempre, may ato niya ginatawag sa kabaranggayan nga tax ordinance doon. Mm. Pero siyempre, hindi man ato tagambang doon nga makakataas. Mm. May ano man doon sa da, may bracket doon. Kasi may ano ron, may approval doon sa atong sangguniang bayan. Mm. So, aron doon, mabahugit ang bulig. Pero ato niya rin mga makaranong makadugang kita't income. Agree, hindi ako niya pamantaw, no? Sa makaragid matar income at barangay ang daga ay naglobogid na tayo mao. Hmm. So, harun man ako nga ginabalik sa ako nga kabaranggayan nga may makita man da ako ng mga pumuhuyo ro nga improvement and development. Okay. So, harun sa ako nga makaibahan, no, ay pwede matakita ko magpatindo. Hmm. Bisan ako matod na initial is 500,000, kay paiguon doon and later, ay hindi man ato pwede ang baon nga para yung yaging building at dayong grado.
11: Amat-amat diyan, no? Amat-amat diyan. Ay, sayod man kita.
12: Amat-amat diyan.
11: Ipitado man lang rubadjit man it barangay.
12: Yes, oh. Harun na lang, katudong si Del, no? Para masayran man ko ato nga ibang, pwede ka kita magpaubra it the market. Only one ngayang, ano, talipapa para, hmm. Ikabaw, kita karun na ng bulig kasi, asay sa income, madikongest kita iya sa ato nga, ngayang public market nga ra, makaroon. Hmm. Karun ay, siyempre, medyo kakaliso din nga ni kita karun man. aga and aside say makabuli kita kita sa atong mga bumuguyong nga ay hindi pa na magpamasahe at una ay makabakay sa nila makabuli kita sa livelihood sa atong mga andagaon nun okay. So aron ka po dong Fidel and again good morning and thank you.
11: Salamat git, salamat git.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Samar, halimbawa abi may imong ibutang tagid ha, sa kapobrehon may 150 ay mapakalibo ka pa. Ha? Mapabanwa ka pa, mapamasahe ka pa, no? Ay kung magapit man ang rutalipa pa, baktason mo, or may bisikleta ka, no? May motor ka, makatipid ka at gasolina, ay harang sumaka umata. Dati na naugon sa sitinta, sarado. Magkaroon sitinta itris plus umataro gasolina. Ha? hindi tayo mahal ng gasolina eh. Akala ko tuloy-tuloy na eh. Magsibinti makon, manaog imo sa saisintara, no? Mahagan-hagan ba? Dayang mga tatlong adlaw ay apat nga adlaw nga rahay. Sitinta itris plus yun, ah? Oh. Alibaba may 150 ka. Oh. Bumaktas ka pa agto sa inyong barangay market kung may barang may market ka muna. Makabakay ka uting karutinugag pag-uamhay nga Pasayan. 20 pesos, abi, butang ta 30 pesos nga Pasayan. Oh, 20 nga payok. Oro sang gatos nga to, ubusa to. Itbaka itbulang lang. Tanawon ta kundi makaraos imong ilabas pati ring ihapon ko imong suga nga bulang lang nga may Pasayan.
7: May punto ang bawat komentaryo.
11: Kamo, ha? Alimbawa, may una ang mga sagaingon. Mga tig 120, 130, 140, makabakay ka utsang kilo. Ha? Halimbawa na, 130 o may 20 nga sobra, baka mo't panakot. Ah, 5 pisong sibuyas, 5 pisong bawang. Oh, baka kat asin din na, no? Baka kat bitsin, makaraos ka uting eh, no? Kung may barangay market, ang mga katudo, no? Pero man ba yung makaroon ko talipapa o galing talipapa, ay ginakuha niya ni makaroon. Parang unified bang na parihas na lang na dyan sa isang lugar, bukonyot kalhit-kalhit. Ah, ginabutang sa nasasang kalugar mga katutog. Hambay ko gani. Kung manamiro outcome karahay, magiging serve as a model nga i-endorse man sa ibang barangay, no? Nga kung may mga gugta pa kamo, nga pwede man lang maupahan, makontratahan na kaya man it barangay, ay may income man karon do barangay, gumastos kamo may income man kasi kuan ni ray lifetime, ha? Pang mabuhayan nga proyekto ining tindahan.
7: Todo berrada, berrada.
11: Para ma-decongest kita iya sa banwa, no? Ibutang ta sa mga kabarangayan. Oh. Mga katudo, no? Pwede man eh, dewang kabarangay mag-cluster, sugpon ka muna. Oh. Like abimana ko naluok ay haron may andamat arito nga ni man sa sugod kun gusto mo, no? Karon sa interseksyon, pagtutpuis, aga pagguwa riya sa may area Tigayon, no? Ay, aron, may anda matauna man yan ni kang tutali papa, mga katudo, no? Pero kung kinahangan pagit niya mag-ubrat at anat barangay, agibutang una sa nasasangka lugar, ay mats mayat.
7: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: O, iya sa istansya, ay aron, sa karsada, nagaguwa man.
7: May punto ang bawat
11: pwede man sana mag-establisar di karon it andang barangay market.
7: Todo berrada, berrada.
11: O, ma-commercial break, anay kita, Aje, no? Bago na ton trataron do ibang mga issues tago pang doon, makaroon nga adlaw kara ita Sabado. Good morning kay Nomer Arbolida, kay Merly Latori na Ilga, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton kara nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, may 18 minutos yon nakataliwan sa oras nga alas 7 itagahon. Agroray nga oras ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik ako pagkatapos si Jamagat.
7: Rentillo, komentaristang wala.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may namatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitape mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
10: every
11: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
12: Okay, balik kita banwa ha sa aton karaga pag ililimaw. Wag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berada.
13: Todo Berada.
12: Abo katon nga nagapadaga itaminsahe no nga Oldoro raya kuno nga nga bagay nga ginaistoryahan namo ni Kapitan Juliet ay may mandatos gidman katukato pa ro Department of Interior and Local Government through local government unit sa kada munisipalidad para kani nga mag-establish it barangay market ang mga katudo no. Pero what will happen? Uwa it may nagsunod, only the barangay Andagaw makaroon doon naka-realize. Rokwan pagali kay Idol Vic Mandal. Idol Vic! Tao kon sigidas paruan ng barangay day, barangay chinda sa barangay market, no? Rokwan pagali, kaano, no? Kaano ay may chinda sa barangay, may barangay market. Tao kon twice a month, every Sunday, agot pagkatapos man na itmisa, rumanga nagsigimba, pwede makaagi at makapamakay itsarili na ng produkto, no? Kasi ro kaano, ay abo man doon na nga mga nagapananom, mga farmers nga rat mga tinuganon, may nagabaligyat alimango, gabaligyat bangos, baligya itabagongon, o na makikita nyo, no? Ay one time nga nakaagto ako, may mga saging, kompleto man. Kung abo ro imong tinamnan, pwede mong anamon ag dayon sa kada tienda, no? Ag igto ibaligya para ma-convert mo sa kwarta ang mga katuto, no? Pero barangay ko na, barangay kaano gali ha, kurot niya ako halipat. Adumduman ko eh, no? Nag-flashback ha, kundo tienda sa barangay, barangay kaano. Ro barangay Briones ay sa may una matangani no sa time kato ni Kapitan Pael may una rong talipapa sanda no do barangay Naluok Rupuok Matsauway kalhit-kalhit eh no kalhit-kalhit do talipapa it Puok Roana it New Buswang aron New Buswang ha nagahilira no tao kon regulated yun ni karon to no sa unahat kampo pabaybay, una di karon tanan do mga talipapa. Oh. Maguwas di kara sa may area ita eskwelahan. Oh. Mga bagaligyaan nga ron di karon. Okay? Bakhaw Old Buswang, matsawa man ako takita sa Old Buswang eh. Talipapa kanya-kanya matang plaster do na ro mga gusto mag-establishar talipapa eh, no? Ang mga katudo. Bakhaw Sor kay Kapitan Diba pa ko takita ha? Pati sa Bakhaw Norte. Wa man ako't may hakita pa, no? Oh. Kung namat nga ni kada Domingo, sa atubang ita simbahan, iya sa may Pastrana Park, no? Every Sunday, ay may una man yan yung nagabaligya. Ay tao kung ginaobra pananda ron kada Domingo, no? Anat RIC, No? Anat araisi ha? Produkto man doon it mga kabaranggayan ginabaligya una. Ang mga katudo, no? Roli na buwan abita o kung may una. Tigayon may nakikita ko eh. Di ka na sa atubang na day Kapitan Hill Anay, no? Ah, Kapitan, kwan eh? Hill Isberto, no? Yun na mga tutali papa di karon eh. Gaya mga tutali papa di karon eh, no? Istansya may una man, pero hindi siya regulated nga anagilit barangay, no? Roana it tinigaw. Wa man ako takita pa. Mubo, no? Wa man ako takita, no? Sa tinigaw, taabi, hay, kabaho, taruhan na rito. Ha? Sa inyo ko na, no? Slaughterhouse. Ha? A slaughterhouse. Oh. Roon, taruhan na ito, tinigaw. Okay. Mubo, wa, no? Mga tinuga rito, eh. Ginadagaman niya, eh. Ro, barangay, mabilo, kalibo. Ha? Waged, lawlaw. Ha? Si Kapitan Rani, iya patangani nagbutang sa kwano eh. Iya patangani nagbutang sa kaano eh. Taan nga talipapait kwan eh. Rani's Road Market. Ayan, kita nyo ha. Iya pata ha. Tao baga hamat. What may nagbutang? Ina sa Mabilo, no? May mag-apad man una eh. Ha? Nga mga gugtal, like, abi man na sa mga unproductive nga nga mga kaganasan. Oh, unproductive nga mga katangkihan. Mag-upa ro barangay no ag magpatindog man it talipapa agud. Ro mga pumuyo ay makaarkila ag makanegosyo adlaw-adlaw, no? May anda ba yang livelihood? Waot sagi lang saka sa barangay magpinangayot indigency. Oh. Ha? Salig lang gid sa ayuda. Di ba tama man? Ay abo mang mga mahugot nga mga mabilunhon. Ha? Abo man nga mga mangingisda ina nga andang dako pinalang ibutang, no? Kapag sabi man na sa andang, 1,000 sambugan, no? Hindi kapat 1,000 sambugan. Oh, sa mga kabaranggayan, ibutang tabi nga mauray ang atong paupaho, atong renta, nabaan yang nato, no? Bulig naton sa mga pumuyo. At least nakakreate kat livelihood. Hindi na magpila ang nagapangayo indigency sa kwan, sa barangay hall. Ha? Oh, hambay ni Josie Kinisio Arroyo, good morning idol. Ayuwa it pundo doon idol. Hindi, diskarte ang barangay. Kung paano makapundo, no? Tanawan ninyo ro inyong mga pundo nga wa nagahugag. Pangbawasin nyo. Ag ilaan di karon o sa passage it inyong EIP, Annual Investment Program, Investment Plan, i-include nyo rin karon. Buka mo tuwan, i-include nyo rin karon no, sa makaroon abi manang ara. Kung nagabagay kamot EIP for 2027, oh, butang man kamo rikot 500,000 man, ipaobra man ninyo, no? It talipapa. Oh. Ha? Din malang diskarte ron eh, kung talagang gumagana ang bukilya ng mga opisyal. Kaya dahil kung gumagana yan, may liwanag yan.
11: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.

sa barangay Mabilo may peace landing wa man mapusli. Inaobra lat ang outingan makaron. Ay, Diyos ko, LGU kalibo. Basta binawi o tabaga, inauta sa LGU, makano peace landing. Aron eh. Pagsalita, kahit na ikay, tapa, walang mataas, walang mabawa, patay patay. Huwag itat oras banwa sa aton karang nga pag ililimaw, makaroon nga adlaw kara ita Sabado. Aga uman kita nga magakililita, magahilibati sa Lunes nga adlaw. July 6, 2026. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Jujet at Jet Reyes. Naging katuwang kapartner teknikal ang amon nga broadcast engineer nga May Palas.

0: birthday makaroon ni Dingdong Dantes eh. Happy happy birthday ha Dingdong. Nagapamartidagon ko no imo to kaina sa tindahan eh. Soraya manduin yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan.
1: Maririnig mo sa kanya mga
0: Idol Jodel Rentillo po lamang. Abogin niya sigamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kawikaan, Kapitulo 23, Versikulo 13 hasta 14. Huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Ruwatong kawikaan, makarong adlaw, it's Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo Todo. Napasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo Bilis. Sa himpapawid. You get the jet race.

0: magag-umauanon. Dahil may bagyo sa Guwat, Pilipinas, super typhoon. Nag-aasaw-asaw sa poblasyon kalibo, ang iba pang partit kalibo. Pero sa gihapon, mahida ito nagmahilwayon nga agahon na klan. Sa 327 barangay nga nagabidog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat kalibo. Maayong aga panay bidog nga Western Visayas. Ag sa mga natauan na namat pribiliho nga magbugtaw magmukat dong mata makaginhawa pag makita dong kanamit kalibutan, magpasalamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Sabado. 4 na kita sa buwan ni Hulyo. Sa mga Amerikano, ya sa Pilipinas, adlaw ha, it America makaron. July 4, pero sa Amerika, matsa pitsa 3 pagata makaron. American Day. Mangin ka partner sa technical side, Engineer J. Plasio. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nagaasupang ang mga balita sa Gua ag Sugunit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas na mo niya linya 268-4456. Nagabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion, basta no hitting below the belt. Walang susuntok ng mababa sa bewang kung sa boxing pa. Kunwa ka mo at pantel ko, kami una ka mo sa mga punta't bukid. Magayong ang mga sitwag baryo, wat pantel ko. Importante man lang, may cellphone signal ka. Kung may load or may internet connection ka, may data ka, mas manami pagit. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa

0: pribado concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga minsay sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal, makarong maugan-ugan, ag magamig-gamig nga agahon, it's Sabado. Batyag na naton ha. Dong magamig nga kaganhon, daya ay pagpabatyag, nga nagapagapit na naman, rubugan it mga ber. Oh, July, August, September na naman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Parang kailan lang, mga kasimanwa. Parang kailan lang. Aganangan, makanta na naman Pasko na naman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Madasig di agat manginadlaw. Ah, matsama is yang ni Dingdong nga ginasipad-sipad. Si Dingdong nga naga-birthday, makaroon nga adlaw.
1: Mabilis sa himpapawid. You get the jet race.
0: Pero karon ko lang galing tamyawon si Dingdong ah. Tamyaw nga magapuyot. Sabay abi nga naga-birthday si Dingdong, ag si Pingping. Ah, gani sabay nga naga-birthday ro mag-asawang Dingdong ag Pingping Rubiso.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Una kita sa dagat panyempo. Update halin sa Weather Bureau Pag-asa. Kapindayang bagyo nga super typhoon. Suro sa Pag-asa, mainit nga hangin. Halin sa dagat Pasipiko, doon nag-apekto pa lang sa eastern section ni Luzon ag Kabisayaan. Doon Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, ag Dinagat Islands, maka-experience at magakagaka ng mga pag-uuganugan or pagdugdugdug bangod kong Easterlies. Ag sa nabilin nga partit Pilipinas kay Bahandong Isla't Panay, ag Probinsya Taklan, maka-experience kita it magakagaka man nga pag-uuganugan or pagdugdugdug bagod mata kong localized thunderstorm. May porsyon it kalibo, mamagakarsada. May porsyon magasa. May porsyon nga nagaugan-ugan. May porsyon nga magaumgang. Pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang nararanasan natin sa bayan ng kalibo.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Samtang dong hangin, agbaybayon sa bilog ng Pilipinas, bisan may bagyo sa guwa, ita par mahina hasta kasarangan. Agdong temperatura sa Metro Manila, mainit-init pa nga ni. Gaabot sa 33.9 degrees Celsius, dong maximum nga temperatura.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Ag-update, dayang bagyo sa guwa, it Pilipinas, as of 4 a.m. kaina, dayang super typhoon nga Bobby. Sa distansya ay mao nga 2,000, bakas gayo pa masyado. 2,985 kilometers este kong Eastern Visayas. Aray mo sa may Samar, Agliti provinces. Daga ita yung super typhoong Bobby, rong kabasgugon nga hangin nga 195 kilometers kada oras magapit sa sentro, agbugso nga nagabot 240 kilometros kada oras. Nagahugag westward sa kanasigon nga 15 kilometros kada oras. At sa manipis dong tsansa nga maglan polimaw sa Pilipinas, pero kagayo pa abi. Ipangamuyo taga nga ini magbag-o rong dagagan ani Bobby, ay kung magbag-o rong dagagan ni Bobby, basi may hapito ni mao nga parte it Pilipinas, agmabaskog gabagyura, makaron super typhoon yun da. ang kagayo-gayo pa sa kadagatan pa, kuwang-kuwang 3,000 kilometros sa Ruana nga distansya sa Samaragliti provinces. Butambago, nagatipon pag-init porsa si Bobby samtang sa kadagatan. So kabay pang hindi maglihis dong direksyon kurayang super typhoon Bobby.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Iya mata sa kalibor aton nga panyempo. Mauwan-uwan. Magag-umon kaangitan. Temperatura. Gaabot sa 31 degrees Celsius. Samtang dong pinakamadaba ang temperatura. Hindo ng gabi eh. Nga may mga pagdugdugdug. Kapingin magnagub-nagub. 23 degrees Celsius. Makaroon nga alas sa 8. Eksakto ba itong rilong aron ka, Rije? Ba't sa iba itong rilokon? Ya kita di kara. Alas 7.50. Ruhaton nga temperatura. Gaabot sa 27 degrees Celsius na. Magag-umon ng kayangita. Nag-asaw-asaw. Hamag ko nga ni. Samtang itong hangin naghuyop pa norte, 6 kilometros kada oras ag bugso nga nagabot 13 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man sa kalibo, fair. Ag bilogin ka sa kadlaw, magag-umon doon kayangitan, may mga pagpangilat ag pagdagugdog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Epektoron banwa ita localized thunderstorm. Dahil wapamatya epektong direkta ay kayo-gayo para yung super typhoon sa Philippine area of responsibility. Pag sumugod imaw, makarong adlaw sa par, ay pagatawgong bagyong Inday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, lisok kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Kunay kahapon gintalakay na tondong pag-file itong ombudsman. Ita kaso nga conflict of interest. Kontra kanday Congressman Bong Rivera, 3rd District of Tarlac. Aga Oswag Ilonggo, Partylist Representative Jojoang. That's why siguro nga masyadong mahipos makaron si Congressman Jojoang. Di ba? Umpisa ko issue rije ita depression matsa humipos golpe si Oswag Ilonggo Congressman James Jojoang. Dato lang dong last nga nakabati kita kay Congressman James Jojoang. Tag kontrobersiya sa blessing ag turnover ceremony ita 46 million nga kalibo elementary school building.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Nga nag-crear banwat sangag pagkatapos nga si Congressman Jojo ang nag-react kung naman ita dong bisita sa blessing ag turnover ay si 1st District Congressman Jess Marquez. Aga dong oswag ta kuno. Ha? Anat at oswag nga proyekto. Dito yung dohambay ni Attorney Sumis eh. Mga proyekto nga gintao it oswag. Nga feeling mo, kwartat oswag. Nga hindi man kwartat oswag, kwarta it pumuguyong Pilipin hon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dato lang ang katapusan. Nga nakabati kita kay Congressman Jojoang. Dahil after ka to, gumupok kumando ka ng pangagan sa flood control project controversy. Bangod kong pagpadayon kong imbisigasyon, ita Blue Ribbon Committee, it Senado, mga kasimanwa sa pagpanguna. It nagapangatubang man it kasong plunder makaroon. Nga suportado it Iglesia ni Cristo nga si Senador Rodante Marcoleta.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: So after gumupok ng pangagan ni Congressman Jojoang, gumawa guman sa pagpadayon ita Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control controversy, Ah, iwan kita kabati. Ah, kay Congressman James Joang. Agaraguman. Naugamid na naman na ng pangagan pagkatapos gani. Ngarong ombudsman nagpalit kasong conflict of interest kontra kanda ni Congressman Rivera at 3rd District of Tarlac. Bakod ko ginaligar nga mga proyektong ginimplementar sa andang tagsanagsak ka mga distrito ag jurisdiksyon ngarong kontraktor ko mga proyekto andaman nga sarili nga mga kompanya. That's why may ginatawag conflict of interest.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, ginpile. Ah, ginpile dong kaso nga conflict of interest. Aga, hara. Ginapasubmit na banwa. It's sabat. Rodaywa ka mga kongresista. Ah, ginapasubmit na sanda. It and that. Nga tagsa-tagsa ka mga counter-affidavit sa ginpile nga kaso kontra Tarlac 3rd District Representative Noel Bong Rivera ag Oswag Ilonggo Partylist Representative Joang. Para matawan na tsansa sanda, nagkitawag ang due process. Matawan ni tsansa, kapingin si Congressman Ang nga sabtundong mga ligasyon at conflict of interest sa infrastructure project during the preliminary investigation. Ni Ang Agne Rivera dahilong nangin pagpahayag banwa ito face of the ombudsman. Pahugato na ton. Kuna ano rong mangin sabat kara natural denial gidra. Denial, i-deny gidra kung daiwa ka mga congressman. Ngawasan at kahilabtanan sa mga proyekto nga ginimplementar nga ginaligar andar mga kompanya. Pero public knowledge man. Public knowledge man nga kaabo nga mga kontraktor ya sa Pilipinas. Congressman ha, kontraktor pa. Agiya sa Panay. May mga congressman nga nagapanag-iyat dagagko man nga mga construction company. Kung hindi man sanda mismo pamilya nanda o party sanda it korporasyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag nakasayod man kararo mga kontraktor, yalang saklan. Yalang saklan, gid. Kasayod kararo mga kontraktor. Kung ano nagakinatabo sa sugod mismo itandang organisasyon. Dayang nagtaliwan banwa nga daywang bugan umpisa pangani ita June, first week it June hasta makaroon it July kundi sige rong bidding hauna nga nagbidding rubaintok ka mga project mga tig 5 million mga tig 4 million 3 million, 8 million Korea nga nagtaliwan nga mga daywang Domingo, tatlong Domingo haya dudagag ko na nga mga project may unang tig 160 milyones may 200 milyones 40 milyones, 70 milyones, mga proyekto banwa. Nga, ginpabiding na kong Department of Public Works and Highways. Ay nabitin da. Bawod gani kong kontrobersiya sa flood control project, nabitin dong bidding. So, sunod-sunod, ro bidding. Abo nga mga politiko. Abo man nga mga politiko. Nga may mga construction company banwa nga ginapanagiyahan nga nag-iintra man sa bidding. May una nga ning kontraktor nga nag-submit imaw ita kwa naghugog imaw. So baka imot mid the documents. Naghugog imaw sa sangka proyekto. Babaho nga proyekto ya sa western side. Hinugugan na. What kontra? What kontra? Manabaruan ng hugog eh. Sing kakakita nga, imaungid dumanog daog sa bidding, humugog patuman gamit dong ibang lisensya, nga anaman gihapon. Te, sing kakakita, kontraktor nga, ikaungid dong winning bidder, hugugan mo pa? Hinugugan pa. Thinking siguro nga ba si kon may dumay baga. Gani inunahan na agit dive. Gani pag dive na, what to be? What to be?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May una nga ning congressman nga lima anang lisensya. Lima anang lisensya. Kaya ginahugan man ang abe. Siyempre, poderoso. Sa posisyon. Ginahugam-huga man ang aktwali nandaro mga lisensya nga ra. Gamito nandara para intra sa mga bidding. Mosnebe makaroon dagayban eh. May mayor nga niya sa aklan nga up at ka project. Gamit darong sangkasikat man nga construction company sa Iloilo. Pero, sandaman dong kontraktor. Sandaman dong kontraktor. Agini man ako masugiran karon banwa. Ay may mga amigo kita. Una man mismo sa sugunit organisasyon. Nakakabati man kita direkta. Kung ano nagakinatabo. Di ba ga Mayor John? Aware ka raro mga kontraktor. Di ba ga Sir Popoy? Sir Titoy? Sir Antoy? Sir Abi? Sir George? Sir Darwin? Sir Richie? Sir... Sino pa? Ralph? Sir... Sayod ka rin ka mo ng mga kontraktor kung ano nagkakinatabo. Dahil una man nabi mismo sa organisasyon, gina-istoryahan man. Gina-istoryahan man yagira. Sin o kararo nga mahugog it bid documents. Sino kara mahugog? O ikaw, hugog ka man. Maurag ang imo. Dahil mismo man sana nagkakasugot man yani. Nagkakasugot man. Sa nagtaliwan nga ng pilang adlaw, may kontraktor nga ni nga nagaugtas makaroon naman. Lima gungidroan ng lisensyang gamit. Riba pang lisensya, nagkagalin pang ni San Negros. Halang hinilog imaw. Perde! Perming perde imaw! Dati wataga ka perde ra, pero makaroon, nagkakinaperde sa bidding. Inugtas imaw.
1: Punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Nagainugta si Mawaman. Why mo gasalig? Banwa? Ay dati tabi. Sino ka nagabangga? What at gabangga ka na sa posisyon ni Maw eh. What? Pag umintra ka sa bidding, taugan ka rin na. Ay makaroon banwa. Puro hagos perdi Maw sa bidding. Hindi na maisip banwa kung hamat nagakinapirde yung temo sa bidding. Hamat nagasuko yung taka na mga kontraktor tanga mga lihiti mo. Ginasukgan yung taimaw. Dati wag gasuko ka na makaron. May nagasuko yung ta. Pirde.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo.
0: Bayan pang kilagang mayor nga to. At ka project kay buong nagid. Hugam naman nung lisensya. Huwag ilit nag-dive ka na. Paldo si Mayor, paldo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Masadya, masadya. Pero hugato na to na. Hopefully nga makabuo kita't kopya ita counter-pedivet. Ni Kong Jojo Ang. Haman nirisado kita, siyempre. Pero kinistoryahan na ibigkara, bukod na kita't interesado kay Congressman Bong Rivera Itarlac, interesado na kita yasaklan dahil doon involved si Jojo Ang. Ang si Jojo Ang, arong pinakasikat makaroon sa aklan, bisan bukong tibot Congressman sa aklan, bago dyan eh kung anang pag-intra sa dagat politika, iya sa aklan, roan ang arang pag-backup, pag-endorso kay former Congressman Ted Harisco, pagtubanwa iya sa unang distrito. Harap pa nga ni Rumasadya. Ay John, ginahamba gabi, nga rungos mag-ilonggo magabutak sa tilate office sa puo ko, no? Di asama ka ron. Wa, gihapon akot nakita, banwa. Nga obisina ni Uswag Ilonggo sa puok. Daw matsa madiskaril kon? Matsa madisgrasya kon? Masa nag-aamat-amat na banwait. Ah, kumbaga sa